0: testimony of that you just so the chief Jacob Adenibe announcer, seed of Christ Golden Church, land of reality worldwide.
1: Daffy the whoop, ko yamini, only but by yami, a mio kepe babani, you sit down, and a cup bombing, moka. Nitori oro re bi o su se n pari mo so tele loruko Jesu ogo re ma buyo tori pe ogun aye re pare la la aye re opede ba wahala aye re opede ba ironu aye re opede ba isoro to ni ye opede ba egun family ye opede ba ogun ajaja tan opede ba airanowo opede ba aira anugba opede ba ogun ile baba opede ba ogun ile iya opede ba ogun ibi se ogode ba mo ni opede ba ogun agbegbe opede ba ogun nu leyan opede ba ogun abe urule opede ba ogun agbegbe opede ba ogun ene opede ba ogun agbana opede ba ogun aseti opede ba ogun disappointment opede ba pariwo pe opede ba in the name of Jesus. Wa di alagbara
2: amen
1: ogo raja de
2: amen
1: mo ke nitoro ore orun ma gbo
2: amen
1: bo se pari le ko anu si fun
2: amen
1: tabati ki gbe happy new month loruko Jesu ti Nazareth ori re lo ma je ti
2: amen
1: awon yo mo ki oku ori
2: amen
1: lase ti baba
2: amen
1: to want ma Jesu oluwa wa
2: amen
1: oruko mi o yi pada apostle ati woli SMO Mustafa JP Baba Sebioba lati jo Seed of Christ Golden Church Land of Reality Tolujo wa ni Gbaremu Idiobi Airport Area ni ilu Ibadan mo gbadura Oluwa ti nbe ti emi e wa ni iwaju Oluwa eni ti emi duro aye ra dide
2: Amen
1: mo laye ra dide
2: Amen
1: mo laye ra dide
2: Amen
1: mo gbe eyan omo Olorun e ja gbe owo soke e ja dupe lowo re en to pa mi ati wo mo lati ibere osu yi ki ti le so pe lati ibere odun titi di iwo yi osu kene koja ekeje koja eketa koja ekere koja ekarun koja ekefa keja ekeje koja ekejo koja oh ekesare o koja lonu e ja so pe oluwa o se oluwa o se gbe yi te wa to social media e bere se ma dupe lowo olohun e ma dupe lowo olohun e ma dupe lowo olohun e ma type pe oluwa o se bo se te like yen ma te love be ma fi dupe lowo olohun nitori ti o se o tori anu e dora lai oluwa o se ogori foruko la re ogori foruko la re olohun gbo pe wa te ma so pe ke ke hallelujah okay, ti eyo da yato. Let somebody shout hallelujah. Igbe hallelujah ma sele le.
2: Amen.
1: Igbe hallelujah ma sele.
2: Amen.
1: Igbe hallelujah o ma sele.
2: Amen.
1: Ayo re ma ku.
2: Amen.
1: Bola yo re ma ku.
2: Amen.
1: Ayo re ku.
2: Amen.
1: Ayo re ku.
2: Amen.
1: Ayoraku.
2: Amen.
1: Wa se bi oba.
2: Amen.
1: Wa de rogulu.
2: Amen.
1: In the name of Jesus.
2: Amen.
1: Loruko Jesu o ti ra anu gba.
2: Jesus.
1: Gbogbo eyin omo Olorun nibi kibi te ba ti n gbo mi e ma gbagbe pe ta ba ti de ore meji agugu nilu Ibadan so pe se bi oba lo nlo. Iru ayajo ojo Wednesday bayi eyin o ki fi sere number 1 ipade agbara lati se bi oba. Number 2 oni lo su pari. Majemu adua ti mo fe gba fun yin ni dayato mo fe wonu majemu lo ogun ti nba o wonu osu tutun a fe cancel e a fe break e tori pe o gboro ki gbe hallelujah ni o gboro ni testimony eri o gboro gba inu re kan olorun fe gbe igbese ninu aye re oluwa ti gbo re a fe de lade loruko Jesu mo gbadura gbogbo agbara ti nba orinrin ajo ososu loruko Jesu ogun yen wole
2: amen
1: gbogbo eyan omo Olorun te ti wa le oko te ko ta je ko bi mo mo gbadura fun yin o loruko Jesu ogun re bo fi lo
2: amen
1: osu ayo re le
2: amen
1: osu ayo re le
2: amen
1: osu ayo re le
2: amen
1: ni ayajo oni e mo fi sere gbogbo e te ba wo ju Oluwa pata to ba ti wa ni Ibadan o wa ni kire ni o o wa lapo mu ni o o wa ni gbogbo agbegbe sa ni Ilubadan to ba ta ti gbo ohun mi gbogbo bi to ba wa n to ba na je ona gbe omi ego kan ma bo wa mo fe gbadura fun gbogbo eyin te wojura fomo gbogbo eyin te nsise bo ti won ma je mu ti e je ke yan o la kojo to n ba o jago mo fe ri olaro e ni to ba na je ona mo fe si akanse adura ni Ilubadan loni taba pari e Olorun the one gbogbo eyan wa bu omi Bethsaida sari gbogbo eyan omo Olorun te wa leko to ba ti di aro la get omi Bethsaida yes mo fe lo omi Bethsaida ni ola nilu Eko get here ma wa leko lati ago mefa bo to ba ti dago mejo o koja soju medogu mo ko me mo lati anoint gbogbo eyan slippers e mo gbagbe o e mu slippers yen dani mo gbagbe mo so pe fi segbe bed ye to ba ti fe su to ba ti ji bayi o ni ko tese bo ne on the one ti se ola ba je pe orun lo daji to ba taji bayi make sure pe o tese re bo nu e o wa mu dani a fe gbadura to ba awon kan ti era to tun fine o le wo wa church ama anu anu bodo re ko wo nu ogo lo ni ta ba ti pari abo mejo abo mo ti ko leko mo nbo nbadan to pe gbogbo ro gba mic la go mewa koja iseju me dogun ni Ilubadan o ma ni agbara sa e tewo si mi sa rubikana yahudia agbara to ni ko ma make e agbara ye gbina
2: amen
1: oh my god agbara ye gbina
2: amen
1: agbara ye gbina
2: amen
1: on the one on the two on the three e ma bi sere to ba wa di so ru ni ojo Friday hey o ma wa ni agbara uru bara mi fun mi to ba tin gbon mi ni Ilubadan lati oke ogun e barapa mejeje lati osun gbogbo bi kibi to ba wa ja pade ni so uru yen akanse ni lawa marahim fun ni yi kuta mo gbadura gbogbo agbara ti ase awon aba adani duro loruko Jesus won ne pa lori re
2: ma mi
1: so pe oluwa gbe igbese
2: gbe igbese
1: lori oro mi sopo oluwa
2: oluwa
1: be igbese
2: lori oro mi
1: obi ojo tolo ba ti gbegbese lori oro e ojo yen loro e gbo eni to ni aye atorun mo nso to ba ti wonu aye e itesiwajude to ba ti wonu aye e ikan yi pada ikan bere ti ni yira awon ya wa ko bolo sese o ma sele lojiji o ma sele lekana o ma sele lesa kese loju ese awon eyan mo pe ikan ti change ninu aye eni to sakoso aye ati orun o fe sakoso aye ti eni ko ke to si gbo nigba to ba ti gbe igbese sinu aye eniyan loju ese ikan yi pada etewo si mi sa mo gbadura ma je mu otanu aye e loruko Jesus o ya gbina be
2: amen
1: ma je mu ota o ya gbina be
2: Jesus
1: David ki gbe gba to lo gbe igbese sinu aye e ikan mesan lo sele number 1 story e wa ninu iwe Psalm 18 verse 13 14 15 and 16 lo ka ikan mesan lo sele nbe number 1 oluwa de sara pla kimo pe oluwa sara pa ara o sakaru mo bole ha to lo ba da osoro e ko sin ti o le sele gbogbo nkan lo ma change in fact awon to wa lagbegbe mo pe kankan change awon to wu e wa mo pe kankan change owo Olorun ni number 2 oga ogo o fo hure ye pe o hu oluwa o do bi ara number 3 yinye ati eyin na mo papo se yokan ni yinye ati eyin na o de be sin bonle lati orun wa nitori e bibelu wi pe looto o ran fare jade ofa lati orun wa o jade iyen ni number 4 kilo fe olorun pe number 5 opolopo manamana o be sin ko iba joro so iba jeluru awon ti lo sele jene jene mu aye nitori Davidi number 6 awowo mi odo han kina pe be awowo mi odo bi babu ti ko niyan ni pe channel ti o mi ngba o apia because so mambe arati de manamara ko isale sele omi de gbe so awon eyan ri isale omi tan pe ni awowo mi odoniye number 7 asiri pile aye kilari ari pile aye number 8 e fiti huemu re jade I huemu re ibe na lo ti mi mi si si adamu ti adamu ye I di se mi mu ye ona ni e fiti jade go read it number 9 nto se ri pe so ri number 9 ye oni agbara awon angel lo se I se lati orun wa o de se kini o de so kai ora awon angel ni se lati orun to ri dafidi gba mi sa tolorun ba fe change life eyan awon ise la ba mi abere ti ni sele so my pe nigba tan pariwo ensas story yen o le tan nigeria o lo so opoloko di oloro o lo pa opoloko isele ma sele tolorun ba fe to ba na wa agbara to fe na wo iyanu bi epo igba te po ba won awon kan adide akoba fun awon kan oniruuru na awon kan to ma sele nigba to so pe nigba ti won pari wi pe kokoro COVID-19 o de o COVID-19 o de o ko si so si ko so ja opolopo eyan lo jabo opolopo irudide ti sele o ba sele to lowo ba dawun isele ba mi ma sele eni kan ri mi gbo e pariwo bi tawa so pe oluwa ni tori ara

0: sa awon ala ba mi ta won eyan ma nla ni ru akoko be egbobirin yen o la la pe o lo ra eyin o de ra eyin marun ni le leyin eyin de po sibe but marun to mu gba to ma dele o lo se mararun mararun yen o de o bu lo banu mararun o bu lo banu mararun o wa da pada ye eyin o da o ye to mu ni o o de ko fun ko de change e se mo e mo pe iru ala yen okoko fe fi ba ojo je mo lowo niyan ya fun e nu la la yen now okoko fe tekero on fe fi ba ojo yen je iru e ni ba gboro ke ma je ba ire ajo mo je mo mi lowo eyin ni e we ni be no ko ri woli so I din e mo fi ke e ja gbadua gbogbo eyin omo lorun ja pray tire ajo to wa ba ti jina dara po mo wa lori social media kajo gbadua adua lo nba agbara o ki gba ena wa si ni mo ba o wi iwo kokoro ajeniru mo ba o wi iwo kokoro jowo jowo mo ba o wi iwo kokoro o gububuru ti o ke je keyan la kojo mo ba o wi iwo kokoro agbana kono kono kekeke ti ba eso ajara je mo palase loruko ojo o ya bi na ba o ya bi na ba in the name of Jesus mo so fun ala na pe 5000 la fi se owo re maje ko ti o tun ba en ka so mo pe se bi 10000 ni eyan le seyin to wu emi lo ma dari 5000 ni le maje ti osu okunba wa wa ma kigbe ominira ibi igbe ko to mo mi wa oluwa sodo ominira igbe ko taye fo mo mi si igbe ko ti se mi wa oluwa sodo ominira o mo ka to ba ke Olorun agba awon Israeli ke Olorun gba yin menu balola loruko Jesus ogun aye re wole amen oh my god mo logun aye re wole amen ogun aye re wole amen ogun aye re wole amen ogun aye re wole amen ogun aye re wole amen in the name of Jesus so mo pe eyan ma nsore to lo afi sabo lori eyan e gbo ti mama yi
1: daddy e ka ro sa eyan mo ni yo North America Mrs. Kennedy of Germany Michael North America mo tin ba yin soro Daddy, what my man Jehovah is my enemy. I'm about to kill for a Papa Jeremiah. I'm about to bat, I'm about to break Kaladjola. Think about man sin alone. You too, twat, you too, do do. Ah, don't do those things. Don't do anything. Don't go and cut any kamashi. Ah, I don't want my Jehovah. Bad mutati, to do go. I don't want my Jehovah. If you open me, lily, you did testimony me, lily, daddy. Bano, you boy, you will not run. Any pickers told me you will need anything. She don't know. She shall call that. So no, I'll let you at a matin. So mo gbe ri wo la ran mi bi ni seji e wa ri pe ka so awon ni mai e ri ka so re mai mai ati pe awon to ba fe assist ni won je to ni won fe chill ni camp ni next week e ba ko assist awon ni ka mo ti gba bi pe ni mo fe assist mo fe send wo no wa e da to wa je pe awon je na yin ni e je kuku se bu gbogbo e po mo so fe mi to ran di bayi ni je ta won te yin so fun mi pe atade na ni ni je ta ko lojo was it not on Friday I don't Friday or Saturday but my wan kini o mo ni to n ti se to o mo n ti se to mo ni ah se pe ni kan ruku mo pa won mo to wa na ija na awon na lawo ti se to mo pa mi je ke mi lo ya se temi na won ti na yi n ba send di o bi yan ko ti to won wa ti mo send do si daddy o wa so fa won mo ye pe mo se project ko lowo daddy mo pa project ni mo wa so fa won mo ye mo ni pe ko wa lo ra taizo pe eh ka fi tai o ku taizi tai la de ti se quotation wa Piko wa na ties. Oni ya suko ni mobi. Mo ties chip le ni e ko wa lo. So mo ma ye de lo. Ipa to de de olojo nko. O sha se video ko pelu mi. Mo ju we ties to mara mo fe mo mo take the big thing like from kitchen we from our toilets to from bubu bedrooms and koko. Eh we ti mo pe mo sha pick bubu lo bi bubu everywhere. Eh mo sha pick ties e ko ya. E ti ma lo fun living room bubu. O sha so on calculate mi so aso. Ngba ta mo ye so to. Wọ́n ní òjò rọ̀ ẹ̀gbọ́n wa sọ wípé àwọn méjì ni wọ́n their two boys ẹ̀gbọ́n yẹn wa sọ wípé ah òjò rọ̀ pé sáwọn ìpadà wà lọ́la báyìí káwọn wa kó táìsì àwọn pípù yẹn wa ní pé àwọn ti lóòdù pé kó má lọ nípa àwọn ti fẹ́ lóòdù tán pé òjò ní bá táìsì jẹ ẹ máa kó lọgbà tó yẹ pé táìsì ní pátápátá báyìí àtútù ní òwúrọ̀ inú mọ́tò lùwà kò ṣe kankan sí wọn ọmọ yẹn wá ṣáà kó táìsì ni meanwhile street wa gate wa the entrance of the street wọ́n dẹ̀ máa ti gate ni nítorí àwọn tipa yẹn wọ́n máa ń bá ọ̀nà jẹ́ so tipa tó bá fẹ́ wọlé anybody tó bá ṣiṣẹ́ ní tó bá fẹ́ já iyẹ̀ pàdé náà wọ́n máa gbé lọ́wọ́ bóyá 1000 or so ni wọ́n máa ń gbà lọ́wọ́ wọn ṣá per trip so wọ́n wá ní ẹni tó ní kí gate yẹn pé èèyàn ò sí ní ó ti lọ́bi iṣẹ́

gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo anu loni ojo ope loni ojo idariji ese gbogbo eyin omo olodun ni bo le wa by system adagbere fun osu september mummy ati daddy ni bo le wa e ku ojumo o e ku ojumo e ku ojumo mo pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gbagiti tun ni ilu ibadan anbo ninu service loni fun ise itusile nla ta ti ko si latana eyin omo olohun a da nkan meji po laaro yi because te ba wo date oni bayi bi awada bi ere osu mo tan osu elekesan dagbere gbogbo eyin te wa ninu eko e mura o ngbo ba dole gba woli odekunle epaphras la lejo ni ago meji la ni gospel lati ya na paja ni ke ti wo command e so ni gospel bus stop e wo nube 12 mo jeun o ngba to ba dola ma so pupo se mo po la la shidi awe but loni ope anu ati itusile la ni laaro yi mummy si otope ni lati day 1 ninu osu asokale ninu osu kesan ngba ti o ba idagun mesan ale ko to di pe oni suya night wa na engineer open se mi laaro yi o e ba n pe blabara blessed memory ka jo dupe nibi ta ba wa olohun ki ko adu ope ope ni o ti e poju laaro yi ope testimony ati ase isinwo oni pe ninu isin mejeji ta se laaro yi mo bo e dide lati jiju ope ninu ile yi eyin wo le gbagbo pe e jiju ayo ninu ile yi odun yi o to pari o kosu meta bayi loni omo ko jiju ayo to ba wa nu wa mo jiju ope si orin ta gbe yi

dalẹ lori YouTube lori TikTok a to mu awon die bi emi olohun se so pe ka se niyan odo ma wa lori Facebook YouTube and TikTok laaro ni ago mefa eni kan bi elo lo n fi ile ni ti so yen o di baba do Facebook ta ba do YouTube ma so n to se won ni yin ni yin ni ke ni o se mi be mi gan ti mo je woli yin bawon eyan kokan ti mo so pe esanu awon eyan bayi be lo lohun sanu emi na o dupe e dupe lowo olohun fa ye temi na baba ara evergreen lori yen inu mi si dadun lati fi dupe lowo olohun mo bo se dupe mo fowo kan dodo mo fowo koju mo fowo kan yi gbogbo bi to ba fe ko gbawo san ni o mo fowo kan am bo church loni pepe yo pomo ose ti nbo olohun la bere isin gbowole lo ni rabaji gan

gbogbo nkan o lo fowo ko wo ope na ni e san wo ope la ro mutukutu oni igbowo meji owo ope ni o ni ba won san wo meji owo ope lo mo san gbogbo eyan ni o mu bo ope la ro ati wo to wa ninu prison atenti nbe ninu ewon atenti rin atenti nbe o pe oluwa mo dupe pe mo ropin osu osu ropin mi oni iloju anu ta lo mo bo yowo ope na la fi sanu re mu nto ba joju eh lati fi mo dupe dupe lowo olohun fun program yi ti o fojo kan fail so omojo lati gba ta tin gbe bi awada bi ri asin lo 19 years ibo lori radio eyin ayan fe enikan ni 19 be ni sa be ni lati gba ta won radio ti oju merin lo ni badan ba awon ti an ti mo tan mo e dupe e mo fi owo ope sinu account number 19 66 36 38 73 tayo tayo o ni mo fe o ninu didun olore 1960 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade owo ope mo pe o in pe number elekeji ti yan ba wole bo mo mi legbelegbe ko mo dupe lowo baba mi baba re o ba to ka emi ati eye ha si o tope ni engineer

0: tun lo si command e wa le ve sokale ni gospel bus stop e wonu gospel camp lo oh tete yara di 12 ni la gbara olohun e gba wuli odekunle epaphras la lejo e je se bayi eyin na egbon ta ngbo e gbo royin ayo ina baba re mo lo
1: oruko mi ni olaniran akipo owo bati ma gbo program yi yo un se yan kan to je pe o ma listen si program awon pastor mo je ma se bo ko di join yen ni mo fe lo wenu be true emi kan mo wa nule so emi e ko ni kin lo radio e awon mi ma nlo kekere ni o ko ni kin lo switch off on mo ko switch on de o de ni kokon ti mo se lowo ti mo pay for olorun mo apply fun canada visa mi mo ri pe awon marun lajo apply awon bi meta ti jade nbe won de so fun mi won lo ti jade then o ye kin ti gba lati december ko jade mo sa ngbadura pe kolorun sa se ko jade bo gba ti ma gbo program baba ti mo ko gbo voice won lasan voice yen lo trick mi to je ke nife
2: e like voice yen
1: ben mo wa gbo program yen e wa ni gba te ma se e ti gbe program yen kin to debe kin to switch on radio yen bo nko prayer kan de ko so ni pe eni ke yan lo fi ara ti ara
2: ara gana bayi
1: inu bedroom ti se prayer yen
2: eyin na to fi eyin ti gana bedroom yin
1: ben so igba ti mo ma te ma pe phone number kin to lo mu phone mi ni sitting room o ti lo
2: e mo ti pari
1: ben bo mo ko gbo message pe eni teyan ba fe wa si program 77 which is o joke je ni yen so bi mo se de shop mo so fi a mo ni mo gbo program baba kan o de wu mi kin lo be o ko wu mi ni wo fe lo mo ni yes ma lo so ngba to di the second day mo mura mo ye de be yen so mo sha be sin gbadura mo am passport mi dani then gba te ma bere program be won pe kin to de be ya wa ni keyan pledge for 10,000 fun program yi kini auditorium ton se yen keyan fi bere nkan to fe e mo wa jade mo se e de nka gbadura mo de gbadura so at the end of the thing ma pada sile ko ju be 4 days e won ko send approval letter si mi
2: ash
1: bi mo se gba canada visa ni e
2: e ti gba canada
1: mo tu gba mi na 1 naira
2: eh na
1: 1 naira ore mi to ba mi se ajo wa ni south africa ta jo n gbe tele ni oni ki ma na o kokon igba to ye kan approve visa yen tori mo se changing of passport mi changing of name mo ti apply for canada lemeji igba to mo de nigeria won fun mi mo lo se changing of name oruko to wa lori passport yen ko loruko so ni mi mo ko gbangba yen ni so mo lo change oruko yen igba to ye kan approve e won ko send message ni pe won need the biometric mi mo de ti se kan tele to ma last for 10 years won no need mi ore mi ko pe mi ni pe ah won no need the biometric mi o mo le lo ni o ni $85 mo mo fe $85 ka to se o ni ma san fo e ma worry bo se san o yen ni e bi mo se bi se biometric the second day won ko approve visa yen
2: aish
1: de lo gba dan
2: e ti gba nkan yin so yin ma pade yin canada bayi
1: eh baba mo de fe ma church wa lo
2: aisha no we ninu awon iwo ni o fe ni adu yi ti ma mu visa awon lowo bayi visa lele ninu awon ta mo ba pade US ni UK ni canada en kan kini e wa bi kan joko si nkan be nbe mo so le kan na ki ona re o si oda bi on ba fun yin ni agbara lati se ami odun ilofo ta bi de canada e ni ri diwo agbara olohun ti wa mo ji o gbe yan ko wonu yin lo ogbon te da si te bi tete niwe ko wonu yin bayi lara awon ta jo mo je sa mo jo sin jesu ni ilu canada eyin na di kan be

0: mima boyo yi mima boyo ndupe lowo e mima boyi. Oh my God, baba re mi lo a jo pari eto ni gbogbo se nje ti olohun gbogbo eyan omo olohun so njiju ope so nawo ope e lo mura o bi nba ti ku lori Facebook YouTube nisin ma bo tin ba iku nu studio nisin ma bo sori Facebook YouTube ati TikTok enikan ni a dan kankan mi wo ta ba tin ku nbe ma bo sinu church so ni ago meju abo ni lati wo road e wo moto gbagele version we ma e bere church olohun ojiji ni bi garage yen ago meju abo to ba tun di ago merin a sesin elekeji and to ba di 9 lale e make sure pe get isu ye le se fun rayin nu le ki se dandan o se dandan ko lora eh to ba ti da lesu ya night wa niyan Passover night afere koja sinu osu eleke wa aye gbagbo pe wa iwa lasan so we pray and ago mesan lasin yen si ago mewa bo ko ju ba yen lo but e make sure pe ti get isu ya yin le eh nkan kan be ti awon kan ti won enikan eyu enikan mi o ti gbo dada bo o ti so fun mi in to won o se ngbe o ba dale awon eyan e won ti mo bi en se same last time imagine gbe gbo speaker iyen nikan ko ni agbare ni to ni aye atun nbo lo ti ngbo mi to ba wa di ola nilu eku gbo eyin te wa leku to ba di 12 se mo ko la ni ojo mi nira olidi o wa so ma wa ni gospel camp te ba ti wo moto lati yana paja e wo command eleve so kale ni gospel camp bus stop gospel bus stop e wa wonu gospel camp yen lo ko juba nlo enikan ni la ago melu 12 gere lo san gan egbe eyin te ba loli communion in fun yin eyin te ba ni egbe ti yin lowo oli communion pelu osan meta osan la fi break lo la pelu eyin meji 2 hour pere ni ohun olon leleyi isoru awon odo ni waye enikan ni kini di tori nta fe denwo njo sunday so gbogbo yin omo olon te ni ojo sunday tati joso pa se soru awon odo 13 to 30 ati yi agbe si sunday laaro in le so boya mo le yoju sapete na laipe.
1: Praise the Lord. Oruko mi ni Ranti Adewale. Mo dupe lowo Olorun Odekunle Epaphras. Mo dupe lowo Olorun otito ti woli mi gbe lowo. Mi o kabamo pe mo ntele iranse yi.
2: Kabamo. O si ni kabamo. Mo ntele church yi o ni kabamo. Sit down.
1: Olorun Odekunle Epaphras. Olorun otito na. Olorun aja abale. Olorun ti wi be ti si se be mo ji mo nso mi o ni gbogbo nu gbogbo woli emi kan mo lo gbadura fun gbalẹ mi ni gbagbo ise kiakia
2: gbagbo nu po Olorun ojiji kan wa
1: mi gbagbo tori in ti mo n gbo pastor kan ko gbe mi ri o amọ n temi mo n gbo pa awon pastor gbayan ko je ki n le dara le pastor kankan
2: o ma se
1: je le gbalara mi ko mo ji mi lo
2: mama lawon oni ti an le gba lara won ki won mo si ji awon lo awon ya atakete mo sumo ba niwon egbefa mo jina so ba niwon egbeje so jagbe meni kan ni te le gba amen e bibi ese ma so na ni me lo gan lo mo ijo to ni te yan le gba mi si wa mo to re mi o gba yan ri olohun si ni je rogun to ba ko la ki gba yan jesu wa mu mi sodo
1: mo si mo daddy yi ti pe o ni Kumasi compound sari awe ekorin amori kan church ti wa mama ise aranse yin o ni dojuru orun o mo pelu yin sabi ya yi ba tin korin how are you how agba o leyin in wa lo joko leyin la wa mo jo mo si mo
2: ni ibe nigba ta wa nu Kumasi compound amen awon omo bi amo wa sinu service awon pastor wa mu won pe so si na ni so si ta ni olokohun ibi la ni owa ati keke mo ti lele ninu

0: je kuru mi o de 77 ri mi o de bari lati jo mo ti dapo ti mo ti darapo mo ran ise yi mo wa de be ni January
1: ewo
0: this 2026
1: say first time you know
0: first time mo ti ma de Jesus City ri nu mi de bari emi ti mama wa lati aduloju mo mo rin ise ni die ti mo ba lo na mo mo rin ise omo mi kan wa ni fibroid lati 2020 ti ma se nko su bayi mo fe le wole ki lo jade ti lu mi ti ma se nko su bi se nke ni omo yira mole eje bi gbeyan dunbu eran in lagbara kankan ti mo le se awa lo adi oyo won ni a lo mu 300,000 wa pe nitori o ti parapo pe ikan pelebe ikan gogo mo ti fun won mo ti fun won so won so re won ni kan pelebe ikan gun won ni ogun lo pe o mu emi re lowo
1: aish den wo
0: ta ma wa ke
1: aisha aha anawo e on ti aye gbe si o ninu eje jesu ti jade sit down
0: ta mo le ke pe yin lenye kankan mo mo ni christi o si ni baba mi odo kole papas eh na ma mi ba mo ba lo jesus city mo ba gba ororo mo bi mo se dele mo wa mo ra omi 77 mo wa da si meta mo ni wo yi mo ata ororo si meta mo ni mo fi yi we mo fi yi taba mo mu elei
1: e pin si meta no spaminu
0: lomo mi ba nse to ba ti di laaro ma to pe ma ni so ti taba ele ele lo si wa school of hygiene o ti kose nurse
1: e sa mo ton ya do nbe
0: so kini ti mo sa fe fa yo lo ba de ni ojo Thursday jeta la ni ba mu mi o sa mu omu lo ba de lo ojo Thursday jeta juwe to fi koja to fi ju bagi si yara to fi lu ekule mo wo pe kilo momo yi se nkan momo yi ni my mommy mo bo mo ba lo ba e mo bo mo ba mu ina touchlight kini o n to yo ha ni oju abe
1: so bi ni
0: e ti ama bo se je o fe we ni lori so no ba ni mi mo ni ah mo ni bayi mo ni o le na ro bi gbe yan ba fe gbe bi la se se so di bi gbe o ba fe bi mo o sun le olohun le sun le we mo ba mu kebeti kan ninu palo mo ke ya ni mo ke bo si yara mi mo ba tinakun mo ba teke beti la ba mu di to ba fo le mo ni o ya sun o fe bi mo ni o mo gbin mo a lo mu go 7 up mo a gbele lowo omi to ku mo wa da si loju mo da si labe mo fi wo nkun ororo to ku emi na tola
1: aisha iya ni mo tola
0: mo ke gboro mi ni daddy
1: e se kini
0: mo bora mi si bi mo se bi
1: e bo si o
0: mo bora mi o mo ni eyan angeli de gbadu jesu christi ibo le wa eyin ni baba mi o dekunle pastor francis kepe o ye wa gbowo mi sise mo fe gbe bi fibroid mo ni oya mu itan re bawo bi se mo bi mo mo a fun ni ko 7 up mo ni mo fan mo an bo
1: eni o mo fan
0: mo mo fan olohun o le gbin mo mo ti ki glove bowo ngba je pe nurse ni ona ni nko mi pe yi bayi pelu be pe na ibe ro bojo ti mu mi mo ti n gbe jiga jiga jiga mo ti n gbe mo ti n sunko be ni mo n pe yin be ni mo n poko yin emi ko o dekun le pastor re o olorun fe mi manuel re o o ya mo yo mo bo ni ba fun se ri bo se ni ore ohun kini yan ba tun pada mo ba ke eyin ogun le wa toni sekwo mo baba mi ti so pe mi o ni sekwo omo
1: eni sun e gbo mi mama awon ogun kan o ni wo ti won ba ri ariwo awon igana kan o ni ya afi igba to ba leke bo ba se bi wa sani in ti won so yi je ki won ran si owo na wo yin eni baba mi o loruko jesu je ro bi ogun mi ni ji o bi omo taye mo gbe yin ti ogun le mu mole jo fi nu ese ami bayi loluwa wi ina oluwa ya ti jade ina oluwa ti jade wa bi ogun yen so nigba te wa pa ejoko
0: pe mo nse leyo omo mi ti lo won ni ata ni ma pe

0: government na sahaya inti manje nse de sare o iyoku ton dola ola ni wan gbogbo eyin te wa ni badan oni leto ti eyin te wa leko ola nti yin ni 12 adua meta pere pere na lagba o obodo bo nkan kan le mo tun lo sori Facebook ni sin enikan ni mama yo mo ti so ai so debi kankan ko le mo pe alagbara ni Jesus ti n ba so fun o pe nkan kun le sere le pe ni eri 77 te leyi adua meta pere ni loni adua meta ni lori Facebook adua meta ni ni ago mesale adua meta ni nilu Eko eyin omo Olorun mo fo iwe sere o gbogbo bi e ba wa to ba ti di 12 lola nilu Eko e pade mi ni gospel lati iyana paja ni e ti wo command straight elevation ni gospel bo la aro yi nbo lo wa gan ti a lo church e gbe lati monday lati mu kankan kan e jo e lo mura lati wo rode wo moto gbagi elevation kale ni wema e bere church Olorun ojiji bi garage yen se yo lenu mo mi Olorun to nse bebe bi tatijo awa la sin baba be won je won pa ro fun o tori pe su ti mo po ri tu sile ni je won logun mo nsin so ogun na ni ye ko le oja isin meji na ni ikan ni 8:30 elekeji ni 4 lagbara Olorun suya night wa yo le kankan o di 9 lale enikan si to ni nfa won kan ni kankan yin si jise yen bo go se nje ti Olorun bo gbo eyin omo Olorun ka mo se ri enikeni ti o ni ru bo pe laaro yi o ba se 5000 ba se 2 bo Olorun ba se to lowo re ni abo Olorun o da si oni e lo account yi eyin te ba ni ida mewa na fi si account number church ni 19 66 36 38 73 e tun pe 19 66 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni ugbe jade account number church ni bi yin o ba wole e lo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni ugbe jade First Bank ni ye gbogbo eyin omo Olorun ti won bi loni da e wa kunle e wa do bale eyin te mark wedding anniversary yin na bayi loluwa wi e gba aye to dun latoni lo egbaye to po egbaye to pe in the name of Jesus may your life begin afresh happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary mo gbadua fun president ati governor wa bayi loluwa wi e ma tinu ogo wonu ogo enikan ni mo fe share testimony e je ki o loud connect lori number it is well with you 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 send the message ire atanu ko bayin e je mo lori Facebook you are blessed it is well with you
1: are you ready
2: rakumi diru kale egure tura se atari ajana kuta yo won mode le dayaka oro ba di ti ka gbo safefe ka ma tanra ni baba ju baba lo
3: to FM 94.9.

ni iwo to ngbo mi lowo o ya na ika kosile ti o ba ti fi oja to fe ra sile ninu ase oja tabi ajogba pelu ireti wi pe eduwo yo ba tun na ka kosile to ba ti tile itaja kan bo si omiran nitori wi pe o wa ibi ti oja ti diwo kiri ti o ba na o kere to ika kosile ninu ere yi o tun wa si

0: mọ lokoto pẹbẹ adio ta nla won mọ lu tin rin kaakiri lai lori su yi ni bi aye lajude yi kawon kan to ma da mọ lu kaakiri igboro ko mọ lu wonu oko oloko e nba ni nkan osin ewurete idori mọ lu o wa bi kan se lojo ki won ye rin kaakiri igboro o ti dofin o ti diwa odaran ati mọ lu ateni ni mọ lu ni won jojo lamba labe ofin ajo tin ri si ibowo fun ofin ohun imulo ofin nipinle oyo oyo state rule of law enforcement authority lo nke tantan o atata eyan ta wi loran ti ogbo inbo wa fi gba kire mu mi kikan eye da mo lu kagboro nipinle oyo.
1: You're listening to 32 FM 94.9.

0: sa e ku ojumo ma mo gbodo mo riri yin tori wipe eyin le nbe nbe ta fin le wa odupe o ile ise MTN Nigeria won ni kinkini be se nba wa gbe eto yin eto wa oro agba Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA lo call me MTN Nigeria lo so ni gbo eto yi e jagbe
1: ewo. Darling, wake up. It's time for school.
2: Accommodate entrepreneur.
1: This girl, even in your sleep, you're still spelling.
3: Yes, your child could win the MTN Mpulse Spelling Bee competition with over 40 million naira worth of prizes, including scholarship grants, laptops, smartphones, and the opportunity to become MTN CEO for a day. Register now at mpulse.mtn.ng. Terms and conditions apply.
0: Lana, I'm by it. Adegun ati Adeogun lo. Ti agbagbe bi ta ba de. Adegun o ti pada silu won. Adeogun o ti morile ilu Bome, ilu Oboji, Oji mi e ti ranti. Adegun bo se delu won, o lo re fe lani. Ah! O se bi omo loni, o fenu yaran be lo fa dada. Oni, ah! Ewo yi odun tin bo. Ah! O ko ti don't break again. O tun lo re yawo. O so fa won to yawo lowo won weekend. E fokan bale o. Ida ogorun lohun o fi fun yin lowo ohun. Enu ya gbogbo won pe pokunrin yi o ba ni to gbekele. Ko ni so nto so. Won tun ya lowo on fe la. Amo ni ti tade ogun. Irunu o je ko gbadun. Ojojumo lo ngbiyanju ni lubo oji oji mi. Bo ba gbagbaro ko yo tun lo re segi. Won to fun nile. Kutu hae, baku kwa bati koni yo ti bebe si jidoko, yon roko roko roko roko, enyiri yo fe ba, ogbesu, ogbe gado, o lota, ogbe ere, koda, otun gwen san, boya ti en san, fun die, wala re po, igbi nyajuri yo lebe, niba ti yo fe kwe odukan, adi ogbo ti yon wu die, die fe pa man, kosi fi bobo wome we wajen, oti yon wu rale keke, o na ti yon kole lo, Adi ogun tin bo omobirin kan soro o ti gbori duro ka to fo ka to wi okiki Adi ogun o ti kan ladegun ni Adi ogun ti won ni ko le la Adi ogun ti won ni ko le lo lo ohun ti won so pe ohun o lesin le kan o lo mo nfi ankara le savet yi o mura aja o dodo baba moye ka ko baba moye Enya lara wa nje je mo pe bori ba kadara ati lola ati debi ogomo ni te eyan ba ko ti o ba se igbiyanju o le mo foju ri ola o owo re le mo te ola ti o kan wa dabi igba to je wipe soroye bara ye ba wa nso fun o wipe o ni la to si simi la la to ba wa deda o le pada ko to o saarin awon olola olola Ibiyanju Won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakumo re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo lenikan la yo gba bi igaye to ni tumo live it 100 MTN ile se MTN Nigeria lo so nigbo weto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa Instagram oro agba 247 TikTok oro.agba 82 Facebook oro agba e subscribe e like ke mo wo gbogbo nti lo nbe Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA lo call me ile se MTN Nigeria loke loke nla bo supa owo omode owo agba kan ki to lokele mo lo

0: olo le se gbagbe tin roju oni kirun a ni soje ka sojun timi en tin ti jo le soje gbogbo tin ba fe ni mouthpiece mi o ba mi fe o a fi pasiparo abuku le yan fe kan tori pe oye ko na le danuro fun ra re e ka ro o akiyan ko ayorun boda layi awa ti mu bi ise lo fi mo wa lara a fora pa mi din lo fi ro wa lorun lo fi je pe mo ba wa lo re ko fa ni gberi okun ki won lo re wo gbodun ni gberi osa eyin eyin bayi ni won mo teni ajagbe lo ti wa ta ba nsoro nipa iroyin eto eyi to je pe yo mo je ki ronu abadi ku o lara eni bigba ti won ba nka e
1: Yes.
0: Ikani Tatu FM ni o onisulo niyan. Awa wa sagba lagbagun tori pe ya laya lagbagun ni gboju titin. Ko fi yan tore. E ka bo sori eto yin eto wa. Atupale ireroyin lede Yoruba to jire ti oni apopo abi aponlu rara. Baba Fendo ni to je pe a so bo seri na ni a ni fikun a ni yo kuro. Oni ni ojo ke ogbanjo osu kesan okolelegba odun ati mefa. Ogbon be to je ojo ni je ki ore owo owo ogbon danu o. Be ne mesan be wa ni je ka san lo bi omeye yo ma san wa ni mefa be yo ma fa ire fun wa ni egba bi oni gbarewo ta danu oko bi oni ko wa leru lo emi ni kunle Fanny, if I'm not even computer, I'd have a movie, Jimmy Adeda, Jane Lulokin Tosala. If I'm me, yes.
1: Into Crystal song choir, a lot of Monday, Kodao,
0: Kiloso,
1: Kodao, Oma Crystal, Ya Wee Lady,
0: Kiloso,
1: Ya Paddy Relo,
0: Kiloso,
1: Kimole,
0: Anikiloso, Matu Bari, Mato Remi, Jer, Mamma Remi Kiloso,
1: Crystal Lully, Sonra. Crystal, you be one back with Baff with your love. They were already for my jet. You won't go yet to work.
0: Come on, Fia, don't tabby on the letter. Come on, Fia, Tammy Lord, if I
1: suffer now.
0: Bema was not a business. Oh, you and you see.
1: When they for what don't find you?
0: Ah, well, I'm in
1: this. What can you cool down your one Nigeria? Ah, my God, Rami.
0: Nigeria,
1: La wow vika seti bon ye ibi ogbe bo ye ri kada raye ba ti wa ye pari laari amo gbogbo gbale mi mo so fun yin pe kini e mo sun le o
0: e ma sun le ni
1: aba ya mi ji ma sun ma je kankan na kan du si elese se kini gbe body e oda olusola omo mo mo lo ko mi o agbenso yin nun ti e ri taya 44 minus 4 la ro tuni mo tu se kini 40 ifa mi
0: yes
1: awon wero yin ben wa
0: wero yin di punctual lowo mi
1: wero yin daily sun ben bi
0: vanga dwan be pelu
1: emi ti daily time daily trust Nigerian Tribune gbogbo wa na lajo wode
0: a wa mo mu loko kan ati jeji wonu ara won ni
1: yes
0: oya ji ka bere si mu number tori pe a ni gbewe lare ko ka tun ma wo loju bi ka wa meme abi ka wa efe lede ka bi tu ko
1: ye
0: ireyin akoko to le furu gbagbo ti o ni gbagbo mo mi lo ona lo da lori olori oko orilede wa Nigeria Arebola Ahmed Tinubu ki se royin mo o bi pe are ti pada sorilede wa Nigeria leyin isimi eyi ti won lo ni ogbonjo osu kejo odun ta wa yi are wa soro o ni pe ewo sakalara da bi aronun ati pe ko si nkan kan to se awon awon ti wa se tan bayi ki ke bi ban lati pada si enu ise o ni gbogbo eyin te ngberoyin faster foster wi pe ara are oya ara ohun oya o ni pe iro ku ni won pa mada ado ni ba won ku lai lai kokoko bai bi ota lara won le o on be ni oju iwe kesan iwe royin fanga to jade laaro yi
1: ifa igba ta ba won sabo si igba ta ba won de da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da ile baba baba leru
0: wale wale o ti jeyin aja o ti jeyin aja
1: isewu boje ile isewu o se ja re bo se kiri kaabo eh awa se ton baba la ti ready lati gbese ka te si waju ori isewu e ja bo wonu we royin ti daily sun ibi royin ti foju rede laaro toni o iroyin ti fakaun na be ba fe de gbogbo awon iwe royin to jade loni eba nbe tori te ba doju iwe kefa inu iwe royin ti daily sun won kan sibe amo royin temi o fi gbera lowuro oni daily sun lo gbe o fe ni se pelu oro eto ilera o ki loro se je lapa bi loju iwe kefa woni orilede nigeria gege bi ajo to nboju to oro eto ilera lagbaye WHO ngba won se awon iwadi won pe orilede yi a mo pelu awon orilede to je wipe arun oni gba meji cholera owo po ni orilede etia nigeria oju iwe kefa daily sun imoti wiro yin
0: awon lemi won ni salanga won ni kankan ss kan ri ko ba medun mare mo so wa so lori un to ni won se pelu bi ewe opo orilede wa nigeria se gbe owo lori bayi ati to ni se pelu owo so awon osise to je pe ataka ni ti oran ko to wa da bigba te pe an fun eru lo nje ke se ko le ba sanra ko mo ba ku egbe awon osise fa gbon moja won ni pe mo fi oko mi dana ojo kan bayi na la ko awon ise ba mo soro won ni pe wo seri beera ba fi ni pegin awon da awon won danu seri to ni won se pelu iwo se niran onikilo awon gunle to ba ti di ojo keji osu kewa odun ta wa otun lanu ti tikini o ba se won be ni oju iwe karun iwe iroyin fangal bakan na ni asoma gbere na tun wa nsale ti won ni pe wo seri egbe awon osise won soro e wo seri ani to ni won se pelu igbesi owo osu tutun yin awon fun ijoba apapo ni gbedeke ogbon jo osu ta wa yi be na si ni won ni wo seri awon egbe osise nursing ati awon ti won wa ni eka igbanu papa julo ile isoba won ni pe won pa won po ton si ni igbese ti awon ogbe onanu tori pe eru la won opanu po si oju kan bakan na ni won ni pe ki eka ton ri si bi nkan se lo ati alase ko mojuto awon oro na daada gege bi oro to jade lati akata ile ise to ri si oro awon osise
1: okay je ke mi na o tun lo si oju iwe keta di ni ogbon
0: ino
1: we royin ti daily sun ben na mo wife fami o oro re
0: lenu
1: apa bi o eni tin se are fule asofin agba orilede nigeria ki n baba wi o won ni eyin oleselu eyin la n ba wi o ifa mo gbo we yin couples party eyin dvd party krista opo yin e mo gbo o won ni e wo e mo pin orilede nigeria o tori pe n wa ibo e mo do orilede nigeria ru won e mo ni mo defy die ebo ti won fi gbe enu se mo pe isokan la wa lole
0: isokan ni o
1: isokan la wa e mo wa fi tori pe n wa bo ke wa fi da nigeria ru o nigeria o ni da ru
0: so e kilo se ola re
1: e so we da kini po le ni
0: Nigeria ni daru
1: koni
0: daru koni daru koni daru so wa ni pe awon alawiro ko awon alawirodo won mo le rona lo nigba ni pe won mo bi ti won o da gba nigba ti omi ya le agbara ya sobun te pe ona kan to wa ni ugeli agbo ona odo awon lokinu wa ni pe omi ma da si meji o da si meji ni nigba ti won ba pin kan meji
1: lokin
0: on ka enikan wa loke enikan wa nsale ona ti won tin lo ti won tin bo tele o wa di border mo won lowo won be ni oju iwe keje iwe royin vanga to jade laaro yi
1: loki ma e ti lo le o ibadan ni odu osu o
0: e won ni ko mo le mo
1: ko mo na le mo oro to so ina ifa ina ni o tu gbe mi wonu we royin ti daily trust ibi mo ti ri royin kan ipinle ekiti na ni won ni omi tin ya le agbara ti fe mo ya shop lapa beun
0: awon ti morale awon ti morale ti ana ti ba ana mi ko le si
1: la gilo so
0: okay ni
1: sa gilo so
0: emi o ti e mo
1: abi ni garage
0: inu erun ni mo inu ojo ni mo lo ra le pe ehn
1: se se ba si ri lo ra le si e ka won de ko lo mo so wa ni fa
0: ka ba no mo so ra wa
1: iroyin ohun o ba ni lokan je tori won pe awon bi awon meta ini won tin wa ni nsin ti won isi ti mo boya omi lo ti wo won lo kuda mo ti ri foran video kan eni kan ti ya eyawo re pe ni kan bi ago bi owo bi ago mewa la sale daddy bo wa ni ati ri yen mo bo le won ni baba ba ni mo nbo won si send owo 4500 naira edegbeta naira o dini 5000 pe awon bo awon ba yin le ase bi baba tin bo ibi ekun omi omi ti kun awon o si mo won ba re won re lu gota omi ba wo won lo won se ri oku arakunrin ohun
0: ah ko lo ba me mari mo so wa
1: olohun mo so wa ni ipinle ekiti na tunu eh wa dakun bi
0: omi olapa omi gbegi omi olese omi gbeyan lo awon eja mo so si o e ja ma so si eh
1: mo tun ri faran kan awon omo kan o jo pa awon omo extra ni ti won pe awon lo ile eko gbogbo won wa dira awon mu bayi ninu omi won wa nwora won lo e fe dele eko konu to ona wo sanu
0: to ejiki mele ninu iwe royin daily times ibe na ni mo wa won ni pe elegbe ma so fin agborilede wa nigeria seri awon ise akanse ninu abe eto suna odun 2025 to je akanse to lori capital project nu won ni pe won ti sun si osu kejila ninu odun ta wa yi ele wa je igba keta ti won osun bakan na ni won ni pe awon ile ise oba awon ajo ati awon eka ajoba gbogbo won ni pe won to fun awon na ni osu meta mi ni bi ti apabe bo se nro ijoba apapo wi pe ki won dakun dabo ki won san owo oya awon agbasese ireyun on be ninu iwe royin daily times to jade ni aro yi oju iwe keji be ibe lo wa
1: ni oju iwe keji din ni ogbon inu iwe royin ti daily sun ibe na mo si tin ba si o oro tenu atiku bode eni to ti figba kan ri je igba keji are orilede nigeria tohun na tun je oludije sipo are inu egbe oselu ti adc ni beto di bodun 2027 ki n baba wi o woni adehun ti n be laarin ijoba apapo lori oro eto ilera ati ile america eje kikini ohun o won sa won omo orilede nigeria
0: tori pe awa na la mo lo
1: ibole
0: tori I don't know. Wọn láwọn ní ké ní mẹ̀yà mẹ̀yà wípé ẹ̀rù lọ́pàá nu pọ̀ sójú kan ni àwọn náà ti fọwọ́ sí o ìgbésẹ̀ ìdásílẹ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ àbọ̀ òfin ọ̀hún wọn fọwọ́ sí bákan náà ni wọ́n ní wọ́n tún fi ọwọ́ sí àtúnṣe òfin èyí tó tún rọ̀ mọ́ ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ gbẹ̀yìn.
1: Lórí ilé ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ kan inú ìwé ìròyìn ti Nigerian Tribune ibe ni tutu te waju be ba doju iwe keta Nigerian Tribune iroyin on benbe te ba tun denu iwe iroyin ti the nation na in benbe be ba denu iwe iroyin daily sun loju iwe karun e ba royin ohun ibi won ko si o nipinle edo won ni ijoba ipinle edo ni igbese kan ti won tin gbe lateyin wa lori a ngbogun ti ijinigbe nipinle ohun o pe awon kan ti won wa foju won bale ejo awon merin ti won si wo ejo n lo waju won wo lo eyin won wo awon itana wade ati awon nkan to ye adajo ba dajo o kini idajo adajo won ni eyin merin ten wo won ni idajo
0: ten wo ye
1: die by hanging
0: won bi yegi fun won temi o fi bo lara
1: yegi fun won temi o fi bo lara
0: ohun le je yan
1: ijinigbe ipinle edo ile ejo ti o si dajo ohun ile ejo ti won ya soto ti won gbe kale lati mo fi se awon ejo to ba ni se pelu iwa daran bi ijinigbe ati igbesumo mi
0: to ba je pe iwa daran ati ijinigbe na ni royin to mu wa mo je temi na tun tele o won ni ipinle oyo isele ijinigbe e to sele nbe ni bayi na won ni pe awon eleri bi meji le ni 72 witnesses ona ni won se tan bayi o ti won mo jeri gbogbo nkan ti won ri bo se lo ni wa gi igbimo eyi to je pe won gbe kale bi igbimo ohun bi bo se ti ma jabo awon igbesi ati iwadi ti won se o wa ninu iwe iroyin punch to jade laaro yi
1: okay lori oro ekun omi bi mo ti ku odi ipinle ekiti ni ipinle ondo tun pe mi o won ni eyin te nbe ni ipinle ondo na e mo ja fara o tori pe kini won ni isele ekun omi en ti n waye lawon agbegbe kan na ni ipinle ondo oju iwe kewa Nigerian Tribune gbe.
0: So aye ti de aye olaju aye da aye AI sugba o egbe oselu NDC soro fa agbon moja wa ni ewo lori eto dibo gbogbo odun 2027 eyi to je wi pe ajo NEC ni pe awon o se amulo imo aye lo jara odi oni mo ero igba lode AI wa ni tokun tara la won ko oni AI tokun tara la won ko e ma se amulo to ni se pelu AI o come on, pe. Come on, we come call you back. Come on, local, that's all you
1: could. Well,
0: yeah, I go.
1: So, I'm walking here, would I?
0: Hey, I will continue to you, Bastard.
1: And you and your me.
0: And you and your mouth, busy. Oh, she already buy for me.
1: You know where on in Nigeria, too? You want to about you.
0: To what is so that one? I need about a young young me. Where on
1: in? Incandid. Hey, if you ask him about the woman, he's a key. I took out a boy you back.
0: Are you
1: back? I didn't call you, but this is your family.
0: Your boy, you're
1: back. Yo ba ni ogbo Yoruba omo Yoruba ni ole farm si Yoruba AI tin farm si Yoruba nisin ibe ni ajoko si eh oju iwe keta inu iwe royin Nigerian Tribune amo kin to doju oda oju iwe keta gan ni royin meje jo nwa eh ori oro abo na re o won pe awon ti oro taba nipinle ti Borno won o dake o lori oro awon omo ile eko e ti won ni won e ti ri won pada awon omo ti won jigbe ni joni won awon yen ti be sin paro nipinle Borno o pe ah ile asoju sofin e ba wa so fun joba apapo pe ah ti ra won mo won yi o oju iwe keta Nigerian Tribune
0: ka fari obo ko se obo ni tulu ai fari obo na se obo ni tulu elele furu gbagbo ko ni gbagbo omo mi lo oro yi lo n jade lati enu en to je asoju orilede wa Nigeria si ajo eso kan agbaye Jimoh Ibrahim oni ewo bi are Tinubu o se si ni bi ipade to ni se pelu awon ekan ajo eso kan agbaye yi tin lo lowo ko ma ti e po orilede wa Nigeria lara lara be na si ni ko ni ki ipo ta wa ko ja wale abi ko yi pada o se le ninu iwe iroyin the punch pe en te gberoyin faster fast to kakiri bi po orilede Nigeria wa de ni yepere nitori pe are o sin kale oni ko ni nkan kan se o a si wa digbi digbi bi oke
1: Daily Times ni mo wa waju iwe iroyin ohun ibe na won ko iroyin ohun si odo awon adajo inu iroyin yi lohun to ba ladajo ifa abo na ti ko lawyer
0: amo ti ko
1: mo
0: gba san ke ti ko mo kan taji ni
1: o ya kire section 1 subsection 31 of the
0: section 419 ni mo mo
1: ifa
0: 419 section yen to ba mo to wa nbe
1: ki lo wa nbe
0: ah
1: ah ah barista mo go
0: se bojo le mi ti gba certificate
1: eh
0: je ba ma dajo mi ajo ma sun papo bo wa dajo loju orun
1: eh akoni akoni ni waju
0: laptop e di orun fe ka dajo ni o o de win case tin lo bi 1000 o agba mu pe o fake pe ko ni wi erin o lo tun wa gbejo ro fun ara re o tun wa win case yen
1: if I won't come your mind is
0: yeah ola ni ye ki ori ye ati ma so ah ni rojo ni ni rojo ola ibon wo wa ni rojo ola 1960 ibon wo wa
1: 1960 ha wa nbe ngba ti an ja fo mi ni orilede Nigeria now ta ni egbe kini o wa
0: ta ko ti de ngba ni awa na ba wa nu awon are
1: bai iwo ni pe boya ni mo ti de ngba ni now ori mi waju ngba ta an ja fo mi ra iroyin re won de yin adajo egbo o ewo e ma ma gba awon ebun ti won ma fun yin labele e ti won ma na si yin labele hun won ni e ma gbebu o tori kini tori pe ke le mo sododo ninu ise te ba nse oro ti enu adajo agba jade si awon adajo lorile ede Nigeria
0: en ta gba lagba ri bari to bari ni bule bomode ba gori igi roko oni ri o tutun wa gori igi oro se se ko mari oro jade lati enu oba alaye kan ni ipinle ondo ni ipinle ogun oni pe ewo ise ri eto raju orile ede wa Nigeria ipase sawari ati igbese to lorin ti o duro digbi daada na lo wa bayo labe isakoso are bola Ahmed Tinubu bi a ba se wo o yato si bawon mi bi won se wo
1: 32 FM 94.9 na le se ngbo o be ba de oju opo Facebook e ba wa nbe 32 FM 949 feyin e ati gbogbo awon ojo oko te ti mo gbo wa lowuro oni te ba de YouTube na e gbo wa ketekete mixelab radio garden gbogbo na in le ti mo gbo wa ifabo oni
0: ah bi kisobe o to de gbo olugabela kesi ilegbimo asofin ipile rivers won ti ke gbajare o ti won suru awon to ro kan ki won gbe igbese to ma yen lori latari bi omi se gbalegba oko ogi ma awon kan lowo ti won o si raye lo debi pe eni to lo le en ton lo sile ko le lo sile en to wa nle gan won le jade bi omi se yale ti agbara si ya sobun
1: o da ka to mo te si waju bi akasare je ise ti nbe waju waye bi o ti je pe igbimo le to nboju to oro idagba soke ni ekun iworun orilede Nigeria DAWN commission en na ni won wi pe won ti setan bayi lati sajoyo igbe aye eleyi ti eni to ti gba kan ri je gomina nipele ondo arakunrin oluwa rotimi odun ayo akeredolu ti won gbe ni gbe aye won to si jo pe o ye ki won sajoyo adorin odun amo won ni wipe babaku babaku na ni won fi se tori wipe won si sajoyo adorin odun ti ologbe arakunrin oluwa rotimi akeredolu ti won ti gba kan ri je gomina nipele ondo ohun ti won yo mo sajoyo won ninu atejade kan eleyi to wa fojulede ti won si fi sowo si awon oniroyin lati ajo idagbasoke fekun iworun ile Nigeria ohun eyi ti won fi so wi pe arakunrin oluwa rotimi odun ayo akeredolu SCN CON na ni pe won tubo mo se sadakata igbe aye won gege bi oro ti wa fojulede ni bi ipade kan to waye ni ajakewa ni koko house ni dugbe ni bi tin se office ti ajo ti DAWN na eni ti wa se adari agba fun ajo na mo we seye oye leye ninu oro won na ni won wi pe eto ohun o na ni won tu fi se ipade apero kan ti o je wipe won yo gbe kale lati tutubo bola fun igbe aye aketi won wa ni wipe awon ti won mo jiroro ni bi ipade ohun ina ni ohun to ni se pelu oro abo lorilede Nigeria ati isejoba eleyi ti yo tubo monodoko si lorilede ye won si wipe ojo kejo tin sojobo osu kewa odun 2026 in le to won mo waye ni International Conference Center ni Fasiti ti ilu Ibadan lago mewa owuro omo we seye oye leye ninu oro won ni pe o se koko lati bola fu irufe akeredolu won ni tori wipe akanni na won je o si ye ki awon odo orilede Nigeria ki won mo ni irufe awokose awon akanni be ati wipe te eyan ba ni igboya amaran ni ti o si ye ki won le mo worufe awokose ohun won wa sai menuba awon ipenija to nkojo orilede Nigeria e to ni se pelu oro ijinigbe oro awon bi awon agbe ati awon darandaran bi won tin kojo ara won ati igbesumo mi ti won si wipo ye ki eto abo orilede yi ko tubo munodoko si won pe olopa ta nsa mu lori orilede Nigeria ina ni o ye ki won fi le gbe igbese ti yo fi je ti olopa apinle tori arin gbugun olopa kan na la nsa mu lo ta si le ni igba million awa ta n gbe orilede yi tori na won ni won gbe igbese apero lori kajiroro lori oro olopa ipinle won ni ibe aborode yi kin se wipe boya a se ni ni won si mo so o amo o bawo la se se bo la se nawo si ati awon igbese to ye ki won gbe lori oro olopa ipinle ohun ina lo kan ti won o gbe o won si wipe ipade ohun awon ti won je gomina gomina lati e kan je ka ni won yo peju pese to fi ma awon asofin nibi ti eto na yo ti waye awon ti won yo wa ni ikale ni bi eto na gomina ti ipinle Ondo omowe Lucky Ayeda ti wa gomina ipinle Ogun omoba Dapo Abiodun ti awon na ti won mo soro nibi ti eto na ti waye awon mi na ti won pelu nbe Prince Adetayo Adeleke Adedoyin to fi mo awon ti won tu je ikan ikan ninu eka to nboju to oro idagbasoke ekun iwo orun ti orilede Nigeria won Miss Naomi Olabode ti won je akowe fun eka ohun na awon na o wa nbe ne ipari gege bi eni to je barista Taiwo Adewole bi won ti soro loruko molebi gomina ana Akeredolu Oluwa Rotimi Akeredolu Foundation won ni wi pe awon gboriyin fun gomina ohun won si dupe lowo eka ti DAWN na fun ibasepo won pelu ti Akeredolu Foundation ti won si n gba aladura wi pe ki eyin Rotimi Akeredolu ki o tubo mo da si won si ro orilede Nigeria lati tubo mo wa wo kose irufe aketi ohun ati ohun ti oduro fun
0: so e je ka de oje de oja anbo
2: ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa oke
3: bo bi yin ba le fopin soyun orisirisi oro lawon eyin o ma so bi a tin naka be na ma kun sira won leti ama saju ko to soro iwo na kokko ri daju ko fi re sipe n to fopin soyun awon agbalagba bo won ni omo buku o se le fekun paje opolopo idi loro mo ko bi o fopin soyun airo tele lopo gba o se se ko mo koju isoro eto lera abi isoro airija irimu be lo le kere koru mo ye to si nda jagun e idaju awon ara ilu lori e ti o ti e da abubo rara lopo gba ni palara iti e mo nwa latodo awon to ni gbagbon si julo baba egbe okunrin olubasepo re ko to di peyan gbegbese kan nu aye labe gbese ki gbese te eyan ba gbe itan kan ni lati ro mo itan aboro eni ta ba gbo anilo lati seju anu si dipo imo benu atelu eja soro bo ba je woni omo ri obirin anti re abi okan lara ebi ri obi kilo to se iboju anu wo eni ikoni mara o re mi la idaju ati iteyesi ni lo fa ti opolopo obirin fi n gbegbese to lewu emu iji anu iyato si idajo lati ba wa soro 0902

0: that of joba 15 days ni iru e ni ologbe mutala won te iru e ta bambe iru e ni awon to ti je pe won ta onje nigba ta won na wa lori ijoba military na to se iru e ri sugbon nigba ti ijoba ti kuna ti pete ke sasiko ni kan won ti kuna won o ti wa tun wa ni bi arin mo bayi e ja jo wo dada mo ti so mo ro pe nkan melo gangan se bu ye ko ni pe onje ijoba re nigba kan won bere suke suke kan ni awon ilu kokan sari mo rice is all I want tak biti wanti wagan so se ra gan so ki wa lanfani pe ona wo la fe gbigba tawon yo ni mo se to won a tun wa ni awon ajo to pe awon gangan ile ise kan be nisin in ti won ta ni ile ise yen gangan in en to joga gangan o lo tun lo daru ile ise yen na le to pe gogo customer to lati de yo ma divert won so do ile ise ti erin ki lo fa ati fa awon eyan ti o ni fe lo si waju sibe ijoba kuna oda en ti o fun mi ni nkan mo ni nkan lowo ijoba ti o ran mi lowo so ni ti ma ta nkan re ki lo ye ti won oda eyin o le gbin nkan estate le yin ko fine ko sa buru nbe ilu develop ni e suma won to mo npa agbe ye ran won lowo now e ran won agbe lowo e wo na wo oju an tan gba pe jabe lo se do e lowo bi ta wa ta n gbe bi upper city lohun ta le pa le pe le city e lowo oju ona o se rin fe tin koja ka ma pe won gbe oro eko ani awon oja pe pe de lowo pe cheaper price awon yan gbin kan lo be iye ti won charge won lori ti won ta e le ri ti to fa ni en gbe ba awon yin gbin kan wa ni nkan bi 20 naira inu bodija wa nbe yen gan o ni iye ti won ti charge won lori oja to gbe wa seni o wa se ise lasan ki ya kin to gbe ko to wu ki le ro pe yo oju yo ri o tun wa fe ta e tun wa ti gbe ti yin le ni pe iwon ba ere die ni oku ara ilu na ni o gbe lori now se to fa ni pe ijoba na ijoba la se o to awa na nse to po nbe sugbon ti olori ba ti da dan ni come bi o ti e fe gba by fire by force you change ngba te marun ba nbe nbi kan tenikan oda laarin marun fura e ni o pe mi sara awon eleyi yo ba awon category e lo sugbon je pe ijoba awon na won lo gbe kan fun ijoba awon ti won wa lagbon mi ton fi ajara ilu ijoba ijoba ogbowo e wo rero ba mr tan so di awon ilu mi be mo le ori ofe ati gba sim awon code de voix to je pe eyan gba gba jan to common laarin ti nigeria mo lo sim ta mo lo yen 3 naira la fi pe lati Nigeria lori simu Kodova si Kodova ewo ti Nigeria ta fi pe ewo ti won ja won si ja owo yin unnecessary ni kini won ja owo mi fun lati bi ijarun nisin 2200 naira ni kini yen ti ja lori simu mi mo ta ja owo mi fun ko customer care mi mo ta ja owo mi fun kile n ja owo mi fun tani ma tani ma complain fun won tun ki fun lori customer care pe kin calm down ma check here sale se ru e lubo mi to ti ni gba won danu ni se te ka to ti wa gan sale se ru e nbe sugbon tori pe awa tala fa jesun bi a le to soju wa won soju ara won ni in to facile wa fi nda bi pe ko ni tumo niyan tomorrow ni isin 66 years baba ta ba bi to je 60 abi ya to je 66 years ti to wa se langba langba ah iru eniyan o ye kan to nkan to tobi ni Nigeria ni daru
1: agba kin ti menu ba oro pe a pe 66 years lola adupe are ti pada wa sori lede Nigeria won si ni kokoko bayi lara ota won le awon ta ponpon te si waju ninu ise won ni 66 years lapi lola ta ti gba ominira se ajoyo lo ye wa lorilede Nigeria ta ge cake lola o awon ti won sajoyo nisin awon eyan tin gbara adi ile o fun ba se sajoyo ohun lola sajoyo lo ye ka mo se lowo lorilede Nigeria abi ka mo pe awon ajo nironu to ba wa je pe ajoyo lo ye wa boya o ye ka sajoyo lo uto at least owo ile ni nsin amọ nti owo ile nso
2: mo tin ko estate awon ijoba ko
1: estate iru awon estate ti won ko iru awon agba kini nsin amọ we se gba awon estate won are ni to pe ohun wale fun odidi osu mefa ninu ile ise ta wa ko to pada ri ile awon ile ngba awon iya wa ti won dagba nbo ifa mommy temi awon te ma soro kan wi pe awon atawon ko won o awon bere ninu yara kan eyan le mo bere aye die die laye igba tien agba kin awon yara kan kan da mo loni nisin gbogbo e won ti tatan 900,000 1.5 million kini kan kan kan
2: ile kan be waju nbe yen rent pa ye 2 million ma mo pe ta lo nsise ijoba ibi ton riwo to se dara ti yo gba awon yen de gba
0: e ma se ta to e fe mo ro gan
2: awon yen de gba ti lo ni
1: baba kan wa pe wole lojo monday fa
0: ri ore mi lo kini si lila lo gbe
1: baba kan pe wole agba kin won ni wi pe awon mo obirin won be le nisin won ra won ti o wa fe won eh
0: iyen
1: ajo yo lo ye wa ba bi ajo lero
0: iyen ni moro nigba ti mo nbo pe
1: amo on your mandate we shall stand abe ri foran video ni on your mandate we shall stand
0: eje insalaye kankan fun yin iyen ni moro nigba ti mo nbo pe I have a brother to the fair 39 years
1: to
0: and I sat down wa lo kan mi pe okunrin yi ki lo nse e bayi
2: mo ti gba
0: erori ti e complain ti e gan fe ju emi ti mo ti lawon mo to ti grow to ti se kini kin lo ba oda awon na wonu e lo to ngba ta wonu e na o le ma le ko change wa na kire ngba ta fi wonu e kala wa na ba mo in ba mo na ni o ba ti se tori pe in to e kiyan bi to lati gba kekere to wa farugbo to I mo nira ju bayi na lo si o ko si to e ba ro pe enikan bo misaya kan bo tin bo a change kankan ni Nigeria ta wa wa yi tori pe ta ba ti le mu ayi pada ba intense bleri ayo na nigba to lohun ti jaku to en ba ti ku ni si ni o si hope fun mo awa si ni o tori pa wa laye kolon jo ko sanu wa mori kiri kan laipe ni si omo to wa ni 200 level ni won lo ku laaro isin ni si
2: e je ka de oju de oja anbo amu lati be ikani ta ti fm le ngba fm do ni e tin lo lowo e mo lo sori sa kan ilo jera Facebook YouTube Instagram e sha ware 32 fm 949 fe yen Eshu.
1: Ambo.

kun ta ba ti se nkan kan to ni se pelu owo achievement ti o ba ti mo wo dani unbelief pa achievement ni ama ya achievement ti o mo wo dani to de ni tuma ashe kedi ati ipolowo oja ni sin yi baba lo ta pada de awa mo te sowo waju e le nbeun e ku kale o e ku oju me ka bo sori eto seya 32 fm na npe bi laughter house itin tem premier mokola nle ibadan bi ta wa tin da yin lara yanu o ni gbogbo igba ati ni gba gbogbo e ku oju mo Eja loka pada, lenye kedi ati ipolowo oja, kama te, siwaju lori etu.

0: o ti ma nde bi lataaro iyoku tun do la ko to lo le
1: ona to rin ba dodo wa
0: salary yi ba de agba ati lawon kankan to na fe settle
1: duro na
0: owo oko o se koko se pataki bami adumumi na jigba ami olohun
1: aba kori kori ti to gbe le asiko
0: lai adisa lai adisa

0: to wo papo ka to fi je eyan ah o lo fa bi
1: iwon ni ma si ti ta yan iwon ni ma si ti ta
0: tori won lowo to ba wa yi won ni ke fura si
1: iwon ni ma si ti ta
0: yan ere kan ni ti ami yu o simple now en to nche big clay le gba contract kan ko kan mo ba ko le lo all right ko si rombe e wo ye bricklayer to wa nu aye o be nikan pere ni

0: oluwa lo nso ra won jade
1: an boy si e sha ma gbowo
0: keje imale temi
1: si e yi si fa mo to jo lorin
0: eniyan lo nfo
1: ba tin ri party lo
0: oluwa lo npe ogo jade oluwa
1: ni si owo si osu
0: imale temi
1: alva enemy in communicate pelu laaro yi
0: da lo ni rawo mi
1: Saluku like a lion. Ewa duo baba ti wari million kan ye meki. Baba ti awa nu le se nkan ni. Ki la le se, ki lo na abayo. Olagba. Show tun de o tasne. Be ba bi awon to bi wa.
0: Tuma wa jebe.
1: Seyin gan ti e sa million

0: ta.
1: Caterpillar ti de o ki bawo la wa na se fe yan yo gbogbo nkan nu aye ni isin owo kebiti kebiti ni owo kenkenkenke ni
2: leye ja wa fi ju so pada lu ada po orin ten ko kiri won yi to get ti jo fe adama yi mo orin ten ko kiri won yi ti swai fi ju si e je wa bebe ke
1: emu number yen lo ka jo so la ro yi
2: e wa bebe ke ye da
1: 0705 meji odo meta 949 08097 odo meta 949 o le yan se fe sawo jopo +2349602949 si ami yona ti o man gbe to gba o man sa ya ni lenu sha abi eje ajo so ero ni ero
2: ta lo ma si ko mi o
1: ero be mi se ro ye lewedu ye lefo ogbon wo na dasi ti an fi kole ti won na ye lelubo yo niru ogbon kan la won na sadasi sha eja jo gbe yewo awon o sa ni mili mili ade ti gbo pe alata kole to po to ya mora a gbọ pe le lu bo kole to po to ya mura eleja kole to po to ya mura briki la kole
2: iyan lo nfira won pamọ oluwa lo tan ra won jade
1: apenta ko
2: ti fura re buya o jare
1: ona wo ni an gba bo ni an ti se se
2: eniyan lo fogo
1: won ti ni nkan won to awon kan si yin se bayi bayi lowo lowo
2: o yi ti keje imole se mi o
1: abi sawa ti tori pe a ti ni awa no ni mili gbe mili pan
2: awa lo tan ra won jade oluwa tan ni ra won yi ti kede yi
1: awa no ni mili gbe mili pan sawa no wa ni se nkan ri 09062 odo meta 949
2: eyan lo fogo pamọ
1: ma se kede ati ipolowo oja kin to ma gba ipe
2: awa yi ti kede imole
1: 07055 odo meta 949 08097 odo meta 949 oju opo to wonu okulunu
2: awa mi lo di lo ta lo lasiko
1: ete e pamo ti ba ti se kede ati ipolowo oja tin lo

0: aṣa ti gbọ lori sirisi ibi ti ani security na un ko le ko si ni gbogbo nkan pe owo nla ni ona ku la fe gbe gba bo la se fe to po ko to jora won oh god eje n se kede ati ipoluwo oja kin de
1: o di le oni ti mi atata se san
0: igbe didi
1: yoko ye tunle
0: Beggy.
1: Ele
0: nbe yen o, e ku kale o. E ja lo ka pada leyin kede ati ipolowo oja ka ma tesi waju. E ku kale nle nbe.
2: Ma wo mi bi mo se fe yin.
3: Mo n gbo ta ti tu e fe.
4: 32 FM 94.9

0: ya, ya rete o.
1: Ẹyin ṣe n darapọ ọmọ wa. Inta yo n gbe yewo laaro ni pe ona wo le yan le gba tuwo jọ je eyan. Kini awon nkan te eyan le se o. Ismail omele ile oloye won ti pe. Won ni ke eyan ma dajo. Oladiwo po Oluwa seun. Awon na ti pe. Lati gbare mu. Wọ́n lé bèèyàn bá ti mọ̀ wọn ara ẹ̀. Ìmọ̀ wọn ara ẹni nísì ń gbé ni lókè ọgbọ́n ẹ̀ ni. 09062 odo mẹ́ta 949. 07055 odo mẹ́ta 949. 08097 odo mẹ́ta 949. Wọ́n ní mi yánu. Mo ti sójú òpó lẹ̀ padà o. Hello, ẹ kú ojúmọ́ ẹ káàárọ̀. Hello.
2: Hello.
1: Eka aro sir.
2: Eka aro.
1: Yes sir.
2: What has next me?
1: Emo shun ba mi.
2: Okay. Seri ti mo wa re ni, o le je ke yan lowo lowo.
1: Imo wa re ni le tete je ke yan lo lo.
2: Inokuna lo pa elomi.
1: Inokuna.
2: Emi I o ti mo fun me ajo 1000 naira ide ni mo da.
1: Ile fi make owo. Ajo 1000.
2: 1000 naira a day.
1: Wow.
2: Mo da for do merin.
1: Wow.
2: O mo fi dara mi loko.
1: 1000 naira lojojojumo fun odun merin.
2: Mo ko almost 1.3.
1: Hey.
2: So ti ye?
1: O ye mi sir.
2: Gbogbo awon na ke ma re ti fa ye ko o ti ona ti o ti je. O si fa kankan mo. Eyan lati jiya o lati fi ara jiya ko moju ko nu aso bi awon nkan re de re de ko na le make e
1: ko le tete make e
2: ti o ba jiya ko le joro bo se je niyan
1: e seun ba mi e pe fun a o

0: lagba eku oju me ti wa nbe
1: e karo bo lati ani e mo mo so
0: ami olodum mami mi
1: bola ni olodum so lati
0: san yo lati san yo bo lati le gbowo jo
1: stability ati self discipline
0: ima wa re ni
1: very important sori mo re yin to wo so ba ye na so ye yin gba ti o ni self discipline o para gba je na ni o se o te meje ori mu yes to ba ti bere bayi twetwe to o le da marun yo gba o le da mewa yo gba oni ori se o de si magic kankan be self discipline ni oni awon elomi o wa self discipline in spending
0: wow
1: yes so I think that job I you caution yourself hello you don't spend carelessly our unnecessary expenses here or need there if you want to get to where you are going are you stay focused
0: can you laugh for you soon
1: then
0: a show mommy me
1: yes sir
0: hey send bola roy self-discipline hello eku ojumo e ka haro o e ka haro
1: hello mr sami
0: yes ma
1: eku ojumo
0: e se mo mimi
1: eku eto
0: e se ma
1: e ma tesi wa ji loruko jesus
0: ami jesus christ e
1: ko ni se mi o
0: ami
1: ye jesus ni la tojo
0: e se mo mi
1: e ri eyin o mo wa re eyin ni oni mo wa ara re elewa asapo se bo ti mo elewa asapo
0: be ni
1: eyan ba fe kowo jo yo mo wa re yo si se bo se mo yo bo yo ko ti ko ko te ni size e so yin o se bo se mo o eyan ba se bo se mo ko ni ko se bo se mo ko de mo wa re
0: ko le ri nkan kan kojo imo are
1: ni aforiti ko ni aforiti se ba ti la aforiti ni pe o ni aforiti gidi eyan a ko wo jo ninu kan to ba ninu kan to ba da wo ni o ma kan ko kan ko wo jo imo wa re ni ni wa ta aforiti ati ke yo se ko se lo elewa ta
0: Eshun mami mi. Oni ko si kobola apo un tori Olorun o.
2: Ko si kobola apo.
0: Elu eku ojumo e ka haro o.
3: E ma ka ro so.
0: Eku ojumo daddy mi.
3: Eku eto.
0: Yes sir.
3: Yes sir. Ogbe mo ati oye t'Olorun fi fun yin ko ni yoro.
0: Ami Olorun sir.
3: Omo ya sokoto owo yin o ni kan sale sokoto lagbara Olorun.
0: Ami Olorun sir.
3: Ah ni kukuru o kele gbegbe pelu te Olorun. Ere nla ni Bibeli pe. Ti eda ba wa to ba nsise o ye ko ni ipinu ko si fun gbogbo Olorun lowo pe kini yi o ni agbara Olorun o ma se se fun mi. Opolopo lo dajo marun a ma dajo marun ta mo. Sibe na ajo yen o si ko ati rin koko to fi se. So keyin ba ti ni ite Olorun to de gbe igbese gidi. Emi bile pe ope lo ma ja si.
0: Ope lo ma pada ende. E se o daddy mi. Leyin suru to si ni ite Olorun ope ni o ja si. O se lori alabaun. Oni o ayinde. Ola oro esike. Alaji Mufta Ogunrinde Marindo ti won ni se bo ti mo elewa sapon so me gba ni o so mo sapon legba.

0: desi oje irudi e to ba ni suru aje toju be iku to pa fada mi ati moda mi lomo kekere koni pa mi lomo kekere esa mi ase
1: ko da pada elu e ku oju me ka haro e ka haro e ku oju mo
2: mo fe fi oro kan kun oro ti si fambale asi ti wi
1: oya e fi kun
2: oye oloye smile be le ni emi ato bene kan lo njo kan
1: enyo
2: ene ka wa nta on ka ko wo le gbowo on ka ko wo le gbapo obi e wa ajo don boss of ni obi wa so pe ni on ka wo lo n ka ko wo le gbowo to wo ba ki ni se me ale ni ya owo gbowo re
1: mi fo
2: obi lo so be obi ni to ba ti le si mi 30 owo gbowo re obi ni so pe to ba ti le si mi o ti ni mu mu fa ti ga dan le mo da adan ta mo dan le oni owo gbowo re o bibi lo to
1: otan suda
2: o ka woni ko ga wo le o ka woni o ka ko wo le gbowo otan o ka ko le gbowo sowo onyale owo le gbowo ni to
1: eni yan sere pa
2: ni.

0: la mu ade mi o
1: Sunday ba ti se le gbowo jo
0: e tesi o je
1: mi so ladi wu oluwa se nso oro kan baba oro ni
0: aje doju
1: gbogbo wa ko la se di mi lo ni a o
0: iku to pa pada
1: baba fe di mi lo ni a o gbogbon o
0: ade mo sa yo
1: 100 to koko rin o wa bo se so di 1000 baba stable lori 1000 ni o di million awon nkan kan wa ti awon ya wa tan baba wa yi ti so laaro yi
0: ti wa lode
1: kaluku ko lo lori ajo amomo bi en ti fowo pamo
0: omo abibu ta pa
1: ni kan ba wo ni si owo je
0: omo abibu ta pa jo
1: atowo atawo ni si osu awa meji la ni kini yen eje asora fun patan na tan patan na tan imi nbo lo lana ah imi nbo le ni next month na en to fe je eyan
0: ode agbon
1: to no kan fe ma jeun lasan ajan ton o ani owo teyin o fi se kini kan ni fi se kini kan so faaji se oda ka se faaji ka fe mi wa ni nto nfe mo so si baba ti jo nfaaji jujuju o le ati gbowo jo le gbogbo wa kan la se di mi gbogbo akọ ni an se sare gbese million fun o hello wo opolopo awon eyan tan ni nkan
0: e tun gbe kan de
1: boni ye lepo ya lata
0: omo je isimi
1: omo bo lo se gbowo jo to fi kole ta ma gbele un kale tan ba ni ka won developer kan wa wo ofe ah ile yi o to 5 million o to 10 million bo na se se
0: bala

0: Ode je wa para wa layo awa ti de lapa ati bi o.
1: Beni.
0: Emi o pa on layo.
1: Beni. Ati wa nkale.
0: Yes o.
1: Kasagua. Yuri kani aderi posunu.
0: 32 FM
1: 949 Ibadan.
0: Oye ka so gbogbo ile e ka so gbogbo eyin majority ati minority lapapo. Eyin ti a ni Ibadan patapata. E ka so an kin eyin ti wa na ni pinle Eko, an kin agbede pinle Ekiti o.
1: Ogun ko.
0: Agbede pinle Ogun. Agbede Ondo. Eh, agbede pinle Osun. Ah, godo mo de be.
1: Ekiti state nko.
0: O lo va papa. Awa kuro gbogbo apa abeyan lo Sabuja. Ti solu lorile ede wa Nigeria amo tun pin debe ngba wa kuro be ani aje afese ka de Norway
1: Norway be ni ke ban ki ya mi nbe
0: ama yin ki wo awon ti wa de se ke mi o wa mo lo
1: ero o mo ti lo
0: ada te ban gbo pe sarebu Sarebu don ni lati kan ni aderin po show no 32 FM
1: 949
0: Ibadan
1: atun gbe da America na agbede Germany na
0: yes so
1: London lagbade tori ni ilu Italy lo da won lara ya
0: yes so ba bi ade ja pada sinu kulu ka lo sawo
1: mo ya je osele kan na ni
0: e ja pada e mo je talent yo mo we
1: be ni
0: abi FM gbogbo e si o si laughter
1: fest wallahi
0: je pada laughter fest
1: o to mo ni laughter fest mo nbe ah adu we lo do lo
0: kuku tu aka
1: e o ti da ka na mo yan wa leti pe won mo bo eni won afowo wole o fe ni gbala
0: e wa wo ba mo ta mo to fe se ba mo to stage 40 years on stage
1: e ti ju be lo
0: o ti ju be lo o da je ba yin pade ki be 70 years on stage ade mo la de ju
1: mo se ri ni e
0: e ka mo so ri sare bu do oluwa mi ri omo ojo loruko temi
1: ba mo tan Ademola Adeju e ka bo siri tuyin te tin duro de lori kan ya derin posonu
0: yes so
1: 32 FM 949 Ibadan lori okiti nte premier
0: I'm be loju opo Facebook 32 FM 949
1: benyi
0: e eyan eyan ti wa aha won ti e tin darapo mo abe ni won tin gbori wole ba si wa wole e mo opin logun logun logbon
1: e ma share e de wa like
0: yes so gbogbo eyin te de lebun lowo wa duwo lati fun lebun ton
1: beni beni
0: aha covid e ko mi gba won ton lebun lodo wa lati fun lebun won ton patapata e mo ba se se lori sarebudan eh ibere na la fi se kini la fi sagbeje ara lori sarebudan ta fi mo ndara wa lara ya ka to fi ko awon ekan kan tabi meji awon ju opo to de wonu kulu ni 0705 50949 tabi 0906 2009 49 bakono e tun le pe si 0809 70949 ojo kan ibere kan ni be ba si ti pe wole edakun laarin iseju kan e mu number ibere yin ka se nikini ka se papa pa

0: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Eka san sa.
0: Ba se fa.
2: So abasha si si yo ya la fa.
1: Eka bo si rito. Eka bo si rito. E pele sa. Ta le fe ba ne ja lo sai.
2: Ba ma ta. E wo ngi e ke ji.
1: Ah, ha di wo pa mbi te wa yen.
2: Be ke ke ma la si ti ma e ya o.
1: O da na. E kan ba n pari owe ni. Alubosa ndagba.
2: Hello.
1: Hello, se ti gbo mi.
2: Se.
1: Alubosa ndagba e pari e.
2: Alubosa ndagba.
1: Eh.
2: Alubosa ndagba. O ti boni.
0: O lo ronu.
1: Kele wi.
0: Kele pe.
2: O ti boni.
1: So ti boni. Soti igbone.
0: O da bi o ba gboko le dagba bi.
1: Soti igbone.
0: O sun mi o.
1: Baba da bi ogbeni.
0: Won tun gbe tutu de. Alubosa dagba soti igbone bi o ba gboko.
1: Really.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: E ka sama.
0: Ah, anti tun ayo lati Olunde e ka so gbogbo Olunde nko o. Ki le so? Ejeri ah lakuli jan la lu ba mo to odun mi atura yo ejeri ati to odun melo bayi
3: ah e wo ti pe ati ba te ti
1: o ko gidi lo ko tan de nje atura yo
0: oda e ti je loni ta le fe ba no ja ati atura ibere kerin atura yo e fokan bale ti wa je inte mo mo fe bi
1: lo fokan bale
0: inte wa mo to ro to yanyan
1: ni fe bi
0: tori pe ele ti jeri se n gbo mi
1: hello hello
0: atura yo se n gbo
1: mo ro pe won ti lo
0: in to wa ro ni o e fara bale ke le mu papapa e ba mi fi olu e fi kun oro mewa ko nitumo iyato si oruko e mo foruko kun o
3: olunloyo
1: o konu
0: oda
3: ah olunde
1: yes
3: oluwo
0: odi meji
3: olpawo
0: ha
3: Oluawo
0: e wa pin yele
1: atura yo
0: le o e ja fun yo di merin
3: ani ki ma daru fa
0: atura yo ibere to ro yi ni ibere to ro yi
1: well sir ya jore ani well sir
0: hello ma
1: hello
4: Amada.
1: Yes sir.
4: Amada.
1: E ku ataro gugu le nko o.
4: Bilaida. Amada ngi
1: ba njoka. E ka ka su ri to.
4: Yes sir. Amada e ku me number 10.
1: Number 10. E kan ba mi daruko. Oba meta ni lugboho.
4: Ni bo.
1: Ben.
0: Ndi
1: ndi ngo ba. Ko
4: pa
1: te mama won ba ti nbe nbe. Emi
0: ni so mo gbo. Eh. Mo le
1: paro. Ah, e wa mo lori ke to tu pari.
0: Afa serif oni na le mo. Oni na ni ko ni dola. Oye je ase nkan papapa lori sare budan. Ba mi mo ke mi. Mi o fere ri o. E ta di pe mo pa mora. Oda mo fe ke lo so fe ni koko na o so fe ni koko ni ko so fe ni ko
1: everybody wa so fun ra
0: e wa mo so fun ra yen e mo je o to abi antenna awon oju tutun
1: be ni
0: meta koko to ba koko pe wole sare budan ani nta fe fun won lo
1: so ni be
0: oye mo se papapa oju tutun meta koko to ba koko pe wole sori sare budan hello
2: Hello, oruko temi se ka ye ademisi lati agbaje ijokodo.
1: E ka bo sori to ba mi. Hello.
2: O fe mi number
1: yen. Oye mo mu.
2: Eh, odo ba mo tan yin mo ji fe mi
0: number. Oya.
1: Number ile ekelo.
2: Ele karun.
1: Ele karun. E kan ba mi daruko ilu to wa ni oni ti mo fe bi yin. Se n gbo mi.
2: Mo n gbo.
1: Asia orilede. to po re ga ju lagbaye
0: ilu
1: wo lo wa
2: ewa
1: mo nte nte de mo ni o
0: nte mo ni ile wo waju ni
1: ore
2: ni waju ni
0: no da won ti lawon ori
1: in to fi da keyan mo mo de senu
0: awa eni mi mo la mo ri
1: awa eni mi mo
0: awa eni mi mo
1: awa eni mi mo
0: la mo ri ru e hello
1: Yes, sir. Ni ipinle Rivers o wa gbe nikan wa ko wa se oludani kan sakoso won olodipo gomina jona lon kilo ko re
0: ah oro oro
1: mo ma mo ni eyan wa ni won
0: eyan wa ni
3: oruko eni to se joga
1: emo lo ni pe to pari emo
3: e to fun wa
1: oda ko buru
0: won de mo won gbagbe ni o gbagbe ni baba je pe won gbo royin daada
1: daada ali mo so gba
0: ni ali mo so 0705 5949 0809 7949 o ye mo pin ka o any meta koko hello
2: hello dear
1: hello sir
2: mo le meta koko ti ite mi so radio mi so iwo mi
1: ah baba
0: na ko mo pe ni eyin o pe ri baba oye wo e pe ri bibo
1: awon ko dele ri di baba oye wo
0: ko dele ri
1: awon ko dele ri
0: awon ko dele ri gogo la fe mu
1: Johnny just car
2: e ku eto
0: e je ba mi
1: o to jo beta baba
0: o to gu odu o
2: e
0: se o
1: o to jo meta
0: mo mo yo wole lekan
1: kan e wa kan
0: wa ti lo hello
2: hello
1: Emaka. Yes sir
0: Abraham Johnson
1: okay Jonathan Johnson JJ
0: JJ for short
1: JJ ti wa ni kan ni
0: JJ for short e ka so JJ e ka so
1: le fe ba le ja lo so
2: JJ mo number 4
1: okay lodo tani
2: Dada
1: at Yamiri. Okay.
0: Ibere Kerin fun Jonathan Johnson.
1: Latodo Saint Mary.
0: Iroba moto e mo lo be. E mo lo be.
1: Ah, in to da le mi ro si o.
0: Jonathan Johnson.
2: Aya.
0: Ibere wa ro o. Te ba farabalẹ mo.
2: Aya ji
0: fun ya
2: ji fun. Ka ji
0: fun ta ji. Mhm. Oda. Tori card yin ti wa fe ton mo fe ke se ni papapa. Kini yato tin be laarin idaro ati ogulutu.
2: Ogulutu.
0: Ati idaro.
2: Idaro. Idaro. Ogulutu je oko.
0: Oko ni ogulutu ehe.
2: Ehe idaro je.
0: Eh. Abi bi ofa.
1: Erara so.
0: Bi.
2: Itale. Itale epo.
1: Itale epo.
0: Ah, Jonathan Johnson.
1: Baba Jonathan Johnson amu isomo Yoruba.
0: Wa isomo
1: Yoruba. Ibi oko won na let me. Hello ma.
0: Hello e ka so. Yes ma.
5: E ku eto.
1: Yes ma.
5: Mami ayo ni latoje.
0: Ah, mami ayo latoje. E ka so ma mi ayo nko o.
5: O wa dada
0: la. Ah, ayo la wa na.
1: E ka bo sori etu wa.
5: Ola o se first time caller ni o.
0: Ah. Omi ayo e pate wa fura yin.
1: O ti dobe.
0: Pa pa pa.
1: O ti dobe.
0: Oya in te fin gbo wa se yi soke la la la loje ka won ara oje o le mo gbo wa.
5: O n gbo gbo won ton ko da lo gbo.
1: Niso eleja. Niso elewedu. Niso lofi.
5: Yes ma.
0: O da ta le fe ba na ja momi ayo.
5: Anti Mary mo fe ba na ja.
1: Okay na.
0: Momi ayo. Papapa emuna ba bere yin
5: bere le faro
0: mummy ayo ti won ba so wi pe kobo meji to wa lapo talaka e ba n pari e
1: la to je
0: mo mo jun to jo owo si
1: ni to je erojiro jeje lo san yi
0: o jeje
1: e ba n ki ma mi ayo
0: o jeje
1: Hello.
0: Ah, what's your 0705-5005.
1: Hello, sir. Yes, I'm
6: going to be
1: Lati Mokola.
0: Ada sebe akoko yin re
6: igba akoko yin ni
0: igba akoko yin re
1: o ti da ta le wa fe banaja
0: de kola de ti ta le banaja
6: aye ndo bi meja
1: okay o wero lo bade
0: ada kola de tuji lati mokola se ngbo mi
6: ngbo
0: se mo government college to wa ni apata odun wo gan ni won da sile
1: apata ganga
0: 1925. Hello.
6: Hello, I can't say I quit.
1: I can't say. Hello,
0: Mami.
6: Mami.
0: E fun mi ni oro mewa to bere pelu olu amo e mo foruko si.
6: O bere pelu olu. Olu loyo.
1: O konu.
6: Ki ma foruko si Olubada.
1: Yes.
6: Olubi.
1: O konu.

0: Yes.
1: Olundi.
2: Olundi.
0: Yes.
2: Odimeta. Hey. Ah, Olugbọn wole
0: abu. Olugbọn tare sa.
2: E ba ti dodo Olugbọn to iya dare sa.
0: Atore du lela.
2: E ba ti da won mu pe ni.
0: Won mu pe ni.
2: Laye Olugbọn. O da boru meje.
0: Ah, o ma bi we lori.
2: Mami.
0: Laye are sa.
3: Alamo
0: se loni o. Eh, yalode loni nke. Yalode lo leto e.
2: Eh,
0: peto. Yes, sir.
3: Ara won tin wole
0: tin wole o ti
3: e wa
0: dun ma mi ni
3: amen boki gbogbo awon lati le yin wa patapata won ado boju wa
0: ni amen won gbo yin
3: node alamola ati abiola yale yale pelu bookseller
0: awon
3: to ti wo to dara po mo wa oju oni ti
0: an o awon to ku leyin ta o le daruko
3: mo wa ke yin ti an ta o ti ayo je sai na
0: amen
3: ati to fm oni to na o
0: amen
3: holy mary
2: holy mommy
3: mary john
0: mary
2: john mary ni like john mary ni
0: saint mary ni
3: Eje mi go wa yado only Mary
0: no Okay now Okay now Okay now
3: Emi ya lo de gan mo fa sare
0: mo Be ni
2: Ah ikerin da te wa mu iwa ro mo mi e gba
0: O de sure pe won gba
2: Won gba ibi ya lo de ni
0: O de sure
2: Ibi ya lo de ni
0: O sure
2: O mo gba
3: Mm
2: o ya iya lo de ni papapa e fun mi ni owe marun to ni ope ninu
3: Ope kete ndagba inu ada inu
0: odeni
2: odeni
3: a fi aje mo bi ayo ti fun ni lo
0: ko mo di meji ya lo de ma ngba lo lo to
2: di meji
3: ko se gidi kan to gbe ni o ke ndi afẹ
0: le so di meta meji abo
2: odi meji abo meji abo ni o
0: odi meji abo
3: e wo se ri bi ke mo di
2: Iya lo ni.
0: Iya lo ni. What a try.
2: What a mula.
0: What a try.
2: Eh? Agbaka ni gba gbo pe. Eh, mu yun mo.
0: What a try.
2: Oko ta ba so bo pelopẹ so mo ni.
0: Eh, mu yun mo. Sagi lo gbe. O to gura lo gba.
2: Oko ni ko. Hello. Hello, e ka so.
4: Hello,
2: e ka so. E ka so ma.
0: Mami a bibili.
2: Mo kiyin mami abibu
0: amen amen amen
2: ibere keta mami abibu se ti gbo papa ri
4: eni
2: papa
4: papa
2: o le ni itumo meji ototo e fun mi ni itumo meji ti papa le ni
4: papa papa itan ti aba tun koko ninu ibi ti a tin da ko ni igbo to ba jinu ta ba ja ni ko je ta ba tun a ni won tan dana tan papa papa mi
2: o kokoriko to teju ehn o ya o ya ti mu yo kokoriko to teju papa
4: papa eleke ti ti o ti se re ti tabi bi ti won ti man sa tin gba le to ogore yan papa kan nkan wa ni go ta ba so ni ti papa ke so wa ni
2: abi bu alaye po alaye po ju bere lo papa se se papa se re ni won fe mu
0: ni won fe mu
2: Eje lo sa polowo oja ni eje polowo oja ni papa papa ba nbo sare bu don te so waju eje mo lo fa o awon oju tutun ebun be nle fun yin lo so
0: ni
5: ma wo mi bi mo se fe yin
6: mo nbo ta ti tu e fe
7: 32 fm 94.9
8: Toi yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko. Koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni.
9: Eto igbeyawo laye.
10: Ejowo, eduro na jare.
11: Bi lo sele.
10: Ki won to so wa po. Nje o ranti po osele ri television fun mi. Fridge nko, ero ofoso. Ise ile wa ma fowo ofoso nle ni 2026.
8: Eh ni tuto.
10: Ka sa so pe o ti ran won abi.

0: Auntie Odun e ka bo sori sare bu
1: do. Auntie Odun yi da lo mo.
0: O wa da lo mo.
1: Auntie Odun yi da lo mo.
0: Se
1: se se se se se se se se se
0: se
1: se se se se se se se se se
0: se
2: se se se
0: se se
1: se se se se se se se se se se se se se se se se se
0: se
1: se se se
0: se se
1: se se se se se se se se se
2: se
0: se se se se se se se se se se se se se se se o ro yanyan se gbo
1: te ba gba pada sawo e finally fun
0: o te ba gba a fi record sita se gbo
2: o dam
0: o ye mo gbo bere yin o ese la koko fo e mo gbo o ese la koko fi fo aso lokunrun ka to fowo fo ese la koko fi fo aso lokunrun ka to fowo fo faweli melo lo wa nu e
2: Ese la koko
0: fi fo so lokunrun ka to fowo fo
2: Ese la koko fi fo so lokunrun ka to fowo fo
0: Faweli melo lo wa nu e
2: Faweli me pa
0: Eh won ka lowo
1: won ka lowo
0: Mefa pere
1: Mefa yen na won mu
0: Mefa yen na le duro le lori
1: Mefa le kan
0: and that's why
1: I one doubt
0: I won't yet
1: love one doubt
0: as you do remove
1: one doubt
0: baby jamo lole
1: ojo ti lo ojo ti lo
0: jamo lole ibere to pa kaso
1: lodo ti mi tori ijo mi e ba ni alubosa ndagba inu bi e fo tete ni inu bi e fo tete e do tun da bi re en to je oludani kan sakoso ni ipinle rivers nigba ijoba pajawuri ibok ete ibas ni ibok ete ibas ni awon orilede lagbaye ta le won oni soja samoa saint lucia kribashi tuvali dominican handra vatican city ati bebe lo to tun da be asia opo to gaju lagbaye o wa ni cairo ti le egypt ni o wa ni Cairo ko ju ba lo lodo temi
0: o te je nbere lati ibere ogbeni down si government college to wa lapata 1927 ni tori ojo mi 1927 ibadan grammar school to wa ni molete na 1913
1: march 31st up school
0: tori ojo mi Faweli to wa ninu ese la koko fi foso lokurun ka to fowo fo mokandilogun ni anti odun mokandilogun kobo meji to wa lapo talaka olowo ko lo ni ohun na lo ni iya lo de mo awon owe to ni ope ninu okuta ba so mo pe lo nso mo ni agba kanigba ngbo pe ati bebe lo papa ti mo bi mommy abibu lekan ilu ni tin bele gbe abe okuta ati e ti won ko salaye in ti mo ti e fe ke sonu ko poju e fi olu si awon oro mewa je fun yin die nbe ti oba ni je oruko eyan oluweri nbe nbe oluwo olukoso oluoran oluwere olufisu abi olugbeja be lo ehe tori ojo mi bami idaro ati ogulutu awon eyan o mu to si ndun mi ehe ogulutu ile amo ta ba suko baba le moyan mo ntuka ni idaro se ri ti won ba ti yo irin awon ina kekeke ti mo nfo hun e mo ko to ba ti lepo lo didi ta ba le moyan loyinbo lede ba mo pe ni dross
1: ehe
0: o la pe ni idaro lede yoba tori ojo mi ka dupe lo awon lati le
1: yin wa be ni o baba wa biola yali yali ni lo ambog ni germany lohun baba charles okanla won lati washington dc baba booksellers gbogbo yin adupe gbo oro bi owo aso lowo yin o e se adupe
0: o ta orilede nigeria amura ominira
1: ayajo odun
0: ominira lola awa na ominira ta ba ta nse lola awa oni se nu aiso a si ni se nu ibanoje orilede nigeria o mo tesi waju titi di ojo mejo ta mo pade oluwa meri omo ojo loruko temi
1: ba motan adimola dejumo

ko siru owo to wu keyin o ni laye ko siru ola to wu keyin o ni ko siru opo to wu keyin o wa nkan yo kan ti ki isu e da laye na la lafia be eyan ba ti da ladu ayo kan je pe nkan ti salafia omo eyan o ba ti ndipo lo saba wa fun won la lafia ba ti nsise be na la ngbiyanju wi pe ka wa nu o le je eyan ka le ri nkan re je ṣugbọn nkan ta nje laye odi oni awon nkan ta nfi senu deni oniro odunu ni wo holoholo yi o dabi pe latara nkan ta nje kini ohun tun ti feso na padanu laye o gbogbo eyan ololufe wa gbogbo eyan omo orilede Nigeria gbogbo ogun logo ololufe ko ni 32 fm 94.9 mo lori ofe lati so fun wa wi pe eni te ni ka pe pe ki won o wa lori eto yi oga agba fun ajo eleyi to ri si awon nkan ta nje to nto ogun lilo lori lede yi fekun ti gusu iwo orun southwest eleyi ta mo si ajo NAFDAC Dokita Isaac and Johnny Kolawole Eyin le so wipe ka ba wa pe won Eni ka wa lo ba yin ka lo pe won pe ki won wa pe fe ba won loro Mo lori ofe lati so fun yin wipe won be ninu okulu igbo safefe ilosan yi Ise pa afiroju won o Won somo lu abi eniyan

0: gbogbo mo fe dogun mo fe dogbo ile aye yi na lo mo opopolopo awo nkan na lo ma nsilekun aisan sinu agbo ara omo niyan baba yowo ti damu ti pe ka lo ka bo ka le je gege bi omo niyan eyi to je pe a kin fi fara nisimi awon nkan ta nje nko ipa wo la won na nko ninu agbo ara omo niyan lati le gbe igbesi aye to nitumo to ni lari e ka so le kan si olubi npe fatoye lo ko mi iko ni ta tin derin po sonu 32 fm 94.9 le tin gbo wa lori dokita ori afefe o na leto ta jo wa losan yi gege bi mo ti se so saaju alejo wa losan yi dokita Isaac Anjori Kolawole ti won je adari oga gba fun ile ise ajo eyi to mojuto awon ohun ta nje to fi mo awon ogun ta nlo ta mo si Navdag won wa je adari iyun fun ekun gusu iwo orun southwest eka ti odo wa ni nilu Ibadan gege bi mo ti so saju ke to de awon omo orilede Nigeria awon ni won so pe ka ba won pe yin wa sori eto yi pe awon fe bayin soro awon fe ke salaye awon kokon fun wa inu mi se do lati so fun yin pe won be ni bi won da mu wa rara ngba ta de be won se dada gege bi omo lu abi ta siri wi pe ise ti lu ran won o na ni won se dokita iba wa ki gbogbo awon omo orilede Nigeria ti won gbo yin lowo lowo ki
1: gbogbo yin pe e ku joko e ku gbo wa o eto yi o ma se pe wa lanfani ese
0: amen ese o eh lori awon ogun ta nlo ato nje e ja kokko bere lori onje ka kiri lasiko yi lotun losi awon agba kan onje nbe yato sa awon agba ko onje papa julo awon nkan ta nje senu won ni baba dodo awon eleran eni ko so fun wa pe ka ma ra eran ni ori eleran ta ba ti ri ke sisi o ma gba nbe won ni nitori wi pe awon ta ba ti ri esin lodo won yen won ni awon yen lo formalin lati fi pese eran won be na ni awon eso ti ko ti pon to je wi pe labadi oni yo pon lori eto ina ni okan lara awon ololufe wa ti pe won ni dokita ni awon awon ta ogede eni ko si wa ra ninu oko awon won ni ibe na lo tin mu awon chemical kan tangiri won daruko e won ni tori pe laarin wakati 24 hours on logede o pon kini ojise ajo Navdag kini nkan te gbe dani kini ten se lori awon nkan ta nje
1: ese olotu olooto gbogbo awon kan te so yi ko ko je kaye fi ohun to tin sele tipe ni sugbon o ti wa gbalẹ si jo ti tele lo ati pe awon to nse won tun kora won lati ma se lo a de wa ri pe tori pe owo so won ni gboro awon eyan ni fokan balẹ mo lati je ki ohun ogbin won ko wa naturally matured ko to akoko fun lati ko pon won wa tiraka lati salere kon le tete ni owo nkan to nfa niyan sugbon won tun mo yi pe on payan lara nitori pe awon to nlo gamali won mo yi pe on to le fa aisan jeran jeran ni won nlo awon to tun lo carbide na won mo pe iru aisan be lo ma ku ba awon to ma je awon eso won yi ijo ajo Navdag ki la nse nipa e ta ba wo dada kibi ti agbara wa de ni on ta n pe ni packaged product to je pe ati ko sinu agolo ati ko sinu ewe ati foroko si ati de awon yen ni ipa waka da eso ogede ki n se ise wa gangan directly awesome nla ti wewe gbogbo awon minister of agric environmental health and so on la le so pe kawon na ka jo parapo lati sise yi sugbon sibe sibe tori pe awa ni orisirisi laboratory and not staff well trained organization that are je ni joba fi so pe o ya e ba wa foju si awa na wan wo pe o da la wan pologo e ma lo carbide lati je ki pepon awon eso yin ko sare ju e ma lo gamalin lati le esisin ta ba n pa eran malu lowo lowo bayi abe eran we lowo lowo ko se ma gbona esisin ma wa be lai ti ke ka ma wa so pe ile ton ti pa lataro titi to di ale ti esisin o wa sibe eyan gbodo suspect pe ah won ti se nkan kan si ododo de ni ko de da
0: gege bi alaye te se e so wi pe agbara yin bi awon nje ti won ti se lojo ti won le ko pe iye gbede ki asiko ti o to lati fi jere bi expiry date awon ile ina sibe sibe a ri won laarin oja e je ki n firu e ko sapere emi gangan lo sele si onje nu fulufulu ipaparu ta awon mo kekere feran lati ma je ire mo ni daruko orufi onje be mura ora e gbangba ni mura pali e ti won disi nu ora patapata ni nla o ni mura lati fun awon omo mi sugbon omo mi kon wa ti o ba se se ko ye expiring date ti are eyan wo ko to je
1: very curious
0: ayo je wo o ma so fin pe mommy have you check kini mi o ti e mo ti ja onje papa nu mo ti fun omo kekere yi mo ti fun bo se gba lowo eniyan awari wi pe ojo ti lo lori e mo gbe di odo arabirin ohun lodun na lohun mo salaye fun lojidi te ba gbo nkan ti o nso jade lenu fun mi sugbon mo wo gege bi eni ti o loye mo wo gege bi eni ti ko mo wi pe mo wa so fun mo ni nkan te nse yi e ti pa ayo sara se mo wi pe ebu lo bere si ni bu mi oja yen mo gbe kale fun irufe awon eyan yi
1: ko
0: wa be owo mo le eyan bu mi awon jaba yi wa be awon ogun ije ni ajosepo pelu awon ile ise itaja ogun to je ti igbalode boye te nlo sibe lati lo re se ayewo awon ogun tojo ti lo lori won awon be awon ti won fi eyin basket awon ni chemistry ta won fi n gbe ogun ti won kale nko bawo o le se mo wi pe won ni awon ogun ti ko to ati yi to to lori oja won
1: eje ka kokko wu awon to je pe won ma n gbe ogun sori ton ta ka kere o fi de won o ta ba mu won e won na ma lo
0: se pe won gbe oja kiri sori
1: ogun ton gbe ogun bayi ton gbe ni laarin oja
0: okay
1: paracetamol e gba indocid e gba
0: okay
1: gbogbo awon yen hawking in Nigeria is banned ofi de pe won bodo se now nitori pe orun ton pa ogun yen yo ba yeje kia kia then awon to ti expire won tete ma ri ta tori awon to wa loja won mo wo ka ton wa wo ta won to ni pharmacy chemist gbogbo yen la ma ye wo sugbon awon kan wa to wo ni to wa ni koro ti moto gun o le de okada lo le de be awon yen soro wa lati wo awon oluraja ton ba riru awon kan wonyi lo ye kon ma gba wa laago bi pe nkan sele ni bi bai bai bai enikan ti fi iwe ranse si mi ni ana pe ta ba lo si bi bai bai bai pe bai bai bai lo nse
0: oda dokita
1: ben
0: ta ba pada de a tun alaye mu ni bi ta de ma wa bere wi pe nje oju opo kokan be ta won ara ilu ti won le tete gba dodo yin abere ta ba de be 32 FM 94.9 dokita ori afefe o le tun won pada bo eje nu joja
2: la wo mi bi mo se fe yin
3: mo n gba 32 FM
4: 32 FM 94.9
5: bobin ba le fopin soyun orisirisi oro lawon eyin o ma so Bia ti naka be na mo konsira won leti amo saju ko to soro iwo na koko ri daju ko fi re si pe n to fopin soyun awon agbalagba bo won ni omo buku o se le fe kun paje opolopo idi loro mo ko bi o fopin soyun airo tele lopo gba o se se ko mo koju isoro eto ilera abi isoro airije airimu be lo le kere koru mo ye to si nda jagun e idaju awon ara ilu lori e ti o ti e da abubo rara lopo gba ni palara iti e mo n wa latodo awon to ni gbagbo si julo baba egbe okun olubasepo re ko to di peyan gbegbese kan nu aye labe gbese ki gbese te eyan ba gbe itan kan ni lati ro mo itan aboro eni ta ba gbo anilo lati seju anu si dipo imo benu atelu eja soro bo ba je woni omo ri obirin anti re abi okan lara ebi re obi kilo n to se iboju anu wo eni ikoni mara o re mi la idaju ati iteyesi ni lo fa ti opolopo obirin fi n gbegbese to lewu e mu iji anu iyato si idajo lati ba wa soro 0902 7

0: Eje ma ki wa kaabo pada lati ojude oja 32 FM 94.9. Dokita ori afefe ona ni etu te lori ofe lati ma gbo darapo mo wa lawoju opo aye lujara wa won sonso media wa Facebook ati YouTube wa wa nbe at 32 FM 949 feyin at 32 FM 949 feyin e fi awile yin sibe fun dokita gege bi oga agba fun ekun gusu iwo orun ti won moju to ajo ti Nafdaki iyun dokita Isaac Anjorin kola wole amborobo leko lori bere ti mo bere
1: ase ah bita borode na ni pe awon ogun tawon eyan ta
0: then
1: ati re pe out of aikiyesira o ma expire wa ti koja ojo ta fun won ṣugbọn to ba wa koja be ki lo de ton ta iyan gangan ni be ki lo de ton ta nigba ton ti ri pe ah ile ti koja ojo o e ri pe won to ma ta ta ba wo record of sales won e ma wa ri oja yen be bon se ta jade iyan gangan lo wa lu ofe ta ba de ti mu won wahala ni
0: awon te ba wa ri mo nko
1: awon ta ba ri ko si ba se le se awon eyan ma ra won de ma lo ti aba wa ni osa togun osise ton ku doctor ma prescribe ogun awon alora ni bi ton tira ogun ni sise then aisan ni lo awa wa complicated. These are the problems, these are the issues that the society is facing.
0: Eje atiri awon kan ti ile ise yin te ti mu se wo e foju won we know ofin
1: won po
0: awon ile ise kan to je pe bi awon ogun oloro awon ogun koto o la won rora n ko rajo papo tawon n se lona ipe ba ti e ma won arufin yi ki le fi won se
1: e se ijoba Nigeria won fun wa ni kan ta n pe ni tariff iwe owo sisan punishment o wa to je pe ijoba lo fowo se bayi en to ba ti ta expire product product kan oya paracetamol lo expire 1.5 million lo ma san sodo joba to ba tun wa fun tetracycline si o da 1.5 million times 2 to ba tun fi flagyl si o da meta 1.5 times 3
0: okay
1: ko to ri owo yen san a kokko ti be pa
0: okay
1: ojo to ba ri san la ma si
0: amo to ba ti wa
1: so wa ko undertaking
0: okay
1: nisin a tun lo si court lo gba affidavit wa
0: okay
1: pe ohun o se mo o to ba se wa ni next time court adájọ́ ló ma jẹ́ da ẹjọ́ ẹ̀.
0: Àmọ́ àwọn kan ní pé bí wọ́n bá ti rí owó tí wọ́n ti rọra fún àwọn àjọ yín pé ẹ dákun ẹ gbójú ẹ ṣe bí ipẹ́ ẹ̀ rí wọ́n ní ṣe bórílẹ̀-èdè nàìjíríà aláwa wọn ni ọ̀rọ̀ owó tán síbẹ̀ náà ni. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni báwo làjọ ilẹ̀ ṣe ń ṣiṣẹ́ kárakára tó lórí àwọn nǹkan yìí.
1: Ìgbà tí àwa náà wà ní kékeré oríṣiríṣi a máa ń sọ nípa ọlọ́pàá a máa ń sọ nípa custom ìgbà táwa náà wá ti rí nísìn àwa rí pé nǹkan tá à ń sọ nígbà yẹn láwọn yóò sì ń sọ sí i kò rí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni kò rí bẹ́ẹ̀ rárá nítorí pé iṣẹ́ ọkàn níṣẹ́ wa iṣẹ́ ẹ̀rí ọkàn èèyàn là ń protect we are guiding health of the citizen once we fail everybody is gone tá a bá dẹ̀ ṣe dáadáa ìyàwó wa wà níbì kan ọmọ wa wà níbì kan bàbá wa ìyá wa ẹ̀gbọ́n wa àbúrò wa gbogbo wọn láti fi sí gẹ́gẹ́ tó
0: tewu yìí
1: bẹ́ẹ̀ ni tó kò ṣeéṣe gbogbo ogun yẹn náà máa kọ́kọ́ kó kò lérí ta mọ́ ó ti dẹrù ìjọba ìgbà kan lọ́dún la máa ń destroy by December this year now we go to la máa ń lọ tá ti lọ́ destroy ọjà yẹn Ibadan here all the southwest zones we come back there to destroy those items.
0: Ṣùgbọ́n wọ́n ní pé kó tó di wípé ẹ lọ rèé bá àwọn ọjà yìí jẹ́ wọ́n ní kó tó di wípé ẹ kan náà jò wọ́n ní pé àwọn kan wọ́n ní wọ́n tiẹ̀ ti dọ́gbọ́n tún múlẹ̀ láàrin rẹ̀ bóyá tí wọ́n tún dọ́gbọ́n ti tàá fáwọn èèyàn kan lówó tí ò ga jara pé káwọn ò tún lè rí ṣéǹjì díẹ̀ sápò ara
1: bẹ́ẹ̀ ni tá a bá tí ì débẹ̀ tá a bá rí wọn mú wọ́n ń tà á kí la wá fẹ́ ṣe tá a bá ti rí yín ni ẹ wá wo challenge tá à ń fèsì lọ́wọ́lọ́wọ́ ní gbogbo Nàìjíríà àwọn òṣìṣẹ́ NAFDAC wọn ju 2500 lọ.
0: Ní gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: 2500.
1: 500 as at last year.
0: Kí ló fà á? Ẹ kojú òṣùwọ̀n ni.
1: A kojú òṣùwọ̀n. Ṣùgbọ́n ìjọba ló máa fún wa láàyè mọ̀kó máa sanwó fún wọn. Tọ́ ò bá fún wa sínú bọ́jẹ́tì àlẹ́ gbà yàn. to ba je pe ijo na da ko ari bi ijo olopa
0: okay
1: ndle
0: eh
1: yo civil defense
0: eh yo
1: to je pe gbogbo senate senatorial district local government la wa ise yin ma ton lati se now e wo ru osun mo wa tele osun ni 30 local government ba mo je fe wo gbogbo 30 local government ni odun kan ko sese ko si staff the DG has tried we have two vehicles we have drivers even at that the logistic to move around is critical
0: eh eh si gbe iwe ebe yin wa su iwaju ijoba apapo lati so fun we pe awon oro lowo nkan te ni lori
1: our DG has been doing that gbogbo egba loga wa patapata n lo sodo ijoba lati lo soro
0: se mo wi pe laipe lai jina yin o se se ka ino ti ri fonran ti eni to si fi gba akori je igba keja re lorilede wa Nigeria ojogbon Yemi Osinbajo
1: be ni
0: si won fi fonran aworan akale
1: si ta ri
0: ajiroro lori re e wa je ka pada sibi e ti soro wi pe awon nkan ti won se lojo sinu agolo tabi sinu ora ti won le le oruko mo wi pe igba bayi ni o tenu bodu le so pe agbara yin sugbon awon nkan to wa je pe ko ti ipon yi seyin gan funra lara yin ta le gbokan le wi pe ajo Nafdac re o won le ba wa mu seyin na da mo bawo lara ilu o se da mo awon nkan yi na la si nraju un la njeju kini nkan to ye ka se
1: eh iru bi ogede osan ta ba ti fi chemical tan pe ni carbide si pipon e ma yato pipon e ma ni tototo be ni pe ogun ta fi sibi oju ta pa bi lo yo wa ni tototo ta ba de ti ge te fi senu adun osan to pon fun ara e o ja to si ele ta fi chemical to le pa yan se ogede wewe to ba pon daada te ba fi senu koni mama ge bi gba ton ba ge pancake je yo se were lenu yin gege bi ogede to pon ni ki je pe boya lain re a wa le bi igi e ti mo pe eleyi is that a kuma gboloko ka ton wa fi chemical se kokolo tete pon eni ra ede ni je a ton wa so pe to ba fe ra ru nkan won yen o better kera ni ori oko to je pe awon yen won ti fi nkan kan si
0: okay
1: iyen e won pe ile yin lo ti ma se kini o lo ti ma pon te ba fe ra ogede nla ogede to je pe won fi se dodo era nigba to je pe ko ti pon rara to gbo e ra gbe si bi to dudu ninu yara yin yo pon wa ni e ri pe e jeun to da sugbon to wa je pe oni pajawiri le nwa o nbe loja e ma ri so isora yen o ti pataki fun gbogbo awon ti o gbo wa
0: oja ibere mi ti won tun bere tori ma si oju opo sile fa won arale a jo se ni alafi bo ko ma da bi pe bi npe nikan lo gbe won wa bi npe nikan lo tari gbogbo bere si won
1: good
0: iru a ije gege bi akose mose tori ke yin to sise ko to kawe gba oye dokita lenu ise ko ti e to wa to di oga gba director adari a je wi pe opolopo awon iriri lorisirisi o le ti ri dada ije lenu ise yi ije eti eti kefi tabi eti gba awon to je wi pe awon lo bi kabadi lati fi pon onje labadi se ajo yin ti gba won muri
1: from my own experience lato do mi wa mi o ti kai ni kan mu bayi ke ri kabad lowo e awon to nlu won je lo ni inu yara na ti ma gbogbo nkan ton fe se yen ile ton de ti ma lu ile oko ile ibi ti e te mo pe boya eyan ti en gbe gan agbi to ti gba won tun gbe be gan e mo pe boya won ti e ro njeje ibe yan ko la won ni attention wa wa lati ma lo sugbon mo ti ri eni to je pe o nfi sakarin si agbado ti mo mu agbalagbade ni to de je pe sakarin o fi si agbado mama mo ri kini kan lowo yin ki le fi se oni ko si nkan kan okay mo wa se mama eni bye bye ni mo je o te ba ti so dodo fun mi ti ba gbe yin eni pada wa bi yo omo mi wo ki le leyi mama oni sakarin ni ki lo de mi o ni ta omo yo baje mi o ni lowo jeun oni mo fi si ki awon eyan le ra ko le dun lenu won se ti wa ri now eni to je pe sakarin wa to wa sensitive to sakarin we eat that product and be in trouble. Apart from that, any to japa natural to buy your natural sugar. Maybe you are diabetic.
0: Okay.
1: You can eat small natural sugar like corn, like sugar cane, like potato. Little orange, sweet potato, banana, in a little quantity. So what will be as with saccharin, see? Sure. The end product of the saccharin is also going towards sugar.
2: Ah.
1: So the artificial and the natural combined in the life of that person is at risk in terms of health.
0: Lojo kwa yelo jarawa. Alagba mi wa oye bode wonki wa ngbo ki yin ton on wa ni pe I lo ye ka mo ko mo ka illiteracy won ni npa opolopo wa nile adulawo won wa so pe owo bogbe bribery won ni won o feru re ku ninu ajo NAFDAC sesun ni abi nti won ri ni won so
1: nkan ti mo le so ni pe my director general is having zero tolerance for corruption. People that have been sacked in NAFDAC, they are mind mini. Now, could they see a job to what in Nigeria? That Maria won a room come by she. So, go show one other wow. Oh, show one good into the cash and dispensing. You are caught, you are suspended. So, everybody is sitting right to do the right thing. Iko to gberu awa na debi ta wa lele tori pe ba se ri bo se ni ka se la se ati mu eyan to je pe o se pick make fake ri to de gbe owo jade
0: ari ka kiri bayi
1: to de gbe owo jade in bail ba ni po ti mo ko won mu ohun ni amu ni baba e ma wori e ma wo e ti e ni nowo rara mi ni fi kokon se yin ah o mo mi ma je kin ku omo ibo dani ma je ku mo ti dagba baba e ni ku e ma wori maran yin lowo o wa fara bale o ni kini kin se mo ni te ba ti le mu mi lo sibi te tin se a fi yin le baba e de mu wa lo sibe ni mi ton ti se laba te ba de be o ma ya yin lenu pick mic industry fun ara e gan irin ise ton ni o to ti won
0: chai
1: e to ba je pe everybody is corrupt iru owo yen na yo wa ma gba ni but mic yen ton ta yen o le je iya mi lo ma mu ni village ah bodo se so o si yato NAFDAC is very disciplined. Otherwise, you need to touch in so you better you better.
0: 0705-5949 Tabi 0809-7949 plus 234-906-2949. Kojo okpo onko majeti le okere. Beno ni mama amu ala fibo okpo lu awon. Ah, wile timbe lojo okpo wa ye lujara. Halaji mufta ugrinde mani doti lati le okere. Wani kama paro wani ajo NAFDAC wani wan kojua wan opo lokpo ishoro bakwa julo wani lati jeki a wan agbegbe wa ki obokuro loko a wan unkamburuku tanje tofimo a wan ogun a yederu a wan nje tanje tole isha kubafun agwara wa wani oye ki a wan awujo wa kateti si a wan ishoro tole wuyi kasi jokpa wakpo kale jonyanju a wan awo yi nje ti ni idojoko kankan lasiko te ti bere ise yi yala boya egba yan kan mu to wa je wipe boya owo kan wo to fi di wipe Dr. Isaac mama gbagbe de nigba ti o bere school ko ye yin sa e ti mo ru e ba pe nigba to o bere school awa ta ma so wo school re re iru re e ti foju bu na te yin na wa wo pe kini mo fe se ko ye kin gbagbe olore ka gbugbu yo wo nbe
1: e se looto ni gbugbu ajo boya ajo olopa military political group ko sibi ti o ti si pe awo connection wa e ja pe lagbaja ko ba wa wo oro ise o wa looto sugbon we preach to their conscience wipe baba ni 2 weeks ago mo lo loju titi pe awon oni sachet oloti fenuja ko mu ton pe ka ma ko won mo wa de bi kan olopa kan wa dodo mi boya retired person ni
0: okay
1: o wa mari card jade una yam so person can you just because of me leave these items mo ni baba mo ni can I see who are you can I see your id card wa mo ja ah mo ni no me do mo ni e wole ke ma ba mi se se iru yin na wa na we are working we are partners in progress o wa woju mi mo ni gba ti o wa se mu a mo ni oju de timi o eyin to ye ke ma sise le ton so pe ka fi sele tori tiyin mo ko gbogbo ja ton abe mode oyo ni mo nlo o titi ti mo fi do yo loju ona bayi mo se se aye lo ni eyin moto mi kun ko san omo keke gigan wo yi mi ka be ni pe kun na mi I preach to their conscience o de fi mele pe oga e se se to da so we face challenges but we use conscience and humanity to talk to them so that they can let us do the work
0: 0806 0809 7949 tabi 0705 5949 ile okere plus 2349062949 dokita Isaac Anjori Kolawole zona director NAFDAC Southwest Ibadan zone ni ayin awon na ni won wa pelu wa ninu kulu gbo safefe yi ko to di wi pe ma to tesi waju ma fe ke ba mu bere kan dani
1: okay
0: gege bi oju se yin nje ajo yi go nje n bo sita lati se itaniji ilani loye fa wa ralu nipa nkan ta le je ibere akoko elekeji bawo la se le da awon ogun aye deru mo laarin ilu mo nbo hello
3: Hello.
0: Ekaso.
3: Ekaso, I think we are.
0: Yes. Yes, ma uruko yin ma.
3: Nse uruko mi omo balani latatere.
0: Okay, ma ngbo yin.
3: Omo balani latatere.
0: Yes, ma ngbo yin ma, kini bere.
3: Oki dokita te ebe wa na o. Mo pa to ton lataro. Nse ti mo fe bere ni pe awon dokita ti mo ran ka gba to ogun. Ki kini expire
0: bawo la ti fe se
1: e de ka bere bayi to ba je pe nkan te ma ran ni gbogbo gba
0: okay
1: ojo te ba ti ra kan te mo pe yes eleyi oni wala ke ti wo daada iwaju eyin egbe mejeji ke ti wo bo se ko gbogbo nkan to wa nbe to ba tun di ola e tun lo ra die die a ti wa lori yin bi ogun yi se ri lele ojo te ba ti ra le to fake e ma mo nkan kekere ma so fun yin pe ah nkan ti mo ra lana bo se riko lele yi apere kan niyan apere yi o de wa bo individualize you must be sensitive and you must be curious to know pe nkan ti mo ra lana ati ni ti mo ra leni won ma jora won but ni pa ti ajo NAFDAC te ba ti ra ogun te de pe address to wa nbe o soro lati mo a le lo be e ma ra ka so pe address le nbe is Nigeria

0: number no PO box 69. Moda keke. Ni boni address PO box 69 wa.
1: So agbako agbako drug ni.
0: Be ni ori jogidi ni e modora. To ba je by mistake, ko ni expiry date, ko ni production date. E mara. Eniyan oni technology ati fikini yen si dada ni. E mara.
1: Hello. Sorry. Yes, ma'am.
2: And I go back to that place when you were in the family. I kill the telegram. So I want to get paid enough. Then you go to local people and the people who are in the same place. So tell nobody also.
1: Everybody. Ojo opo yen o se dada. Ojo opo yen o se dada. Eh gege bi nkan.
0: Mo gbo de ni kan to so.
1: Yes.
0: Iru eni ti o ta bere to ti expire.
1: Yes.
0: Won lo sodo e. O tun gba. It's a deliberate criminal. O mo mo ni. Iru awon yen. E ma ba wa fun awon yen ni number awon.
1: Eh.
0: Kon pe wa. Kon ma da lokan won fun wa. Ah ni lati mo ro kon won. Sugbon kon salaye. Ba se ma dibi ta ma tan lo ama
1: se ta ba ti pe number yi e da awon lo en ti o da awon lohun wa dada
0: o wa
1: ti yo gbe
0: losan loru
1: fine
0: o ma gbe
1: wow
0: a bere question a kole ko ni de pe en ba wa lo e sa jowe fun wa adugbo bayi eh ile epo wa na waju e bayi eh awon tun taja kan ba wa legbe e bayi o ti to wa ta ba ti wa de be yen ba ba ti e mo be yen pato gbogbo ibi to jo mo ibe yen
1: wow
0: lama wo
1: hello oh do everybody doctor
0: yes
1: eh fura sin gankan laarin ilu
0: okay
1: abodo te mi nikan ni
0: yeah
1: eh ri pe bread oba je mo ni se mo pe nigba kan ati egbon te mi o ma na ipo mi konkon lo fura ti pe te bara bread fu wa le nigba kan to ba fi ma to bi joketa ta ba lanu bread
0: bene
1: inu bread o ti bu a ti ma ri bi awo bi greens ba ti bread ba lu ose kan ninu ile nsin yo mo ta sansan ni e dakun se technology ni awon nkan wo la fi se nkan yi se ki oro aje ko le gberu si da da ni abi ka le ba sora si oju wo le yi fi wo kini ajo yin se lori e se gbe igbese lori e rara
0: ese ah buredi ton ba fi chemical to man preserve in kansi to ni je ko tete bu ton ba fi si ko ni loju ojo meta to de se ninu fridge ko le loju ojo meta ohun e ma yato inu e ma yato sugbon chemical kan wa ke se kan awon chemical kan wa ta ma fi se bread to wa allowed okay. International approved
1: okay
0: pe afaye gba
1: okay
0: to ma je ki bread ni ko lu ojo marun si mefa
1: okay
0: to ba ti wa ra bread yin
1: okay
0: to ti da ba ni pe o ti lu ojo meje ti nkankan o se
1: ah o ti gba alaafia
0: e ma je mo
1: hello e ka so hello Odun everybody. 0705-5949. Tabi 0809-7949. Hello, Castle.
3: Hello,
1: person. Yes, ma uruko yan ati. Ami, ami, ami.
3: Uruko mi ni Mustad Oluwa lati ibo ba ilere Ibadan.
1: Yan gbo yin ma.
3: O ki doctor wa o.
1: Ami.
3: Ojo. Baba wa ti gbo agbole. Ibi ti a ti n se awon ogede yen to ma n se won lo nkan ti o da awon ilakaba ti se bi o ma ba wa toju bo agbole tori pe o se gbogbo ẹni

0: kala ba sele the first question ni pe
1: kini to fe so
0: so wa ninu ofi pe ke lo se bi bye bye idin yen ta fi ma nduro de ijoba Nafdac something happened there intervene we go give you report te ba wo ndo nisin awon kan mu ogogoro ton fi nkan ton ku
1: ti won ku
0: awa la nse investigation yen sugbon nkan ton mu yen ko si ni order ti wa because they are not packaged bobo yen ko fi ogogoro ibile o fi ewe sinu e o de fa awon eyan mu o de nku lo ijoba o le blame wa pe asese niyan sugbon won ni pe because a ni awon equipment to le so pe ki lo sele ta ma so fun ijoba o ni ka ma lo be nisin ya de che find this yen so ko si bi ta le lo sugbon pelu isora
1: ati n to fi wi be iyen o duro eh anagba mi wa oyebode won ni awon wo foran kan loju opo aye lu jara nibi ti won ti daruko enikan pe owo te nibi to ti se pa se pa ro ogun tojo ti lo lori e expiring date ogun won ni papa julo won se pa se pa ro re pelu ogun iba se won se be se ti ma won eyan kankan to jo be
0: o se pa se pa ro pelu ogun iba
1: ogun ile ojo ti lo lori re e gba yi e pe le ifun
0: Ah, see the really. So both she is.
1: Okay. Oh yeah. Hello. Oh Joe Poy long call Lura one. Ma bolo joke wa ye lujara. Ewa wo dokita Isaac and Jorin call la wole lori to dokita uria fefe. Ni bita sisoro ni kwa ilira wa. Ba wula shini luba
2: jam.
1: Hello ma. Yes ma. Yes ma.
2: Hello.
1: Hello ma. Yes ma. Uruko yin.
2: Mama
1: mo se o. Na mi Jesus.
2: Ti ayo mi je lati oje.
1: E se mo mi ayo mi de kini bere yin fun dokita.
2: Eh eh kan ti mo fe so na ni pe eleti ewo opolopo eyan ti e fura si yen iru ta fi se be. Ton ti o fun lara rin gede yen. Powder moju. O na nlo ton fi si.
1: Ah.
2: O se fi magi oniyo si.
1: Kini won fi si?
2: Magi fofo o ma wa ni.
1: Kini won
2: fi? Iru se be.
1: Eh yo.
2: Iru se be ba so nu powder moju ni to ma yiyan lowo bayi powder moju mo lo re to ntaru to npe ya to ma ntaru fun pe e bo nfi asike si ko lasike wo lasike ti ru ni eyan wa ni moju ni to ni o ma le mo lara ti fi ma funfun iru se be won fi moju si won to fi magi onyo si won ma ni e to wo dun e ni mu dele be ba to wo won to fi magi onyo ku ni o
1: chai
2: Ola won kan na ta ma wa sinu oja boya won yen na bo yo fi ode won ni owo wa sinu oja won ma fi paper le yan lowo pe e lo gba di to fe ta won ba ti wa debe won ma wa bukiri yen le yan lowo sinu paper pe ase bi di to le pe won le di to ni powder ni iyo na ti fi coloring po ori bo fe ta won fe mu kan oro kan to fe ta jade won ta ko fi paper ton won gbo jo oja ton ma na ni bi awon jo marun mefa yen na ma ti nlo o ka won yan da sinu oja won ma ge paper le yan lowo pe e lo gba di to fe aya ba de ti gbo so kaluko gba paper yo lo sibe yi ona wa fi nkan kan ko won ma wa bule yan lo pe lo da so mi e fi we omo wa e se mi kan fe ta jade
1: egbo se le daruko ru awon oja be
2: ah mori won oja ojo ri oja ojo ta ma na njo keso njo keso oja te de mi ni wo road won ma wa nbe bi won ma wa nbe o da ma nka mi lara ni pe kiki nti e le to le ra ti mo le pe number re pe awon le ti won fe ki aye ka ti don ma buyo lawon yan lo pe lo da so mi ke fi we omo di to powder ni
1: Eseun adupe eseun e ku itanije ati ilani loye hello
3: e ka so
1: ma
3: ati bi pe ku se o
1: yes ma oruko yi
3: ya fi oluwa ji ni lati di omo
1: eyin radio yin le ko ma ba ja eyin radio yin le ko ma ba ja
3: e jo se rin temi fe so ni pe bodija oju gbangba ba na se ma nlo coloring lati fi mix epo won ti e ki bo rara se ba ni bi live to tin ta awon kan won di coloring yen sinu nylon bayi ni 50 naira 500 naira awon elepo de ni won da sinu boat lawon corners e ri mo to mama mix e won ti e hide o ya ke ba sa won ya loja atawon baba loja ke ba wa educate won won ma se meeting egbe elepo come to for your long
1: e se ma e se adupe se odun mi to asiko yen ti sunmo wa dada oju opo isi to tan
0: se nkan ti eni to pe last yen so a ma gbegbe sen pa e ma ni ka won officer mi kan lo si awon oja yen ka bere number awon iya loja yen ka mo jo ton ma se meeting won we will send them there to educate them
1: ese
0: before we not carry out enforcement
1: ese eh dokita ke to lo
0: be mi
1: ejo kini amoran yin la rin seju kan kilo ye kara ilu se kile nilo si lodo ojoba ti se o fi lo ti o fi ro yin lorun ki wa lo ye kara ilu omo la rin seju kan
0: e se ri nkan ti awon to pe ti so yi inu mi dun si a fe ki ko gba number wa leni kon ma pe wa taara pe ejo o e ba wa yin kan bayi wo ton ba ti ba wa ye wo a wa ma gbe sori afefe ti awon eyan le sora ikeje ijoba afe ki ijoba ki won fun wa ni awon osise si tori awa director general awa na won sese lori yen kon fun wa lawon osise si den to ba se se gan ki ijoba kon je ki ile ise wa ko ni offices si each senatorial district kon wa wa ba le ka awon local government to ba wa ni oda senatorial district yen ise yen ma ronrun lati se
1: oda e seun eh o ye ja ko number isile to je ti ajo NAFDAC 080 0802 358 4667 0802 358 4667 0802 2358 4667 Baba ti kefi awon nkankan to le sakoba fun ago ara wa ilera wa ladugo wa ka tete pe ti ka pe ile ise ajo NAFDAC Alhaji Mufta Ogunrede Marindoti ati Alhaji Adiamo Abdulatif pelu Olatunde won ni pe ka fi ni kini ke ma binu ke ba wa fi mu omi ese won ma binu si wa
0: Alhaji ese o Olorun ma buku fun yin
1: ami sir adupe lowo Dr. Isaac Anjorin Kolawole zone director NAFDAC Southwest Ibadan zone ese adupe be na ni won o darin alukoro fun ajo NAFDAC alagbaseyi akin Mohammed ese adupe awon na sise takotakun adupe te pe yin ta pe yin te je wa se ta ba tun wa njo mi se da wa lo
0: alagbara olohun
1: ise adupe ni sise lagbara olohun to ko ni ju ba lo lori eto dokita ori afefe lasiko ta wa yi atupade lojo mejo lagbara lowo olodumare modupa lowo olooto eto yi Lucky Thomas olubi npe Fatoye lokomi kani ojo re ire o

olorun ogo ogo asi ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun oruko re oluwa ye mi sile mi nje oba obirin ri afefe ikanni 32 fm 949 e wo mi laughter house lawa ni premier hill mokola ibadan so mo dupe lowo gbogbo eyin lolufe eto yi pasapasa mo dupe lowo yin mo dupe pe okun mi ri lati bere pe salafi alewa tori emi mi gan so fun mi pe and in fact mo de mo mo de sure pe nkan kun se yin kokoko bayi ti aro tan le lara yin le bi odun se lo sopin to je pe today is the last day in the month of September nkan kun ni se mi Olorun ada gbogbo ajeje bi alaboyun Olorun to mu wa bere odun laye wa salafia e wo mi ayola fi bere ayola ma fi laja September to si keru e bayi gbogbo e to ku to ma fi so wi pe well see you people next year ku to igba ta si bere mo de gba ladura wi pe bodun se wa ku bi osu meta bayi ati mi ati alafia ayo ibukun idunu ori rere anu ibukun agbon ogbe olorun ma fi siranti gbogbo wa awon mi wa pe last year December amara shodun o je fa shodun le ko si gba te yan kuku raso ti ori le fi wo o ani e je ka gbadura fun imu pada bo sipo orile ede wa ke ku ke bi eku ke ye dun bi eye karowo ori lawujo ka gbigba ka le gbe ko ma si wa ko ma si wo ki gbogbo nkan o suba ku tu se ka de falafia ti ayo ka fi shodun imi de me pe idunu atayo ni gbogbo a ma fi shodun ele to wa ku yi eje ka wa na ti e wi pe ah December in natural fast mo fe ta ja ni December she today is the last day tomorrow is October 1st she me pa le a se le saja she me pa se le saja fun Christmas she bolon ni she bi ki se yan ale business month nsin ko kankan wa kan so ko dun tole lon tole lon tole lon tole lon ko ma wa dun you know back to back te ba wa fe taja eta nkan tawon eyan ni gbe yin lagbeda o n to ba moju daada ni ota o ma se wi pe tori pe o gbo pe egusi ta leko ko wa gberu ko gbona bere lowo ori o eyan ra le esuka bole kan si si koni 32 fm 949 laughter house lawa premier hill killer ti se leto ojojumo ni killer ti se o monday to friday 2:30 to 3:30 monday tuesday wednesday thursday friday aku eto tana aku idasi sheri eto tini laba ma pe ni boya ka so pe taye coin di abi kani idowo ati alaba tori awon mejeji se lo labi pe won rira won wa pin story ara won si meji sugbon je nkan kan so ele to ti mo fe ke ba mi da si pe to ba je mi ni arabirin yen n se be pe igba kan mo so re pe ka dari jira wa anti yen wa pe mi won ni mommy won ni inu sin bi awon lowo pe tinu awon ba lo le awon wa so reason ta won o se le dari ji oko awon awa wa so fun mi mo ni mommy e ma se be won ni kin je kinu awon lo le sa won ni kin je kinu awon lo le inu won wa ti lo sile lati bi last week sugbon se mo ti awon eyan ba send voice note si mi ti ba bi ro pe anti ejo ma je kin play e ton ba ni tori eredi kan awon kokon wa to je pe awon eyan o fi be mo nipa awon sugbon to wu awon ka won share ka won eyan kan gbo you know kan de la won loye npe pe ti awon ba tin ba play voice awon awon ti awon ati won jo ma ngbo killer ti se won mo pa won la won ni but awon mi ani e play ki lo kan won e play baba fe play but most of the voice though ta won yon send si mi awon ti mi le play ni o de ma ndun mi gan honest mi ni ton yin o ma ndun mi a o ma ndun mi pe bawo ni nu mi o ba se dun so nkan ta labirin send si mi ki n play ka won yan ti e gbo tori awon konsin adorun mu to ni won ta se o le sele sa tori pe ko sele si eni wa mo pe o n sele
won ni se mo ri nkan to ko awon se fa awon odun awon gan odun awon gan odo awon si make up mind awon pe awon ni ko nu marriage yen o sugbon ta awon ma se fun awon ti so fun n ta awon ma se fun o de me pa awon ma se anti ki lo ko yin se fun yin won ni awon sise osu awon de tun ni shop awon ma ndajo awon ta awon kora awon jo ta awon ma ndajo yen awon marun ni won ajo yan ma nje bi ojo medogun medogun ipe ijo medogun mi o ma nfe nbo si emeji losu pe but most of 15 days in me en kan losu lo ma nbo si pe o depend bi coordinator ba se se timetable yen pe awon odeju marun lo Eluwa le manda ma won la manda 200 ah won ni mommy won la laanu lo lohun won ni pe igba to lohun ba kon fe momo fi ajo yen bu awon lasire ni pe ko to di pe o pe ojo meedogun yen awon ma tin pa more than that owo won ni so awon o fi owo kon capital ta won fi ntaja pe the gain and whatever to ba yole ati igba mi ti le ba fe oro igba mi o ma nbo si salary awon tun si yo pamu ti owo yi o ba pe ye bayi je kin fi ye bayi pamu ninu salary mi won loko awon de mo si won lo wa so foko awon pe iwo na wo ajo yo ni nbe lo nti fe wo ni a ajo n sise osu dem business to ni ko ki se yo kon ko ki se meji Olorun de fa omo to omo bibi inu e to jokunrin o ti foju won mo and they are doing fine ninu o mejeji kan lo si mari ikan to mari gan ko se pe gbogbo e loko ko na gbogbo owo ele to fun bi igba to ba ya business fun ni o sa lo hun o se awon de wo ran won awon ti gba jo lati January la won si bere ta ba ni ka won ka igba ta won ti gba ejo ma teyan ba nda 200 eyan marun elo lo je yen se bi won name ni won la won ti gba to e marun awon ti gba awon sa nko pamo oni bi ta won ba ti gba bayi ta won ba ti gba bayi won ni sadede ni osu ta lo lo ni kope oko an ba wa ba won awon ri to roju koko la won se pe kilode won ni ah ise kan bossi won ni ti se ba ti bossi beyen bi teyin o si olorun wa nbe ko si iye tawon ba ya to ba ti sise yen tan o ma nda owo pada fa won won ni ohun la won ro pe o fe se ni august lo ba se pe ise kan bo si ni ohun de ni to the tune of ohun need to the tune of 4.5 or max 5m na won pe ah ko si wahala o mo pa won si gbajo yen you know ejo medogun ne o ti me pa won si gba won ni o wa jo awon ta won gba o de mo nkan ta won fe fi se se ka won sare ifun ko sare lo won ni ase ile meji la won ko awon jo n gbe kan awon ko ikeji lo bo ikeji yen won ti kan won ti fi gate si won wa se shops si waju e awon na lawon daba yen toro so pe ele ta won gbe yi ta ba ti pari yen awon a ko lo se ele ti awon gbe ti awon sese nko yen awon wa yonda ele ta won ti fe koko yi fun mama awon aburo ategbon awon bi gba teyan ba se ni family house pe ti na o ba si ede kan awon ma gba won lo family house awon lo sinowo awon me pe yen ta won ni yen titi awon ati ti yawo atawon mo ni won ni awon shops yen oko awon ti pari e very big shops merin ni ele so wa ni egbe gate gangan egbe gate ile to lead si inu ile won ni dole awon la won ni yen pe be pa kan na ni gbogbo e se to bi to so meji se wa ri laarin yen won se restroom si restroom meji awon first two won ni the last one yen ase eni ti oko awon fe ni oko awon gba owo lowo e
ton fe koko ko si shobu sinu le to ku die ka won oni nkokon to ku just ti ba se pe boya oko awon ko nawo no won lawon se expect ko ni boya finishing touches ile yen ka won ya won ka won fi pari e ka won le kolo ka won le se Christmas nbe won ni ase eni ton fe lo fe si shop fun won lawon mo nkokon awon de ko wo fun

won lo si shop yen fun to je wi pe boya yen na wa fowokun lawon omo okun awon se mo pe nsin en te ba ma nlo ra skin care e mo ba won to nta skin care ko lo nta obo mo kon fe fi yen sapejuwe awon awon bi bi shelf to se sinu e me po ma se ton ma demarcate won lo si shop ye dada se mo each hole olorisirisi nkan o lo se yato awon se yen gbogbo e beyen beyen won ni just 2 weeks look I want that pada pe o won ma dawo pada fa won won ni gba to de joko awon o sise ma gbo lowo awon beyen awon ti ma nfun lowo tipe tipe o de ma nda pada won ni awon kon wa nle njokan ni enikan wa ki omo awon daughter awon eni lo wa se pe ah o da bi pe o ma ri daddy ni se e se ile nkan le kan ba bi bayo ni e pe very soon ama to ko wa mo so be ah won se se si shop kon sara won ko shop si mo le yen won na won gbogbo ntan so awon awon wa ni ni living room awon ko ra back flip awon o awon o desu gbogbo ta awon ore omo awon yen so la won gbo I pe ah lady counter o se se si bi ko just ale pe ni supermarket ale ni kin se supermarket to ba workshop yen ah hey ko si nkan ti o si nbe pe bo nkan ti o to wa ya nlenu ni wipe se aburo daddy yin ni ma se pe aburo daddy oni omo nkan oni olomo n joko o face ohun ore eko eyin oni bo nkan nkan ra gboju so ko wa so wa she us by some olo ni omo ni be ni aburo daddy ni ah every day ni daddy man wa be every day be boya te ba wa pari ile ni daddy oni mo ko te le ba yin gbe aburo ba aburo daddy yin le ba yin gbe pe ile to wa ni sale bi ile keta si kerin ti yin yen ibe ni aunty yen gbe aunty yen ah aunty yen fine anyway daddy yin na ku fine daddy yin o kan po pari ore omo won sa jabo si won lowo won la won so anything tomo yen fi lo loko awon de awon obi won la won ko so fun ni pe njo o la n ko lo si ile o won ni lagbara olorun o peju ariru e october ending na so fun pe we since to je pe october ending ton de ti pari shops yen na won na se pari shops yen okay ile to de wa legbe gates yen ni tawon oloni be ni ka won ko fa won ni key kawon tete nsin awon nkan tan ba fi pe boya awon le ma lo se shop yen kawon le tete ma se won lo kan ba se pe ah kilode kilo nkan en loju wa se suru ni wa ni suru ni nkan mo ni ma pari nkan ewo se se be mi ni mo se pe mo fe ma lo sibe se bi ki se wo o le ti lo nsin afi ta ba pari e afi ta ba se eyan ra ile mai ti dide ko nbe ewo mi nbo

0: Mokila shidi ewa ni
1: Veneton cleanser ne
0: Jami si yo le
1: Veneton cleanser Ebogi ateje shi Ti pato ti ara wo ya ija Le woman le shi wong yebe yebe Inu ton futon da Ubudu budu Ubara re hiri inu eje Ama na ti de o Veneton cleanser Ebogi ateje shi Ti afye wi ati ego shi Ni ono ti balode Navda ki fon de lu Emi one Nigeria limited Ni wongbe Veneton cleanser Jade Telephone 080-3405-1533 Futita ati rira Iwono darapo mo wa Veneton cleanser amo tekun egboji ti ya gbogbo kokoro nu eje wele wele
2: baba ma se ri ni lankini ya tata baba se ri ni lankini aye lo so pe yiri ni si o ni so ni lojo ya tata baba se ri ni lankini aye lo so pe yiri ni si o ni so ni lojo ya tata baba se ri ni lankini Mona kaushi sai lori mi ri kisimi ayo temi king doctor sai lojo sai lo pinyo fun makoko mata gba mole e pade mi laughter festival lede masiba awon ta true fm yon gbe go nbe lede masiba laughter festival on the 4th of october mashallah iwa e wa pa
3: Online Dynamics. Ile se akorinrin ajo to ti gbere geji gesi Nigeria. Kaka ki tun fan. Wipe London 2026. Begbese. Ko ba won rin ajo. Ko kosile ninu awon eto won yi. Online Dynamics ati BSB study abroad ni Canada ati ni London. Work permit wa nle for orilede bi Netherlands, Finland, Luxembourg, Norway, Ireland and Canada. Ben lo wa bakana fe to fe gbe ko ni Canada, London, Finland, Ireland, Hungary, Australia ati be lo. Online Dynamics leto irin ajo lo si China April and October. Europe, Germany and Netherlands. June 2026, South Africa. May, Lobosi, London, November 2026. Niti BSB. Radio Tom Fogma, Kogma Fima, Kuma, Pelu, Loko, Olagba, Ye. Business Supporting Business International. Online Dynamics at BSB. Mwa, Nilo, Eduaro, Kudorobo, Atima, Wama, Se, Ankorin, Radio, Fajok, Pipe. Tiani, Kokan, Wala, Office, Mwa, Adepate, Abebi, Crescent, Up, Edition, Police Station. Yeriko, Ibadan, Telephone, 081-0273-8145, Ati, 080-3242-9497. Online Dynamics. Jeo, Kan, Nino, Alabashe,
4: I said you can't be said you me. That's 2 FM to a hokey.
5: So in your ale a cab of pada, I said you can't be said you me lo to 2 FM unko utsu a hokey. Wani ba si okwa wan wa sobe e fang pe eh, wa she suru ni, wa she bat wana wu ya ba jinyon, a wan ran wu. A wan, a wan de ti mo bisi, she mo, a wan kizi, a wan mo bitowa. A wan fila raba le da da. Awon ara lo mu ti shop tan se pa on fe mu yen awon ara yoku nbe oni ngba ti olorun wa ma fa ko awon le awon lowo bayi amba awon mu won bayi red and dead pe se mo ko so fa won pe eyan si wa n shop oni shop ti pari ni njo ta won de wa lo sibe se mo awon ogbe moto lo won la won ko ra share at least shop si merin ni eni kan si lo yokan awon asade ki en to ti kokko debe elema o se ta o won ni ba won se ba oko awon to joko to fi relax ni to njeun won ti se mo won ti daddy titi bi se ya lo jo jimo ko ye yin amala to gbona beli be se pe friday native everybody man wo daddy ti shifila se gbe kan eh awon fanu te man le nkan moke to ba nsise to nborun sise n solar farm won ti gbe si won ni ni en fe le le le le le le le le won bu amala yen ewedu ati gbegiri ni es lo jan lawon bi kan ri lawon restaurant kan ri so ye pe to ba je pe ija won ba igbe ja sinu abokun won wa kori sirisi eran bokotso you know a gamer war understand shaki pomoto simwatsa ko yeyin shaki yen shaki gidi e ma won shaki Shaki to man nike ba Shaki oni gba wè do bu gwe. Wan kori shi ish yeron sinu abo yama lo bi 1 million. Oye yi yeron. Wan fi fok abismon si. Wan do mwen ron soto ni. Awan e jadu du nye ah. Awan yati ok pakuta nye. Koye yi. Ragbe si be. Dadi o pe kwen ni kwa kombo. Wan di dadi sin. Wan she yon kon ra. En le ma o. Wan lo ju si dadi gbe soke bay. Pe lo wwa mala bay. Kilo de sa e so senu e je ni omo boyo omo to wa shop yen awon shop boyo ko awon lo nbi mommy eni kan pe yin bi a mo mi bo si egbe kan boyo nfa bo anba olo me ma se pe omo yan so fun daddy daddy I want to eat meat yeah eni kan pe yi mommy won ni mommy nda no pe I'm coming be no man daddy give me meat ma jo won le ko je kan jeun o en to si do bi se da saro won lawon di gbogbo emu oni okon se be pe iyan ti mo won bo kan se ri won bayi o ba pretend ah mommy e customer e yes ma ke e fe ra ma awon lawon ra nkokon a ko si nkokon ta won fe ra awon na ma to ko wa si shop ni apa bi bayi pe awon ta won ni number 1 number 2 se be pe ti ni number 4 awon ni ka won ti e ka won ki yen pele ma o e pele aje e ma ta o oni awon de ra awon ba ka won so ro awon ja o awon ko ra si shop bi to ta won fe se awon de ra tun si pada leyin gba te ba fi kit si o tun ni padlock ko ye yin won ni gba ta won de lo won ti ra padlock ni idani awon ko de ra fi padlock ti pankan awon kan gba ona le lo ni oni gba to ko awon do idele awon se pe owo ti awon ya ko jo ntori olorun awon fun ni 3 days ko fida pada fa won oloni e oni ibi ti nun si wa bi awon nbo la won ti fe ri da pada en ta awon ya to fi si shop ati jo to si lo be lo ti ti shop di o ti wa si shop mo lawon ni awon ya e lowo o lo ko fun aliye e pe e kaluyin o wansin o se lo lo nfe ma do na njajo ta fi da pada fohun ati jo to si wa latojo Friday ati gba lo ti si shop gbeyin ko si shop mo o ti ti shop pa so mo la won si fe rowo se bi to ba si shop e to ba ta oja lo lo ma rowo da pada oni eh se nkan to fe se niyan o da na ko buru nkan ta won ma se fun e oni dele royin se ri nton fe se foko awon yen ton fe se ko foko won yen gan ni mo se se pe kin tori e fi seto emi o ni san to fe se foko won o isi emi o ni tu igi o eyin ara ile nkan ti mo kon fe be lowo yin ni pe se to ba je yin ni eni ko birin yen wa se won lawon emi wa be lowo mo ni se ni ko bi won lawon o ja won o se nkan kan won ni but lady yen si mo awon e understand se mo pe won ni ta won lero ni pe ka lawon o lo si shop ka le ore omo awon o wa jabo ka lawon o lo si shop awon ni intention pe gba ta won ba ko debe ni awon ma to si shop but se me pe amon pe yale o yawo okan ni sugbon ni lo ta won lo ba won se ba oko awon yen buyeru yen lo ba pe hey ile si mo ile mo ba hun won lo ti shop o lati gba yen lati last month till date won ni ko de ti si shop won lawon wa mo boya o meru e die ni o won ni but won o si shop yen kan taija won lo ko awon se pe en to ye ta won ko wo fun to fi cup shop e awon si je ko ti shop ko mataja egbo ejo se mejeji jora won won ni tori join ti mo so pe won te yan ba se e je ka ma dari jira wa pe to ba je mi shop bo emi o ni se won le ni shop ki mo fe ta wo ti e leta bi ba si shop lowo ti mo wa e mo fe se mother christmas ni gbogbo oja be ma fi tore egbo to ba je yin laarin iseju meta to ku kin to se teni gogon ati ele ti mo se so ati teni megeji jo wa laarin ara won ni awo yen o de si meyin okun lori ta lo wa nbe hello
6: ma
5: sister mi e ka so ma to ba je yin ma
6: ami ma
5: ateyin na
6: abele fowo la bi ni lati ta party
5: bawo ni se party leni ma
6: adupe ma
5: yes ma
6: se ri awon obirin
5: be ni ma
6: ati n gba ri kogbon lara awon okunrin o e ka wo obirin o mo para mo die ẹ ka mọ paramọ ka mọ fọrọ si tun bi agba ẹrobirin ti tura le fun ọkọ rẹ loju ori ba o ẹ wa ri n ti o se wọn ni suru la fi n pa mu kuru pẹlẹ ká lọmọ wọn ba jabọ si wọn lọwọ ni ti obirin o to ti ko wọnú ilé wọn ò ní mọ àwọn èti ìsítà náà lọkọ wọn ma sọ fún ọ lọ kí wọn ṣe sùúrù torí kò sí fẹ́ fẹ́ ṣe sí ní ìsinyìí ọlọ́run jòwó wọn jáde sí wọn lọ́wọ́ báwo obìnrin náà fi ìsáre kọgbọn ìṣe gbogbo ọ̀rọ̀ lèyẹ tí máa tún kẹ̀kẹ́ rẹ̀ lẹ́fọkùnrin
5: àtẹ̀yàn
6: ní fi ara èèyàn láyẹ̀ tẹ̀yàn tún ní fi rí ara èèyàn ní kéèyàn mọ́ farapamọ́ díẹ̀
5: àwọn ọkùnrin kọ̀ọ̀kan wà tó dáa o irú èmi ń sìn báyìí ATM card me. Oh, daddy wa lo wa. Pulse me. Awon ni mo fun tin to ba ti wa lo pulse me ba awon ni mo fi le lowo. Ah, awon kunrin kokan wa to da ki se gbogbo won ni o da ma o. Ah. Mommy mo gbere awon kunrin kokan je. Oto, I'm not joking. Awon kunrin kokan wa to je pe gbogbo ko si ni and in fact ya wo won le account rara. Salary ya wo won gan. Inu account won lo nso si. Ah, awon kunrin kan wa to da o. Hello.
7: Eka
5: san ti yemi soro e ka san sa abeyin kokan wa te da abi gbogbo yin le da sa
7: emi da laye temi o
5: bo se me pa won kan o da
7: won kan wa ti o da won alai moori e danu alai moori e danu eyan ba ri obire to duro ti daada to de je ni gbowo
5: be ni
7: ko ye ku bisu
5: iru
7: awon eyan won yen e buruku aye won run gba ni won
5: of course
7: won le ru igba temi to ba je mi o obirin yan ri ko gbowo e ko gbogbo e yo laja lo rara ko gba owo
5: e boss e jo sa ibi to wo si fe jade o si ti shop pa
7: e koko e mo bi to go gbogbo abi to ri ewu bo ba si so so owo ko ma da jojo ko bi da owo lowo pada abi o bi to je ni ojo to kun fi lo gbowo ra nkan mi mita o ma na bo je ma da owo e pada ngba ti ile o ba ti ten lorun to je gbe ti ka yan do ten lorun to de gbowo lowo ti gbe to lo fi ni daja fun ti ka won taja won taja ko mo na bo je ma gbowo e pada o
5: eh e se sa e se I natural fatty mean say like nkan say eyan okun wa fe ma se these days e fe ma fi pelu po orange ore gba nje gba no I mean te ba ti boss it finally te se pe this is what you want e ma ni enikan lara fe nikan na it's never done koda hello
8: hello gama e ka san o
5: sister mi mo lori e ka san ma
8: e ku ohun la ta ro ko ni sin ko ni re yan wa ile ijo
5: ami ati eyin no ma
8: ya ma la lati ja
5: ah ore mi mo ti se ATM se bo daddy o daddy lo wa ATM kadi
8: ah emi na mo ore e so fun mi lesun na e ti pa se so ye ta yo na kan ti e so fun mi lesun bo se pa e fe so lori afefe su mi gbogbo e wallahi bi ya e ko so ko so ro a te yo ba ti te ba ti gbo radio
5: be ni
8: o gbo nkan a le ni gbogbo nkan ni oni wa jo bless kankan ma ko so wo sasasa ah bi mami e se la won gbo kila ti se ti so ko ya ka to wa bo so wo eletan be yin
5: iya ma le je kin so nkan kan fun yin se ri gba mi ti oko yin o ba se nkan kan to je pe ko disappoint yin ko hurt feelings yin o nse nkan to ye ko se to o se me pon awon ti ya lowo ri to da pada oni ko si jo ko se nkan ta won yari ti o da pada o na o le mo wi pe bo se wa ma pada gberu gbe ru lateyin re na o ko le lero e ma ko le lero e ko le lero e
8: ko gbogbo re ni ko ni di ki daddy o lo so bu o do ro karu so bu o lu gbanjo ka jo la ya ru so bu gbanjo ko gbowo re ko pe mi o ni temi o iye gbowo to mi o
5: amuje ri
8: ni
5: a ran se ba ni tan danjo ya ma la ben si yin ri pe ni gbogbo eyin igba yin bawo ah oya e je ke ni tun ba wa ka die elek to lo se to teni hello
6: hello hello e ka so ma o
5: sister mi e ka so ma yes ma yes ma
6: e ku eto ma
5: eto ni ma
6: yes ma
5: god bless you ma
6: nko te mi be so lori oro yin pe
5: yes ma
6: ti o ba se pokunrin yen gan won ni eri o
5: eri okun ke eri okun won ti falo
6: ni ba ti awon won bere owo won so ya o se so pe eni ti awon kun wo fun won sa lo shop
5: e lo ma lo toro si won lenu ma e me pe lo lo toro si won lenu because won ri ro pa won ri ro yen pa so olon eh
6: buruku yawo won to je pe o ye ko ti e ma be ni position to ti e ba won yen go ko ye ko be eh mo ti wa n soro pe o ye ki o sa lo shop o sa lo nigbo o sa lo shop kilo kan eni yen pele to sa lo shop o gbowo won ni o won gbowo won ni to ba de fe wa lago nse lo ye ko pe mole bile won lori nibo le yan si nse ru e
5: ko ye ko ri be
6: nibo le yan si nse ru e ko ye ko ri be olohun de wa pelu woman yen olohun wa tun won loko
5: e se
6: ma fi lo to ma fi le gbe yes ma e se to ma yes ma
5: e wo eyan okunrin awon kan te fe ma se fun wa lenu ojo meta ah ko ye ko ri be o mo de fe open topic ti ni bi mi ti e de pari e ma fi ma pari e ni e ma gbagbe pe October 1st ola ni birthday abro mi se me pe en ti mo ti send access card si se me pe bo ti fi location si lagbara olorun e odo onimeran governor yo state lati ma lo se mo ti toro aye ni waju odo won pe be ni mo ti fe wa se birthday abro mi Nigeria e won de ti fun mi ni bi kan so pe mo le ta tent si be mo se ko lo aso te ma wo ke tete de o se si gbo eyin ti mo ti send access card si mo ti so agota ma pade governor wa de ti fun his excellency won ni fun mi laye ba o won ti fun mi laye won ti fun mi laye te ba te ri bi ton fun mi gan a fe gba bi tent merin mi fe sase ju ni en waju odo won lati eyin mo ti fe se birthday aburo mi lola se si gbo awon eyan sa nda bo mi ni eje okay introduction to any hello es okay eh ya ori bete je kun tun bele hello
9: hello ma
5: mo wa pelu yin
9: ah ya ku se ma
5: e se
9: ani ati yin ni ma
5: e fe ki wa ni
9: odun ola
5: e fe ki wa ni e da seto eyan ara ile e je kin si eto tini loju bo sile je pe lagbara olorun ola ni ma pari e awon okunrin na ni o mi se mo bi mo bi ba se bere anti ni odun mejila igbeyawo awon ti pe odun mejila gerege awon de dupe lowo olorun bi ibi si olorun run awon ati oko awon lowo de won lawon decide lati relocate lati local government kan si kan e je kin so be because same ilu ni bo se mo eni ton gbe ni boya bon ton gbe ni ona e je ka se pe ton gbe ni odo ona kekere eme pe odo ona kekere ye is oluyole local government tolorun wa ran lowo to wa kole segbe wa ni Ibadan North to ba ni ko ma komo lati Ibadan North ni mo ko lambi bae lo si odo ona kekere stress ni ko de si biti school o si bo se le yeyin niyan won ni igba ti olorun tun yonda ibomi fa won tolorun tun bo wa gbe atawon atoko awon ni owo soke atawon atoko awon ni owo soke pe awon ku decide kan won relocate from the local government kan won lo si local government si mi won ni so won ni local government ti awon ti kuro definitely ibe ni school ti omo awon ti nlo first born second born third born to je baby first born o wa ti bo si secondary school so wa je kokuku ati tete ka won kekeke meji pada wa si local government ta won tese ko si won lo ro awon lorun gan ni o change school e de mo te yan ba fe change school omo especially to ba je pe private school era monday wear ko da won ti fe ma ta sunday wear fun won gan sin ko si wear te ni ra era o si afternoon wear gbogbo wears yen e understand o sha se o sha ti change local government won ni igba koko bon se wole lojo monday e je kin fi sapere ipe ni igba koko ti awon koko day school yen ti awon ti lo se registration se mo during the holidays gbogbo nkan ton fe won ti san ipe ki omo lohun lo si school ko wo school uniform ni igba koko won ni bi dai awon tele oko awon lo awon omo meji ti wa leyin first born I will make sure pe one of the secondary school that has hostel la won je ko lo won ni igba koko ba won se park by ta won lo ba the oga of the school Tony okay eleyi on ko note class to ma lo won ni bi teacher kan se ma won lo si class o ma won ma lo to ku die ka won class yin class teacher yen wa nta won la won ko ri class teacher yin pe countenance a change o wo ko awon bayi lati okede le se mo ti eyin ati yon kan ba te ba jo nlo loju ti si boya ko ti se yin ri o ti se mi ri several day even in the mall ti ba pade awon kan won kan won wo nbe pe tabi pa awon lady se mo ke ba wo yon ni we pe ah this person looks so familiar bo mo ti mo won lo wo ko awon surprisingly beyin madam kilo de ten wo ko awon won ni won fe jo egbon ore mi to wa ni UK ni won ni ami o a ma lo UK la yo atalafia pe ami o a ma lo UK ni ayo ati alafia won lo ko awon na wo o sare gboju lawon o de so nkokon awon won mo si class omo joko si class awon de raba si awon lo won ni wiwo ti teacher yen wo oko awon awon make up mind awon awon ko sise ijoba awon ni shop awon de ni cars awon le lo gbomo oko awon le lo gbomo sugba awon so foko awon wi pe oun lo mama lo gbe awon omo a gbe won lo a de gbe won pada ba won se jo se niyan sugbon awon ma tele lo si school to ba ti fe lo gbe awon omo eyin ara le ma binu si mi se ti mo bi ti mo ba de lagbara lowo olorun ibi ti mo ti danu duro yi la ma si be rola mo sun ni alejo pataki gbigba adua ni mo wa fe ke gbo nkan ton mu wa fun yin e ti gbo ri o sugbon mo tun fe ke tu sugbo onku mi e ba mi daruko yin fun awon ara le
10: e se olotu emi omo yin ore yin na ni ololufe yin Mr. Ayandare lati ile ise Super Life
5: ki le shoot ali Super Life sir
10: e se gege bi won se so lekan mo ti ma nwa bi tele tele o ti pe o ti tu akoko die tori pa tun lo si awon state miran
5: lati je elo mi UK
10: exactly e se olotu na a lo si awon state miran lati je ki won le mo ohun ta gbe dani ati ise pataki re fun gbogbo eniyan now ile ise ida npe ni ile ise Super Life fun awa ta ti ngbo tele tele atun ti de atun le ka tun wa se fun wa fun iranti lati je ka lati siwa niye si pe ohun kan lo ni ilu Ibadan o to se kini to se pataki fun ilera gbogbo eniyan pata ta npe ni eniyan ni gbogbo orilede yi e se olotu
5: e se mu dani yen ki loruko e ati pe ni pato ki lo nse gan lagu ara
10: ile ta mu dani la npe ni STC30 ta o je flagship product wa ni ile ise Super Life iyen ni product wa akoko ti ile ise ikoko si lati orilede Malaysia now ile product wa ni gbogbo agbaye pata ni gbogbo orilede ta ni labe agbaye that is ni in the globe now STC30 o la npe ni stem cell therapy product wa fun 30 day stem cell therapy now on ta npe ni stem cell therapy eniyan human being foundation wa la npe ni cell now cell yi on lo parapo to di tissue yi o to parapo o di organ wa parapo lo so wa di eniyan ta npe ni the whole system now ton kon ti o ba se eda laye ta npe ni ailera ibo ni o ti bere lati foundation level wa with the cellular level ti mo da ro ko le kan now cell yi o wa pin si aimo yi ona ninu agwa ara wa ibe to gbo wa pata iye kan na la ni ta npe ni 220 group of cell cell yi o wa pin si aimo yi ona a kan da ro ko die lara ibe lati ni skin cell brain cell bone cell pancreas cell bone marrow cell blood cell white blood cell and so on to se lo niyan now ti ku die ku die o ba so wa lara wo ibo ni o ti bere lati foundation now foundation yi o le se bone cell wa o le se pancreas cell o le se skin cell o le se anything ninu sara awon cell wa na ta ba ti wa ni awon kudie kudie yi ti a ba tete moju to yo wa mo escalate lo yo mo sikini yo mo expand lo ti o fi de awon cell to ku at the end of the day lo mo din turn ni din tan pe ni bedridden iyen ni pe ni o le se kini ko le ku oloju kan won now ki wa ni product yo si tanpe ni STC30 yo wa lo si bi foundation level yen that is cellular level yo bere healing tie lati bi kini lati rejuvenate cell lati reactivate cell lati se kini lati bring the whole body back to normal function tori akoko wa
5: nso o nse niyan
10: ti o ma nse niyan
5: nipali ton ya bi won ya
10: exactly la se ma nlo sublingually ki la npe ni sublingually abe ahan wa lo nlo tara through the capillaries lai se kini
5: se me pe teyan ba fe ra gari ya bu se na gari yin kan kan si towo ya ewule tun wa
10: tori akoko wa e se pupo now ikeji ta tun ni o la npe ni SCC plus ki lo ma nse awon opolopo wa patapata ko ati gbianju botlekun rere fun ilera wa lati le je ki a ni ilera pipe sugbon ti awon tan pe ni toxin tabi cholesterol to ba ti poju ninu ara ki je ki o ta ba nlo ogun ko ogun ta ba nlo ki je ko sise ninu ara yo ma nse itanadi lati se kini lati le je ki ogun yen o debi to ye ko de lati se ninu ara na ki leleyi o se gbogbo awon gedegede yen gbogbo awon kudie kudie yen gbogbo awon idoti ninu nafsi wa yen ninu colon wa yen kini o se yo fo danu a le je ki ohun ko nte e ba lo ko lo tarata sibi te fe ko lo lati sise ninu ara eleyi o flush e jade yen la npe ni scc plus
11: en kini ti won ya segbe yi beetroot ni mo da mo
10: e se ngan ya mi lara awon eroja ti won lo beetroot wa nbe
11: beetroot wa nbe edun atun gbowo e mu wo dabi sese kuku ba mo tun regbe kan abi
10: ke be ni awon nkan to je natural o ni won to jo
11: awon
10: nkan
11: wa tan ra loja
10: e ti get yes ba awon nkan mi wa lara re ti o si lagbegbe wa ti won join papo mo
11: e pa mo ti ti awon nton ya yi mo ti da won mo
10: e se olotu
11: ba lo lo tin ba de
10: mo se je gan niyan
11: oh yes awesome.
10: Now, atoni kan ta npe ni SIC, iyen ni Super Life Immune Care. Kilo man se opolopo wa immune wa ti down. To a se nlo eleyi, ise o down. Tori pe kini immune ti lole. A balance n ta npe ni body pH wa, iyen ni level of acidity and alkalinity ninu ara wa. A balance ikini immune wa lati le je ko le ma respond, ko le ma down si itoju ta ba fun lasiko. Now, a se kini de won sise fa won to ba ni blood sugar
11: okay
10: won ti se fa won to ba ni blood sugar as again a balance e ninu ara wa now ise ti o nse ninu ara niyan now o po to nse o bo tori asiko wa o la se nke po po now eleyi to tun tele la npe ni Super Life Neuron Care iyen lo di pelu brain wa oju wa spinal cord wa heart wa ati kini ati ti wa eyan no se kini central nervous system lo man sise fun na fun pe ni neuron disorder
11: okay.
10: Now ile o se kini a lo sibe a fix here a gbogbo cell to ti damage ni awon region bi ti mo si daruko yen a se kini a reactivate won a revive won a se kini a bring them back to normal
11: e jo ke to tesiwaju la re iseju kan
10: be
11: se no gbogbo awon kini yen soke ti mo n fi oju wo o dabi pe fruits and vegetables ni
10: e se lotu. Now, stem cell therapy product, they are plant stem cell. Now, we need mother cell.
11: Inye
10: ni pe, olo nseki ni, olo man body cell, li wano wo, lati reactivate ya rai, lati wura resan. Because ara, lo man ton si un, cell lo man isoru, ton la koja.
11: Oda bi pe, montun wo, sa sop, leg be kanton tu ya.
10: Bene. Ah, orisirisi awon cell, la plant stem cell ni won tojo,
11: ti
10: won fi se jade in form of product ta le mo lo.
11: Okay.
10: Ti o si lagbegbe wa ta le ri nibi.
11: Ah, ta lo so fun pe ko si sasop.
10: Eh, o wa but seri ta ba wa in large quantity, awon ki ta ni pe sasop nikan ni abati e so be. But won ni awon kan mi, awon plant cell mi ti won tun kan.
11: Tawo,
10: ti o le yi lori le wa nbi.
11: Okay.
10: Mo si je ni
11: e wo le fe na soke
10: now ile ila tun pe ni super root coffee
11: okay
10: opolopo wa coffee ta wa familiar pelu o ni caffeine ninu
11: okay
10: caffeine yen de ni o ma react ni onu ara opolopo awon eniyan sugbe le decaffeinated coffee ni
11: okay
10: iyen lo ni mushroom ninu o ni tongat ali ninu o ni maca ninu so awon tan to jo yen they are natural product o de ni tiger nut ninu
11: okay.
10: Now, I want to cut that lot for reproductive organ wa okay. Reproductive system wa lati the function da da
11: e la ro kutu te fa fe je bi bread ya te yin yo ko ja
10: eh eleyi o ri bi ti yen
11: a le fi
10: yen eleyi ma se kini eleyi tu wo to dara ju awon ta fe je bread yen lo tori pe eleyi a restore back reproductive organ wa okunrin mi wa ko le se da da mo lodo lolufe re eleyi a se kini a je ko le se da da elomi a le ejaculation o ti di impotent that is ko le se kini ni nkan do mo konre re ko gbe ra mo ile o si kini you restore awon kan be
11: e ba mi so ibi te wa ti ero ba re ni soro yin tori pe akoko wa bayi o ti sure tete eni iseju meji pere oya
10: e se olotu ah fun awa ta wa ni ipinle oyo papa julo ni ilu ibadan ta fe ri wa tabi ta fe wadi product wa daada to ra le so gbugbu etan lori eto nbi tabi ta fe message wa pe e je kin ri awon product yin lori WhatsApp tabi e ri awon to ti lo ti won de ti leri e ri mo jemiso okun le jambrata ni le se Super Life now a le pe wa tabi ka message wa lori WhatsApp lori number yi
12: 080-70-62-96-70 Number KG 081-47-62-66-09 Tabi afe wasi le se wa to wa ni ilu Ibadan nibi atun la wan le se kakiri ni gbogbo state awa Lakure awa Londo awa Labuja awa ni Kwara state awa Losun awa Labekuta awa kakiri ni le se wa wa now asile tumo fa wa ta wa ni ilu Ibadan nibi awa ni Kongi bus stop ni Bodija Oja Lafta Bovas tabati kuro ni Bovas akan Kongi bus stop ka to wo Bodija Oja now tabati de Kongi bus stop ya ari Awake Interlinks MTN complex Awake Interlinks eyin won la wa Adebayo Street Adebayo wa Adebayo Street ba te gbo soke e ti super life signboard bagada ibe la wa ta ba de mona e pe number ta pe sita yen fun ekunrere alaye lati mo ile ise wa
13: eyan ara le ko ni ju bayi lagbara olohun ipade mi pa ilu suji ni ola ti aburo mi fe se 66th birthday 08166756685 omo yin ore yin oluwa yemi si omo woli obo obirin ra fefe emi se ri pada lo sile ipade wa jola lagbara olorun o daaro
14: kakaka pata ko se fiwe kokoko roko ifo labalaba si yato si teye awodi beye ba wa jura won lo eji akansara solongo 32 fm 94.9 laughter house ori oke tete premier mokola ibadan
15: bene leon something leon salaye ni o wa lo o be badu
16: akidakeku akiwosun daran bi nkan se oto dake bi eni mama fe fi ai mo kan gbe mi ara eni salaye tin se o aya wogun to lo si salaye alagbo laje tun mo bi agbowo nbadan to yen se kankan ni posin opo ni nkan se lagbo ara to nkun to bore mole wa salaye ni salaye alagbo laje tun mo bi agbowo nbadan ai ro mo bi ni telomi arun balopo lojo pepe lori to legacy ogbe enu arumalegun atogbe lori awoka narun ajaka oko mama de o tete rin se o tete soro o legboge amusagbara soro kete kete na rowan agbo topin o nifesi o galo na bayo tin se ni pelu amu lo ti sese lo fin tun wa se o pe won bo kevin kankan lagwara 08058984013 08058984013 whatsapp number 0703090 2958 fun kude kude agbo ara e kan si salaye alagbo laje tun ma bi agbowo nbadan debe salaye ogbagbo o se gbadun tara
17: oro re adayo wa haleluya o
18: akiyin pe kaabo pada latoke lohun ninu ile agbara pelu mi alejo pataki nbe ni ayin kini ta tori e ri won kini ti won ni fun eyan wa nile ton fe ke tun janfani e mama wa e ba wa ki awon ara ile ati nta tori e ri ni kon ni lale yi
19: mo ki gbogbo eti ton gbo mi ni dede asiko yi oruko mi ni Iyafin Olawoyin ti gbogbo eyan mo si salaye alagbo olule ise wa wa ni ajetumo bi agbowo ni ilu Ibadan gbogbo eniyan olorun da ewe ati egbo fun iwulo gbogbo awa omo araye bibeli ni gbogbo nti mo da dara dara ni olorun mu ki awa eniyan ka mo ojutu si irin ajo aye wa ti a ba ni aisikun abi erikeji ta ba ri opo eniyan ti won ni aisan ibalopo ti won pe ni arun ibalopo o le je pe lomo obirin ti oju ara re to nyo omi ti fun jare loju are abi to je wi pe oju ara ma nyun oju ara ma jaje o ti ni arun aisan balopo to ba jokunrin ni to ba ti to o ma ma ta o ma ma ro ati to ati seyo yo disoro fun iru okunrin be o ti ni arun aisan balopo iru ele ma leak si arun koloria to ba si dojo waju o si wa logun logun o ti gba bere ko lo gbianju ko kan si emi Iyafin Olawo into gbo yin mo salaye ni agbowo ajetumo bi ni ilu Ibadan olorun o fun wa ni ona bayo si gbogbo esoro to nda won laamu papa o mo nfa aisan airomo bi fun okunrin abi obirin ti oni je ki eyan ori oyun ni olorun ni kapa lori ewe ati egbo lagbara olorun ti yin oni soro se mo tun ni egbo ogi kan to sise fun kokoro nu eje ta ba ri eyan ti kokoro nda laamu o ti tojo etojo e lagu ara re amo ti ko lo o ti gbianju gbianju kokoro nja oje inu tita inu rirun abi ese re nku tai tai gbogbo orikerike ara ko ti e si omo gbogbo inu san re eje ori bi rotate kaakiri kan si wa ni olule ise wa abi ko pe ero bani soro wa 07 30 90 29 58 07 30 90 29 58 iwon ba ti olorun fun wa lati ma toju awon mi eniyan ni olorun fun wa ni igbiyanju e won to ba wa nto ito atoju to nto bi emete emerin kile to mo o ti ni eran esan togbe esan yi ko sibi ti o le result si esan yi ma nfa ke eniyan ma rorun sun ke fori ma dayan laamu ke eniyan ma ru ko mo gbe e kan si wa ni olule ise wa olorun o mu ona bayo fun yin eyin na o si dupe bi awon eyan se ndupe e o yin olorun
18: e seun e je ki n bi yin lere ibere yi ma yoruba bo won ni moko a ma lapere awon ito ni lati se awon nkan te nse to je ise te eyan laayo yi je lo ri ko se yin bi kan ni to fi je pe awon eyan pariwo salaye alagbo lotun salaye alagbo losi to je pe bi won ba ti idodo yin dele ise yin ara won e balẹ lori gbogbo nto ba dabi aisan tin be lagbo ara won tin ba won fera bo le ti gba to ni ohun
19: mo dupe lowo kristi mo dupe lowo olorun nigba ti mo ni kristi ni mo mo yi pe ewe ati egbo o nso gbogbo olorun ma fun mi ni emi itoni ti o ba ku ola ki eniyan kan wa boya o nbo wa fun arun iju kile to mo eje mo wi pe olorun a ti fi hun mi loju orun keni e to de to ba tin salaye wi pe o ni arun iju o on de ti ri pe iju lo nda hun laamu o ni o je ko hun royun ni ma wa ma bira mi lere pe eyin ni olorun mu wa fun mi ni oju orun lati je wi pe ki n toju yin olorun o ti fi sipaya ehun mi keni e to de ni
18: oda e seun adupe e ba njuwe bawo eyan se le de ile ise salaye alagbo
19: lati bi kibi ka wo moto to lo si agbowo UI ta ba ti so kale ni UI ka gbo kada to lo si ajetumo bi ko si olokada te bere ti o mo be ke so pa lo si shop salaye alagbo iwo wa si ni tosi to fe ka send oja si o pe wa lori nkan to nda olamu abi lori orisirisi aisan ti o ndoju ko ninu agbo ara a o fun won ni imoran le lori a de send oja re a ma send e si o
18: eje n bi bayi ko to di wi pe a mo lo yato si awon eleyi te ti menu ba nja tun ri awon nkan mi na to je bi aisan agbo ara eleyi ti mo da awon eda laamu ti ke je kan gbegbe aye gbadun to ba awon oba fun yin ni imo re lati mo se itoju awon eyan lati mo fun won ni wosan
19: e se olotu a n pe aisan kan ni aisan si je keyan rorun sun o ma n je ki ifunpe eyan ko ga ni gbogbo igba too much of thinking lawon oloyinbo ma n pe teniyan ba ti n ronu aroju ije keyan rorun sun a ba lori kan yo ma fo mo nigbagbo yi pe ti olorun ba ti mu yin dodo wa o ni gbogbo aisan ti o ba ti dodo wa ina won olorun mo ba wa segun re e o de ma sun dede e o ma jeun e de le ma rorin sun lasiko
20: hello madam e kan san e kujo meta emi ni julius ti mo wa si odo yin fun kokoro inu eje ti ara ti o n ta mi ti o n da mi la mu nigba yen mo n soro lati eleele mo fe dupe lowo yin tori emi je eda kan to je pe mi o ni gbagbo ninu awon nkan ibile yen tele sugbon gba ti mo wa si be yen ti mo de wa ri ti mo fi gbagbo wa ti gbogbo awon kan te se o ba mi lara mu e se gan mo dupe olorun a ma fun yin se lagbara olorun e se gan iya mi adua yin ma gba ma
18: oda e seun e ti menu ba bi meji meta ninu awon to je aisan ti mo da agbo ara laamu sugbon nje ti e mo se toju oju na
19: nipa itoju oju teyan ba ndi pe ko le kawe dede abi oju yo lenu abi ko le fona abi oju ma nyun o ma njaje abi o ma nro a gbiyanju le lori to ba se nti agbara wo ka a so fun oniton wi pe agbara wo le ka mo to ba je pe nto olorun fun wa lati se a ma so fe niyan wi pe a gba oruko re ko pada wa boya ni ojo mi abojo keji lati se ayewo si nkan to nse olorun o de fun wa ni segun lori e
18: bí n bá gbọ yín yé dáadáa ó túmọ̀ sí wípé yàtọ̀ sí wípé ìlànà ewé àti egbò nìkan ẹ tún mọ̀ ọ́n fi ìlànà tàdúà náà tọ́ pé tó bó ni kí n ṣe ṣé bó ni ṣe tọ́ o.
19: tẹ́nìyàn bá wá fún ìtọ́jú lọ́dọ̀ wa a máa jẹ́ kó mọ̀ wípé a máa lọ fún ẹ̀mí tọ́ ni mo ti rí ìránṣẹ́ kan tó wá fún ìrìn àjò ìtọ́jú kan rí tí mo dẹ̀ lo dídíjọ́ mẹ́ta fún àwẹ̀ àti àdúrà kò tó di pé ìránṣẹ́ náà lọ ń lo àgbo náà ọlọ́run dẹ̀ gbàdúrà rẹ̀ ìránṣẹ́ náà dẹ̀ lóyún ó dẹ̀ bímọ.
0: ọ̀dà ẹ bá ń júwe bí wọ́n ṣe dé ilé ìtajà yín àti pé ọjọ́ wo àtọjọ́ wo ni wọ́n lè wá kẹ wá yọ̀ǹda ojú òpó tí wọ́n mọ̀ pè yín sí.
19: ní àtijọ́ monday títí di ọjọ́ saturday kò sí ọjọ́ sunday ń bẹ̀ a máa lọ sin ọlọ́run láti aago mẹ́sàn àárọ̀ títí di aago mẹ́fà ìrọ̀lẹ́ gbogbo èèyàn tó bá ti ń bọ̀ tó bá ti dóríta UI kó gbọ́ padà kó lò lọ sí ajẹ́túmọ̀bí ní ọ̀dọ̀ ṣàlàyé alágbo yóò bá wa ń bẹ̀ ojú òpó wa ní 070-30-90-29-58
0: ẹ ṣeun o kò ní jù báyìí lọ ní abala ilé ìta pè ní ṣàlàyé alágbo títí gbà míì tẹ́tùmọ̀ láǹfààní àti báwọn pàdé ire o.

0: alalu barika beyan ba wa ni ibadan ni bikibi to ba wa ti o ba ti gbo radio 32 fm ko ti gbo radio emi basiru sola oloye ajere ni mo so be
1: show me your 32
2: wetin be this
3: la se rembo e o be se ri bi assignment final Eh, se painting ni yin ni se ke kuku gbe yin ko giri museum te ku gbogba ara se color ara won sanu yin ko ma sasaku sabe kini ta se ti oda makeup ele ki lo se ni ti mo ti se ti mo ti pari
4: mo ri po ti pari se bi tori ere lo fi full stop sanu ori bo se nje ti gum gan bi e to nje ya so o work out ori ni bo se nje ti gum bayi ni pari re se press up se ba ti se pe yen je pomo ketekete
3: o pari o e ba le yin ni sogo mo en ti ogba go ni ja o bo won ti ki baba o fu eleyi hin won bi akoku ewon
4: won ba mi nso so ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe
3: agbo were si wa wa won mo pe npade yin loni ni
5: This skit was performed by Usain
6: 32 FM 94.9
7: Irawo kan yo mi lutiti Irawo san tohun tagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani 32 FM dosu o letente oba laarin awon kan ni 32 FM 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo won araye ibudu ayo atori sun idunun ni 32 FM iroyin asiko ti o leja mba kan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agba ese bi se wa ni agbadunu eto to nparunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afere je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikani 32 FM do su paran kaye 94.9 lo ba won kan ni

0: changing.
1: Bobin bali fopin soyun orisirisi oro lawon eyin o ma so bi e tin naka be na ma konsira won leti ama saju ko to soro iwo na kokko ri daju ko fi re si pe n to fopin soyun awon agbalagba bo won ni omo buku o se le fekun paje opolopo idi loro mo ko bi o fopin soyun airo tele lopo gba o se se ko ma koju isoro eto lera abi isoro airija irimu be lo le kere koro mo ye to si nda jagun e idaju awon ara ilu lori e ti o ti eda abubo rara lopo gba ni palara iti e mo nwa latodo awon to ni gbagbo si julo baba egbe okunrin olubasepo re ko to di peyan gbegbese kan nu aye labe gbese ki gbese te eyan ba gbe itan kan ni lati ro mo itan aboro eni ta ba gbo anilu lati seju anu si dipo imo benu atelu eja soro bo ba je woni omo ri obirin anti re abi okan lara ebi re obi kilo nto se iboju anu wo eni ikoni mara o re mi la idaju ati iteyesi ni lo fa ti opolopo obirin fi ngbegbese to lewu emu iji anu iyato si idajo lati ba wa soro 0902

0: 32 FM, 94.9.
1: Ali aki mwen kabo la tujoja 32 FM 94.9 Laughter House Premier yi Mokola ni Lou Badan bi ase ngba fese won se lo ko ti ko tan tagbara wa ka yin ba na shooting ni merin si odo lowo ka to pada si bi ta tin bo gbogbo to ba ri bi loju ona to so pe o fa o ti pe gan egbon iwo na se mi lore awon yan bi tin lo wuro fa te fi ro pa ba nkan kan mu to ba nduro de je to ba ni moto ko n to fun yi ko ege o pile ni nkan to fe se fun wa ni ah eyan wa kan lo wonu studio wa sin a bere o a toro o
2: wallahi
1: a toro o
2: wallahi
1: club to da julo ni England to ti gba club kilo le bayi
3: e ti be ba o te so je
1: club to da julo ni England to je pe oni kan lo ni club world cup lowo jesi ere o e te ba wa life o o no mo fun party crystal o
3: oni yo jesi original na mu wa a mu beji beji da ni mo
4: ori ni o
1: eh club e ko si won
4: ori ni o
1: o tun ni baji o
4: ore o
3: won mu jesi
4: be ra ni jesi bodale si o lato do fifa ni o lato do
1: jesi ara won olufe lo wa ko jesi fun wa bi bayo ferrari won ti ti club kan na ti o ni baji si wa fi awon
3: yo wa ko la jesi
1: e wa si
3: jesi team go gba ni o ni
4: a se ti
1: na le ri be won bo bo bo bo bo
4: se bo lo ti ni
3: o ni la jesi team go gba ni
1: Adu pe lowo ile ise ogbeni aluko ti won ta jesi o a bere won mu wa fun wa ni o
2: wallahi
1: e be yin na wa fe jesi to da bayi quality ni o e ke mi ma lo jesi quality ni jo ti mo ti mi wallahi mi brag mi de pe o pe kini jo mo ti lo jesi mi o replica to tick te leri confirm ni te yin na ba ni fe lati ra todo yin e kan si ogbeni aluko lori x lori twitter ogbeni aluko tabi ke so fun sporting crystal pe e fe ra jesi lodo ogbeni aluko e ri gidi si na be o adupe gidi lowo ogbeni aluko ni o e ni ti shop pa o won ni gps lo lagboro lo e ni ko follow show
4: mo le bi sayin lori na o se du ka jo de be yen gan ni wa gankan
1: all right ferrari
5: adogun
1: ibi ta bade na ni joun boya ka wo ni wo wi pe akin to lo jina e yo lolufe Laughter Fest lojo Sunday wa light alive mo ti prepare day na wo yen aso ti ma tu on Laughter Fest akan ara won fast tu ti gbe wa Ferrari
5: sha
1: aso ti ma wo Laughter Fest won tu ti gbe wa lai sanwo he wa la gbe awon kan rosori ari gba kan rosori Christa ti je nikan pa o ti sa kuro nbe no e to ba ni wa na to fun yen olore ni yin adupe o won ti gbe so Laughter Fest wa ma je ti be ah won ni da blue confirm gan ni eyin da so mo Ferrari awon tun gba lati le baba wa si ese o ta ba fe pari eto kaluko ti ni orin side to ba fe lokan abon bayi ni kin play fun yin ke le ko side ngba lara bibi ka si nkan ojo Sunday ni race course amphitheater la fe te pepe faji si emi ma se faji o aye o ni part 2 o aye o ni part 2 bomo yen to ti ku lara mi lodun yi o bo tun ti ri obituary mi le ni o le ti mo tun mo o won se part 2 aye o owo to ni na olodun je n ba won tojo en temi o won ni ke mo wa ofe ni o ofe wa se faji bo ma so fun ore mi kan alowo opile to na ogbeni bo ba ti gbe salary mo je nkan re ko ni da ko ku ki kan mo se pepe ta ni gwere oku ani ki ko pe awon pe eyin ti sokoto obere o eni to ku yi o ni material lara o ko wa ku ki kan tun ma po se gbadu ara yawe mi so lowo oro mi o lopin mi tin toto abi mbola la mi eh Ferrari
5: atokun
1: nigbati a pari sa to koja ololufe shooting star sine obadun aje awon ti an je ni di mandaru we were so delighted we were so happy reliable mi ni gba yin ti awon e dayan mo a fun reliable e ba te soju e ko senti lo re odun nipa shooting stars a de fi yan gan ifun o ta shooting gan associate mo shooting stars and the continent for the first time in 27 years lati excel lati ni good adventure agba experience coach ninu salisu yusuf ali aweroro lo aweroro grant awon interview kan to bo si apo binu awon eyan kan aye yago fun mo geshiri aweroro se ti etan kode awon ti an pe sara re tele gan won tun denu egan bo match melo meji lagba ta fi so kale continent afojusun wa ni pe salisu le gbe wa tesi waju ni abe 700 this is not a good result for Shooting Stars ta no tin man man ni season Shooting money man ni ta no tin this is not a good result ke ewo bi baba kadi kana se wa le le o ka je kan ma lo lero o
3: well emigre bi enikan o yo well o gba ti kisa to bere ojo ti won kede baba salisu yusuf gege bi olukoni tutun fun iko Shooting Stars ara nkan ti awon alakoso ninu ko Shooting ti won fi qualify won gege bi olukoni to to fun iko Shooting lati gba leyin baba owo adura gege bi won se so won nisinyi iyen olukoni aweru o ni wipe won ni iriri to po ninu league orilede Nigeria ati wipe iko Shooting leyin ti a make continent fin gba kokoko
1: 4-0 lowo yin ba
3: laarin 27 years won wo ni wo bi pe odun yi o to fun iko Shooting lati le league lo o de to fun wa lati je pe ki a le ka le kogoja lo si ipele to kan ninu DJ Cup Confederation ninu DJ Cup Confederation Cup ni bi ta lo sugbon je nkan to ya emi lenu nigbati mo pade baba iko to di pe sa bere ti the John ti mo pade ti mo ba ti am ba won soro ni ojo yen won soro nipa wi pe o ma take time fun
1: wa La
3: Bessa
1: for
3: solo.
1: This is rubbish.
3: Crystal, I know we'll line up. We'll line up. Oh, we are very obvious. We're about you to get
1: out. I got a job. I'm going to get out. I'm going to get out.

ni iwo to ngbo mi lowo o ya gbe ika ko sile ti o ba ti fi oja to fe ra sile ninu ase oja tabi ajogba pelu ireti wipe eduwo yo ba tun lo ka ko sile to ba ti tile itaja kan bo si omiran nitori wipe o wa ibi ti oja ti diwo kiri ti o ba na o kere to ika ko sile ninu ere yi o tun mo si wipe

Nelen yo ya jewo awo mo rin ko o se kari laye o ma le represent ara adugbo won ko ma le je pe be lo suba ti ma ni ah ah ah ah se mo ye ko re o da na mi o.

0: Hello.
1: Hello, sir.
0: Okay.
1: Igba mi o ba ma ti so balagun balagun ta lo pe ta wa lo ta a je o godo fo we mi gangan lo ga ota ani ti ba se re mi bi se ni na ni ani fa ko gba ma gbori awa ti fa ma gbori
0: o ya o ti to yin o ti se kon ko lu wa fun yin gba yen ka ba wule po supa mo ka pe yin
1: ta wa je ni yen awo
0: o ni se wu ko ni be wu de a ma pade Sunday.
1: Hello, sir.
0: Mo ngbo yin.
1: Hello, sir. O ba dis, ibo so ba ni kin ko disk e wa. Disk e ni kan ti mo ni le ti mo ngbo.
0: Ni ke ko disk ba e ma wori, a ma mura wa Sunday. Te ba sora gan ma ni kan ko lu wa fun yin. Eyin nikan ti ma fun yin time yin pelu set yin o ya.

0: o da na e ja se bayi eni to ba ti wa pe nsin orin to ba ti je mo bi orin igbeyawo ti sayidi osupa ko eni to ba ti pe nsin be la nlo bayi elu e kuro le o eh
1: o se ye mi ni pe o koja
0: elu e kuro le
2: agbọle
0: sa o e kuro le o oruko yin ibele tin pe wa
2: no
0: no many latakala express okay latakala express e le ma represent won lapa be yen ore kan ti sayidi osupa ko to mu oro gbe yawo lowo o ye gbe mi debe
2: ori temi e lo ma ko bale
0: eh
2: iwo ma e ti mi
0: o se o
2: ori temi e lo ma ko bale
0: eh
2: iwo ma
0: eh seun ga mo ti fe gba be o ti o ya o ti to yin oni temi mo ti fe gba be fall in love.

0: Hello, Kroll. Hello.
1: Baba, Baba, niwa o.
0: Eh.
1: Malaye. Baba.
0: Eh, fun mi loruko yin na ke to bere. Ah.
2: Laju bo ti e wa lejo won mi ni o. Iwo sha ma mi lo.
0: Hello, Kroll. Hello.
3: Hello. Kroll.
0: Oruko yin ma.
3: Ore
0: ofe lupe lati alesin loye. Ore ofe lati alesin loye. Oya ori igbeyawo le ma fun mi o. Ti sa yi do sugba ko abori ife o da.
3: Ehe. Emi gan ni o mi fe sugba mi.
0: Eba.
3: O fe mi ni do ni o fi sugba mi. O fe lo mi ran o le tun
0: ti. Se n bo lojo Sunday.
3: Ah,
0: Olorun ran wa lowo. Olorun ran wa lowo te ba n bo e gbodo da wa o.
3: Okay.
0: Emu yan lowo.

pé pé ti e ba tin go mi omo yin ore yin lo fe ina ni o tun ba le kasagba sori tun ti e tin duro de sagbade fun tasale yi bam adimola de jumo ile ati jo wa lale yin.

0: ayọlọ sọ pé yiri ni si o ni sọ ni lọjọ yatata baba seri ni lankini ayele sọ pé yiri ni si o ni sọ ni lọjọ yatata baba seri ni lankini mo ra ka o si se lori mi ri kisigun ayo temi kingdom to side wa side don pe lufu ma ko mata ba mole e pade mi laughter festival le ada ma se ba awon ta 2 fm yan gbe go nbe le ada ma se ba laughter festival no the 4th of October. Mashallah, ewa pa.
1: Aja wuloro ti opo daje legbara agbomomo ta wuloro ti opo dagbu mole jimu asure tito ni sure koja ile arin gbere o ni sun se ba ona mo gba won we ma oga diraba mo si se ilodi si nothing dari oko loju opopo bi o mai ti ni oko ja lo ajo ti moju to ibowo fun ofin ohun igbofinro ni ipinle Oyo Oyo State Rule of Law Enforcement Authority ni nketatao ina lofin ko meni oda mo gba won we ma mo si ja nothing dari oko loju opopo emi ola aro ipinle Oyo oni baje o
2: Supreme Leader's boom boom.

Aroi bota maun ba yo, o maun ba mileru o. Aroi bota maun ba yi, o ba uluwa lo le bani. Akala o le bile bati man, ni mo uke ko uluwa ba. Wipe o, o ba uke ni ko ba wala o. Parana ma se dogun. Tori o, eni san go toju e wole ri o majority boys yo o ni tohun ko je ba won bu ko so iye jo e ba won to logbo 79 tore ko ja oro na ba dogun dode apela pe alahun sati yo ni ko je corona oyiwo eyin o se lu ebe kan bo fa be yin o Kasora, kasora, kiwala mashele o, eyi oselu, ebe kambo mbe, korona mase dogun, oro selu bashe unla o, haila unwaswa diya nibe kinto menu kuro.

iku omi iku odo ko ni gbe lare mo lon gugu bi te tin gbo mi kolu kolu bu oni kolu wa o afefe bu oni fe si wa akoda aye mojuba o aseda aye mojuba o mojuba gugu ori ade kade o pe lori o ki ba to pe lese ke esin oba ko je ko ba pe kanrin kisi aboyun le won mo bi were eni to ti bi oni yan ku agan to wa labosun ajinde aro ma je fun gugu wa o mojuba gugu se nse lapapo isensi oni baje o oyo state oni baje gugu nigeria oni baje lapapo adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gugu tibutoro ile ibadan lapapo magaji ile oluoji ofoje ibadan land gugu bi te baba wo ilu ibadan e wo ko tin bo wa si gate uji e so loje ide ayun re erin saarin oja uji e bere bi won tin teni egbe okada oke ofa baba asale oju sosi to wa n baba asale lowo otun yin ibele ti sokale te ba ti gboju so kan e ri akomo na wa nbe ele lo sile baba iwe nje adubi ero bani soro tele pe mi si 080 332 601 41 tabi 080 53 45 92 23 odufa ti e lanfani lati mo gbo lasale yi o na ni odufa ogbe ate ogbe lowo otun irete lowo osi e ma ba mi ka lo ifani ogbe re terete lo difa fun odo abata won ni ko wa rubo nitori ogun arun awa lo ogbo riru ebo oru ogbe ru o teru e wa wo ruru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan kope ko jina e wa bani laruse ogun aruse ogun la abani lese oba risa odo abatari bi awon eyan baji tan je we eko won danu e bi an ba kole ko doti won danu odo abata bi an siga inu odo abata ni won da si bi an fon sari inu odo abata ni gbogbo odoti pata inu odo abata ni won ru da si wala iwa su odo abata ngba odijo kan lo ba mu o kan o ba fi kun eji ogbale babalawo lo egbin ati doti gbogbo ti won ko da si inu yi o le di sele ru bayi ni nda fasi waja ti babalawo da fa fun odo abata to pon sun to ye la o gbe lowo otun irete lowo si lodu to wu loju opon won ba ni ki odo abata orubo odo abata ni kini si ebo kini si itutu odo abata gbo riru ebo oru asenwa asenbo ko tojo ko tosu ase wa latodo olodumare bi ojo nla kan si belule hire o eri bayi ati doti ati ga gbogbo egbin titimo ti mu odo abata koda anu pata gbogbo e ni agbara gbon lo patapata ase olodumare odo abata wa di sele ru o eri bayi odo abata banjo odo abata banyo odo abata bayin babalawo awurere yin faifa wa yin olodumare oba lorun ngba ti seda re so di sele ru tan ki wa si odo abata nikan o ninu odufa ogbe ateta leyi eleyi ni o je gege bi apere fun iwo to wa lori ipenija ara lori aisan kan tabi mi ti nsi o ninu ara to si si nawo nawo taisan iko ti olo to ti logun logun to ko ti olo be lo sele so odo abata ngba wa se to je pe gbogbo egbe ni timo timo re ko danu gbogbo nkan ni se ninu ara o mo kan keji ogbale alawo lo ni olodumare wa pase rorun sinu aye re ngba to da odu fogbe ate to si ru ebo re tan pase ron ti denu aye odo abata to fi di sele ru je wo na ni gbagbo pa isan tin se ohun gbogbo ogun to tin lo toko ti olohun mu o kan keji gbogbo osoro tin sele se da la aye pata lo wa loju odu fa ko kan 256 ni page tin be nu fa ibi to ti bere ibi to bade ati koko ona abayo ta le ni to koko da odu fa to jade fun oyin nigba wa se en to da odu fa ikini nkan to se toro re fi tuba toro re fi tuse ogun tin koju re ngba wa se ti ru eni be fi bori ogun yi agbo po ti biyanju biyanju lo to lo ni tude lo ni won o tu ole no de awon ton so pe won o tu ole no de njo gba waju won koja ni bi ka rubo ka se tutu eni ta je ba de aje ni otu gbogbo eda to ba ti gba yi pe adua nbe ko gba pe

nsi ajo fun ki ru eni bi o sa ti lalaafia ni ṣugbọn iwadi ijinle o nla kokọ lẹyin etutu ni gbigba adua kari aye ase ti olodumare fi sinu fa ati odu fa to ba wu loju opon ta ba fi se wure ta sadua fun o egbogi to tin lo to ko ti oje lara re ti o sise iwo na wa mo pin orun re lẹyin odu to ba wu loju opon ta ba rubo re ta si tutu fun otan to ba wa ni to lo ni won ma tun o si o di nana ka yo tun o si to ba ni fa lo ni ka yo ma fo mara o di nana ka yo ma fo mara bo ba si pe nu de lo ba wa to ba ni tude lo ni ki won o tu ole o ti gba waju awon to ni won o tu ole koja o ile ti o ba toju eni su nikan le da kan o le ririn ebe lookun to ba ti rin gege bo si ye ko rin gbogbo isan tin si opata gbogbo eni olodumare o mo ku lara re gbogbo awon orisa ti nbe nle yoruba pata ni olodumare si fun ni agbara ti e loko kan eyi ti ifa ba ti toka si wipe nirin ajo re jemo bo yo sa ti won se ndile re ni o elo bo toro ri o fi tuba ti o fi tuse adua ki takura mo bi an ba dede o sai na adua ni won o bo si inu asa ti se le wa oni odu fawa titi to fi delu ebo o la si se esin fado ni gbogbo eni to ti wa loke eni jabo o adegoroye ige adudi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile ibadan lapapo magaji ile oluoje ofoje ibadan land gbogbo bi te ba bawo ilu ibadan lati bi kibi e wo ko si nbo wa si gate oje e so loja oje idi ayun re erin saarin oja oje nibi ti an tin te ni gangan egbe okada oke ofa baba asale e so loju source to wa loke ofa baba asale te ba ti gboju so kan yin lowo otun e ri akomo na wa ndi ero bohun olu eni le baba iwe nje adudile nlo ero ba ni soro te le pe mi si 08032601 41 tabi 08053459223 is 08053459223 ogbe ate lodufa ti mo mu wa si eti igbo wa lasale yi elaboru o elaboyi elabo sise ogbo ato asuri iworiwo fun baba

0: loni 3 2 FM 949 ife yen mo ba tun po nbe na tun ma lo soju opo YouTube le ise wa omi eko eko ni o mo ba lo soju opo Instagram andu wa na gbogbo e duro ni gege o ma ke ba lan kiyin lale yin popo
1: a se ba gba laba
0: mo ba le ma bi ope bo lo ngbo
1: mo
0: so fun pe laughter house ni bi a wa lori oke tente premier mokola mbadan o si tun le ma bi ope to wore o ma salaye fun ope to ile ila pe yin yoba yoba emi lo ngbo o a ro pe package program oni o model la koni mo pa wa pe ke lu gbogbo awon mo mi ti mu le de mi lowo wa balagba awon mo wi won mo lo sa ta ba nse tan le me ke ni eyin di e
1: Ibarin
0: won fe ko sa yo ka kurun ni ka won mo ko won bo won o se mo yo won ba mo bo won o se dele fun an gba ta si le
1: omo je ba ti ju ba ba da yi pe
0: won ya pe phone mi fe die o fe dead fun are o ya yi po smo mo bo le gbogbo ara mo fi n bo wa iku kale

0: e ka bo pada o ma kibola on lo bo se yo mo lo aina ri pe nse wala wala ni bi omi amu e ma gbagbe bo ba da ajo ojo sunday o baye ndi de ah 312 mo yin
1: baye ngogun e sa ma huare baye ndi de e sa ma huare
0: laughter program utia Red Cross la dama singba bere mi la ngbe bo king doctor side o sopa olufima koko matagba mole baba akimu baba asulia ayayayayaya o gbogbo dede na ma bere lati bi owa alago bi merin kankan mara won lomi lamu ni o ko gbogbo presenter ti nbe nkan ni isodi eyen ti e ma pa lomi lamu yen lo pe la yan lo ni o ko gbogbo awon pede pede sodi o e dori emi ni te dori lamburu kini
1: democracy
0: won mo lo nwaju awon mo bo pelu won pelu kebuyeri everybody

yo ne ri ba ke bo lo olohun ba wa wa ni ka wa ti side osuba ka ro papo ba koko ko n ta gbe wa o ba fi wa nbi ile tan lohun loke lohun dugbe ati pe king doctor side osuba yo wa ri leyin na tori jo la ajo ise ati pe baba onorebu wa iyan alaji sai lolu akode adebisi koremis baba ko ati baba asa akade o be se residophobia wa embere polorin wo loku olorin ku to yapa

0: bere alaje rashidi ayinde gbogbo won le foju rin ju pelu 32 fm laughter mi eya ma wo film bo madiba na o wa ma lo dara papo mo mi loju opo facebook lori ma share nbe ma fi comment re be bo se share ti o lo jena jena oju oni gbaja mo ti wa oni su wa ki bola ko mo le jagun obe won mo pe weti mi to bayi o elo mi pe mi won ra aye gbe won wa drop voice salanya ni agbo yin ni e to reply call wa Hello me ape mi lato sogbo ilu aro Hello me ape mi latede ma ko arogun eh omo mi wole omo mi ele o eh ni wa kankan nu yin ti laye bi won se ni wa yin ti leyin na o ni wa mi ti olohun wo wo la awon afa ti an ni mimo ti an ni mimo olohun wo la awon pastor lo se pe won ni nkan kan koja christi won olohun wa wo la awon baba lawo ni sese won gboju le nkan kan to kojo orun mi la awon atopele awon kan wa nbe won ise lesson christeni awon yen won ise lesson muslimi awon kan si nbe won ise lesson ka balaye amo ba to ni won lati bi titi nda won bo ile o lati spiritual realm won bi tolo won ba tin da won bo oba mi fase si won la ya ba so fun oporo re opo yo opo se ba ni yo ri bakan bakan fe lo mi yo ri bakan bakan fun o wa foruko gbogbo won pata lale yi ni mo fi soro ase sinu aye mi ati a ni jo monira o bele no alaji mo wa tun so le kan si awon kan be afa ni won nipo afa na le ba won be se ba won nipo afa yen ni pe popo nti won mo ka si o leti baba kibola o ti mo wi pa afa ni won won mo wi fun o pe ya jaba jali akolu kamlan ko ala ayolo ko yo o si mo re lomi ti o jelesin kristeni won mo fe de fo atawon ya mi afere gege ni e kalo ma won re wipe ma won ba gba eyan wi awon si fi temi soto e ni mo ni re eyan omo yi
1: ama bi para nta wo gede agba
0: gbogbo eye ninu ko pata ni faye gba sa
1: e ma fo
0: gbogbo bi e ba de aye omo gba yin te dori sumo nu aruna ogo omo mi omo mi ogo ni te dori omo mi absalam adigun te wa dori iwo na ile o ijo e ba wa yan e ni wa yan ti jo ba tun se wi pe eyan le tun fe tere tun dara papo mo won ko ni seyin nikan eyan omo koyin wa ja won omo ti won mo ni omo ni o dele fun oko si o kokko mo kankan o eni yen ko se je o so fun ti o fi mo pe to n ti ta o po la lejo kan ni o saturday mo ni yes lo mo ja mo yo gba program mo lo ja station le fun mi leto yi pada o Eh ne da mo la yi Wa foruko gbogbo loga nikan ni yi Soro ti sey ninu Oba ti gbenu si mic to tobi o se meji si meta Oba ti wa de to kokko fe ma se ni sunkere re O kan ri kini won kan wonu ara re ni seko O ne mo bi oro won ti mo wa O foruko gbogbo loga nikan ni yi pata Ma ke bola mo fi won kiyen lale yi o. Se dori eni to je general manager wa, se en to je director of program. Ati gbogbo presenter ni kon ni pata o ma ke bola won ye ni kankan le. E ku amule lowo fun mi o. E lo wa jo lowo button mi fun sai.

Saturday ni December. Gbadaa blue ni nwo lo baun. A so fun mama re o. Ejeja kika pala ti bi won o ejeje ma fa yunyun o ma ita layun alayun bi oke. Wa feran re kini kan re obi mo to si. Lorin luwa na ni mu me lo. Ogeri ali mi ma be amere me Usman ki lo ko yawo re. Oni se Miriam ni a ni daddy Miriam.

wa ma ko ile ri oba ta ni oba ko yin e wa mu lenu oro horo bi owo ile ero mo ti e fe da mo mo ngba mo de sumo no ti gberun re ku o bo se se ngba kan kokoko se bi run osi be ah eyin super eagle yen olohun ba nfire fun yin e good po o super eagle yen mo ball gba laye ere kan wa downgrade super eagle lana pe super eagle eh ta ma ti 3 years ba gba mo ni ru owo wo wa nu o jo gba 44 ni super eagle o jele baba wa 3 years o mo jele iya ma se pe 3 years na da ni won mo da ere kan ni won na won 3 o lana mo ni offside go meji go e to si je yo kan ti won le ni won ka video da emi o mo ki o pupo pupo warafa na o man kana le ya agbega ni ba ojo agbega bayi ni bosu agbega ni omo je ti e usmanu aruna ati gbogbo awon ta jo seto lale atoruko oga wa

0: Usman won on anything ni trade but te aso ni o se de mo lorun ile o ba nko ni rugba re ri ngbo debi awon mi sogo nbo lolo o wa lo daddy staff message yo pe babe ba nbo kini loju opo Facebook special request le to ngbo inu orin King Dr. Side Osuba eja jo pade ni red cross yen ladama sengba lojo sunday koni london for e la to wa laago mere
1: osuba mo be boko ore fuju
0: bi oro elomi ku si njo na ebe lolohun ti yanju
1: e ni mo ba boko
0: elomi ku bi ti yawo
1: yo lelegbe o
0: ara won obe to ye pe yo wu o bo je christian o ri christian egbe
1: ilaye bi o
0: eh bo je muslimi o ro lo ni muslimi egbe bo jo nse
1: se
0: o se po fe fe yawo le yawo e na ni mo bo me o fe ni ko sowo wole me o ah emi ati bo da yo wa forin jaka
1: o jo mo o ba se le ko pe ni be la jo fi mori
0: do ye na ke bu ye ri

0: barika o ni ngba ti won ku o radio elekun je kun jo ni o mo so fun pe nku o nbe so ti ku o mi ni mu nku o se
1: e lo wa jeri mo ya
0: gbalif ni
1: to se leri
0: si tun ti de la ko bi ku ra ni
1: ere tori re laye oko ya duro po eyan to nbere ri
0: ko lo be na
1: gbogbo ni fere tori re laye oko ya duro po
0: oro agba nbe to kun keke lale yo
1: gbogbo ni fere tori re laye oko
0: ya ale mo lo nu abala egbe ye o mo n po nkan kan papo ti e lowo fun yin lori eto ba se npe yin gba yin gba yen mo fe ka ma fi nkan kan touch ara wa nbe mo n po papo lowo
1: eyan to n fe re ni pa lori
0: iya Elizabeth
1: na
0: ba n so fe lomi lo la pe layan seto yo gba mo yo mo ni ha pe ko gbe wọ ba o ni ba fe tin be laarin wa je o
1: o pire owo to
0: agbo mokan la ba ti koja
1: ogbo mo le sa
0: agbo mokan la gerege

0: o ma ro ko boya be nikan fun mi lowo iro iro iro iro o
1: bi ogede manu alara
0: oda owo wo lawo lowo fun ata fi soro awo lowo do
1: ojo to ti o si le ti pamu
0: bo ba se wi pe nu egbe oselu APC lo wa
1: ma yara to ti jera
0: mo garun pada lo wo nu egbe oselu mi to ba tin garun lo wo nu egbe oselu mi to ba gbo gbon oko lori re o gbon
1: o si le ti pamu ai mo ye
0: Shows your opportunity to radio money.
1: Ti o para.
0: Olorin ki ni ati soro soro to se lu ba ti gbode. Mo po rosun mo. Ikoni radio wa yi won gbe jingu ti PDP wa. Ki lo ka wa.
1: Mo dupe fala o pa mo.
0: Won gbe ti Labour Party wa.
1: Ti o para.
0: Won gbe ti SDP wa, won gbe ti NRC wa, won gbe ti APM wa. Amo mo bi olorin kankada.
1: Mo
0: pe wa na lo korin fun Labour Party. Wala lo tun ma ko fa ko du wala lo tun ni ori re yen wa nbe po le hun orin ko sin to le forin se o le forin fadekin ya wala lo tun ma ko fe PC ko nbe ko se se wala ni soro soro tenu re mu orogoro bi agogo de ko sin to le wi wa lo duro tente ba lori oke mo po fa won APM
1: gogo ki ka lo lu
0: wala lo tun para tun lo duro bi kan bi dandaru wi pe APC ni se kan se ti wa la nse ha won da soko to mondi Eti esa won oga yen gege ti ri nkan je awon alaisa fi si alankara e be ni. Akara e ti won se kini lada mo se gba njo ni mugun mi si won oki. Oba kan ta kini ice cream abi ki lo ko kini ti won fi keke kini usman ice cream na ni. Abi you got you won pe ni mo ari to mo wo so kini o si lu kan mo wa pe bi wo se wa yo ti ko bara re. Eni ti o si no party yo ni ba wo raja bayi ta lo fun wo to ba la so kare le lodo mi. Iye lo ye ko kokoko mo. Faramu oloselu ti en ti ri nkan jaje
1: alaye ti mo mi
0: problem won o le po bi alaisa fi se yen won jaje jaje mbayo adelabu penkele mesi nlo gbe si aye e lo ngba ticket o te lowo mo se pe gbogbo nkan nu kadara ati ntolohun oba me ba ti ko ole o ti jade fun bo opo oselu iri ni 2019 eh usman be ni abi be ko wa to loye engineer oluwa seyi makede abi odun
1: Ti
0: o wa loke elomi ni pe boya layan fe kan olojelu owodo mu

Ẹ ma ba so loselu lorun mi a jo sign. E a so senator o lajo wo ewa je mi ori yin han sumo no inibo ka ta je mi baba won sumo to se se fe fa wa wu. Jeje ni ko se. Sole ni ti ma jere oselu ki po. E ti ya re o je nbe lo po ju. Elo mi nbe gbogbo to lo se lu mi o lodun merin bi won ba yan si omo legbin ma sofin agba ni omo legbin ma sofin kekere ni o bag rice kan le mo kan lo mi bag rice kan le mo kan baba wa di pe ile ya nbo ti won fe so won lenu won wa ni e ma gbo kan to ba to bi ti kini abere nse labalaba e na meta na lo pa le won baba wa je christian ni ti kere si mi si mo won na je gbadi ebrela kan be won ko gbe ororo 10 liters kan fun won na 25,000 at half bag of rice se jo fi sanwo sku omo iyan ni mo fe ki wo di mu ko ro laro je ngba oloye akala nbe nbe oto ba christopher adebayo alawo akala omo ya laro komo gbo hun so hun komo gbo hun so hun lalakeji eh akala lo kokoko be enu chumo lorun agbe o se ti won wi tan eh AFCC o gbe o yo lo kini kan hun e tun si wi woro wo to lori gomini ti bembe eyin sun le eyin sun laaye.

gban lori re o gbon mo nbo wa ke bala gbogbo ara mo fi nbo wa o da bi e pe gbogbo n te ma ba pade lodo mi e ti feel e lale e wo bi e wa ti feel nkan kan mo nbo gbogbo ara mo fi nbo wa emi ati ajo na tan bi o ku

ama e o koja won fe ku won koja omo ogun odun okun kan obin kan a ko won ti won mo ti o ye won kere kere o da ti le ma gbo nsa fe fe won o ne nne won la e message number inu WhatsApp ni o e ba ti message e omo mi o jise fun mi sumo nu aru na e ma pe number yen o e message e WhatsApp ope ni bun e so uruko yin ati ibi te ngbe ati uruko omo na ba ti ma ni won pade mi ni ile ise 1B sumo nu aru na o je ngbo yo salaye fun mi awon omo siki awon kan kokan lo mo je yin o fi se ran ile mo 090 36 96 36 63 a message number in WhatsApp ni 090 36 96 36 63 mo fe ko mo te mi na o di pede pede e message number e ni WhatsApp ni WhatsApp ni o ke se te mo message inbox phone re ke bayi to wa mo message e o mo ju ko seri lodo soro soro kan agadagodo wa ri in ti o mo je an interest ni oru nkan ba won o awa na olohun ni nbo wa o fẹ ko mo yan na odi pede pede okun kan obirin kan tan jo mo ogun odun lo 090 36 96 36 63 a message is one aru na sori number e ma pe ani a message e WhatsApp olohun ni sola oyibo iseju mejo ti ko lara go mo kan la lale kini won pe ni fe ibo ni fe lo ibo ni fe ngbe se fe si wa bi o si fe mo wo gangan ton gbo mi lale yi boda yi so feran aburo re anti yi tin gbo mi lowo lowo yi so feran omo iya re oko ati yawo ti won jo ngbe nu ile ise fe si nbe laarin yen sa ibi ife ba ti wa ibe omo doyungba ni ibi ife ba ti wa le ri be ko ho gbadagbudu le gbari wo kankan elomi ni gbagbon nu wipe awon loko yawo ohun bo ma pase fun bayi o le mo si fe lara re o ani kan ni ngba to won fe iyawo o bere lowo re pe kilo ti e ri to fi ni fe won gangan o nitori owo ti nbe lo eni o tun mo si pe bowo n ba lo iyawo ya ma wa awon mo leyin Jesus Christ won je want your message won ti message ba ti message e ma

0: Hello.
1: Hello, Baba Ike.
0: Eba ka le ma.
1: Eya Elizabeth na ni le kon se.
0: Se wa dada ba.
1: E ma bi e ma pe bi so ba ti si fe, ti ku lo nbe be.
0: Oh oh.
1: Bi so ba ti si fe, ti lo nbe be.
0: Ka bi si.
1: O fe se patati se koko.
0: Hmm.
1: O ja e ore, o jo ko ati yawo. Bi ba ti si fe, ti ku ni.
0: Hmm.
1: O ja. Ife se patati ni gbogbo ona ni. Ife si ni Olorun.
0: Hmm. Ese mo. Yes ma. Hello.
2: Hello, ekun baba nge.
0: Sekere.
2: Emi na ni.
0: Ife.
2: Ife bi patati.
0: Come on.

0: Hello. Ni o gbọ yin dada. E ba ti fe pe ma ku ndi radio yin tabi ke ti pa pata pata yan yan. Wa won kan tin sise nu studio bi ye ye ye ye ye ye ye. Won gbọ nkan kan won ti ge won leti lo. Wa ti ri pe kini kan fe ma affect nkan kan bayi fun ra kini computer yen ni o ko ti e fun ra re lao. Hello.
1: Hello.
0: E ka le.
1: Master Johnson le ta si o. Lati atenda. Ise se koko se pataki o.
0: Kabi si.
1: Ise ta ni si na la fi gaze to yi.
0: E seun. E seun.
1: Olorun le ja yin wo ba je o.
0: Ami Olorun oba.
1: Ise mi ku lori wa o.
0: Ami Olorun.
1: Master Johnson lati atenda o.
0: E seun. Hello.
2: E
0: ma ka le ma. Awa mare ta lo soro yo.
2: Andere yin gugu wa ta ba ti pe o.
0: Ah, won lo live ni mo si ti de lo ni ra baji gan.
2: Awon eyan mi ko.
0: Oruko yin o.
2: Se wo se lati bo Olorun.
0: Se wa da da ma. Gbo le nko o. Era ma. Eh won lo. Ani e si ara ara ipin la latagba. Hello. Hello. Hello. Ayele lo wa lo.

0: Hello.
1: Hello.
0: Eka hello.
1: Eka hello, sir.
0: Yes, sir.
1: E pe wo ni o.
0: Sokunrin ni ba soro abobini.
1: O be yo ma yin soro.
0: Eka hello ma.
1: Ya ju alata pete.
0: Se wa dada ma.
1: Wa fa la wa sa la fi ale yin na de
0: o. Adupe o, adupe o alafia ni ma o.
1: O ma te si wa ju ni ko.
0: Ame ma, ame ma.
1: Ife na la ni fi ni la si ti so mo yi. Ba le ba yin soro ka le ki ni.
0: Kabisi.
1: O ti e ka so tori ife ta ni fi ni. Ati da un moju.
0: No ni yo baje
1: fun. Ami ni te si wa ju.
0: Ame ateyin na.
1: Era ngu ba.
0: Ame ma.
1: E so. Ya o da ro.
0: Mama adua lata pete. Abi amọ tohuto tohuto won ni ife na la won neta won fi ti sun te dori iya Elizabeth ni igbo oloyin topolopo eyin be na ti o koyin to pe bi manu ma ka le oko kan ile o mo ba wa nbe ufe o fe tolorun fi saarin wa oba mi oni je obaje mi no fi wa so pe mi ni mo to bayi emi ni mo je bayi oba mi.

ban soro se na yo lenu mi ni ifele ni lododo se pe be ba gbo tan won la card fun yin ame sa nefe ah jota wa na oba sesan oba mi o ni jobo kanra nu ru esan ni ke pe wa kele kele ah mr layan amo si na wo a si ban so mo si fe yin na wa nbe se pa ni e wa dari eto ama asafe kun won mo pa wa na mo yin lo ba tan mo won lo re lo lohun ba mo mo se ore la wa ti yin olohun ni so wa dota e la ko ja o fe yo me so da koko yin fe ni o mi o wa ni gba pe fe ni yo ro po lo n dara awon loju debe ati se pe boya ire aye la nso dani se ro mo ti o sa ya ya re la da pa nbe no studio bi eh yo lagbara die la le yi to mo won na o si soro ti e se be to pe akan mu anjo mo ra won o ba mi si ni ko mo se dede ara yin ife ni o mama ta pe ra re ni ya adua yi kan to pe wole won ti gbadua fun yan la bi aso bi de yin o ti wa ni osiru won tan ba npe on champion le lori to ba ti fa ko si o ri pe yo pe lowo egan yin te si mo pe mi tin igbe e mo binu akoko na 100 phone wa mo ta won sumo nu te nbe o se se le mo ri fi pe mi lale yi bi n ba tun seto tan o a mo ta won sumo nu te nbe a fe gbe a ri gbe e wo pe ka ti e pa ka tun tan gbogbo e di ko bi e pe e bo fe nu oko so le 18 minutes to 12 11:42 on bo na gbogbo ara mo fi n bo we ku kale

0: e ku oja o
1: e ka bo
0: iya bi ti sibo ni kan
1: ah baba oko mi e ka bo eti e wa mo rin bo wa ni lataro
0: wo owo ajo todo re mo ni kin wa gba ka le ko papo soju kan ka ko fa awon tin ba wa da
1: baba oko mi ke si mo wo oju ori yin to be bi mo se wa yin ti ta nkokon lataro bi ni mo ti e ta mi ready bere lowo mi papa
0: kini to de o polo oja re ni
1: mo polowo ere yo wole na ni yin ti ere ni bi mi
0: awon bo ni wo tin polo oja re ya bi ti sin
1: baba oko mi ko si bi ti mi o ti de ki radio kan se de le loni loni itu ba won debe lati lo polowo oja mi
0: iya bi ti sin iwo lo so ja re lofo beyan ba fe polowo oja ti o gbo pe lori e radio 32 fm 94.9 fe yen ibe la wa ganu si nibe la si tin gbo pe iwo na ba wa fe riri se ki ako lo polowo lodo won
1: a je pe kemi na lo ganu si niyan o
2: FM 94.9.

0: Oruko mi ni Joko Dwayinde. Mo n gbe ni Sule Jabet Secretariat ni mo tin ta Karibu je. To, n to lohun se mi o se debi, e je kin so, e je mo binu daddy, e je mo binu. Ati mo ko wo bi, oni Karachia. Emi o de mo tin sele omo mi le to wa ni oko ni Eko. O se pe mi ni e pe oko mo ko eru jade.
1: Oko sa lo.
0: Oko eru jade oko ti lekun o de nwole to ba ti de lale ati lekun won ri gbogbo ara adugbo so ti oda bayen nikan se mu mi wa sibi ni e won ba ni Karachia eni e gan lute jam ni won ba transfere but olu omo mi lo se meji nita pelu omo meji iru ogun wo leleyin e gba mi le won sa bere si ni wa sadua mu sadua wo bere ni awon daddy ba ni ki Karachia mu se Karachia ni e lo ba pe mi o ba ni mama eh oko mo o ma de ni ale ana o lo ba keru wole lo ba ni ko won ojo ko won mo binu pe
1: funra ko lo ko wole pada
0: lo ko wa lorun wa ni
1: to gbo yi to fi budo ko ni lara
2: eh Jesus
1: boy office boy abi to tin
2: eh bi olorun o
1: oluwa yo wa aye ko do you see what happened? Mama say, is a chair your cannibal?
2: She did that assignment of chair. And God restore her child's home.
1: That is how God works.
2: There
1: are some price that you need to pay.

0: mi ni Oluwatosin ni 2008 mo loyun gba yen mo bimo omo yen salaisi lati gba yen mi o royun mi nigba to di 2001 eyan kon ma n ba mi soro a ma soro omo ifun mi omo se kan ba o se kan bayi oko e wa so pe wa to se lo n rojo omo ifun mi se ni ti obi o le mo yi omo ni mo bere si ni sun ekun mo sun ekun yen to je pe mo fe ku gandan wo so bi eyan kan se wa so pe ki ma gbo radio o wa ni ki ma gbo program mo wa n gbo mo se wa ni oke mo ti mo kan si ma se mo wa gbo announcement ni September 9 days to ma se lori oke ogo mo di eru mi mo se kori sori oke ogo ni emi o so fe eyan kankan mo se debe mi o lowo ti mo le fi lo 9 days owo mi ati ororo mo ko pada wa sakure mo de mo bere si ni lo nigba to di 2022 mo loyun mo bi mo obirin omo yen wa nita o ti pe ti mo ti fe se testimony mi
1: ra omo yen wa
2: hallelujah
1: ora omo sare ewe ni tan fi omo bu
2: be ni o
1: gbogbo tan fi bu e dori oke
2: everything that you can start to this person
1: ami o di eri me lo
2: amen they got testimony let me speak for you. In a time like this,
1: I like to check
2: ipele ati pati anu ninu oro.
1: We need